what being politically correct is popular.

Do do do do.

0: ke ma ba palo mo ka pa ke tlhopa se fetse ba palo mo 2121995 + 2665995 ba mmametse ba shana ba ngone ka mona he ngwana mme ka tshele ya ka mona ka central ka mona ka ga tlhabollong ka mona ba mmametse ba shana ba ba itsuka mona he ngwana mme ba monnati bo le bona he ba mmametse PCJ ba monnati ba mmametse PCJ na ka tsoa ka mona ke ma ba pala mo ka e ba pala ha pele ka njwe mo hlo mo ka e ba ba bona le tsebe mo na mo tla go tsho go tla go tsho ha ba tsebe ke ntwe dingwe
1: se ke la nkana ng pelo ka di ga se ke la nkana ng pelo
0: ya
2: ha e mole mo a ya ka tsama ka se o a se bitsi ha hona le thola ditara tso hle tso ntse di bua se ka etsa hala empa ke ba tla thati se le ka ditara tse bua ke bo nne le bonta ke mo ho wa tsela e nngwe kgolo e re sa e shebeng hape morao tsena ke hore ka ha jwale batho go na le diphetoho bophelong tseo ho tla bo ho bua ka taba tsa bo ditlhekefetso ka ditaba tsa eng tse ngata gore motho le motho a dire tokelo gale lenyalong re ne re godisitswe ka Sesotho re tseba gore na mosadi ga o tlelwa lenyalo go ntse o thubelo ka fa mme mofumo a diantse ya tsho re mamele mosadi mo ngwalela motho eo ka Sesotho motho o etsa jang jale ditaba tseo tse jalo tseo tse re godisitsweng ka tsona tse e leng toka ebile e leng botlhaba ba rona di lokela morao tsona di nyala gangwe le tsona ditlhaloso tseno tsa bo ditokelo le tsa bo eng gobane ga re sa ra bua re gatelela gagolo ka letlhakoro la bontate gore bontate
0: I'm going to go to the house. A ke tsebe ga ke go phela mo phelang teng e ka nna mo o tsamayng teng o nogeng ngwake a ngwake ka mme ngwake ka mme
2: ngwake
0: ngwake ngwake

0: Ya be tsotsi ke ne mira ro re ha ba mal hore nya ne ya bone. Ke
1: tsa ke re. Ke mo ngi tla buela le yena ka polo ye mo ngi mo le yena ka mo ga mo tsu. Ya la ke tsa ke ke ba nka ba se ka mo ngi. Ka le tse lo na sa ke tse tsa na di batla di tshwana la ke ka go tse mo ngi la e mo la ka. Fela le tlhola ke ba tuba ba le. O tla ha le tsa hona le na go go ja pala ha le a a.
0: Eh,

gently do it. Down here at the juke joint.

cena hewe o ka dinga joa le ton le a se se ka ro ba sa.

tshanamang kgono ka setsing sa tlhabollo natefelwang banna natefelwang bašhana baese le ja bokaragara ba botshelo ntse re na le lona banna

ke botla jwalo botso so o mong ka ba botla ke le ga tsho ga re nge ke phephese ba shana ba re nge ke phephese ba shana ba nge go tswe ke le tsante anta tai go bona go bedu go di mathaba ya avane

mokgotlong thabatseka kasha manmorosi lokae

Titanic.

0: Hallelujah.
1: She's a mama, she's a

0: ntate modimo wa rona ya lokileng ya halalelang ke o seng go otlhe tao ya leloko la Juda ntate wa rona ya lokileng ya tshepagalang o seng go otlhe bo e ntseng ko wena ke a kokobela ke o fa tlhompho yotlhe ye o lokelang ga gona lebitso tlase lefatsheng le o re le filweng le tlhompheileng le bolokang jalo ka lebitso la gago o ya a leng teng o ya a neng a le teng o ya a tla nna be teng le ka go sa feleng modimo wa dipelo tsa gona o seng o gotlhe le nna o tileng
1: yes lord yes lord
0: o seng o gotlhe nkate ya re gauhelang
1: jehova
0: o sege le teng o itsele ntsweng la go go mmemeregong yotlhe ya
1: gonaa
0: modimo wa bona a lokileng ya tshepanang ke gona bana go mema ka go sealeme ya sa
1: tsesu
0: nkatsa wa bona ya lokileng ke letsatsi le o ka lona modimo wa ka lokileng ya tshepanang ke tlang go ya ke lo phabisa bogolo ba gago
1: yebo nkosi
0: ka marako ka go fapana empa se go se tsebang kore legodimo la gago ga le na lebitso la dikerete ke ka ona modimo a ka lokileng wa tsentse ya le maoge modimo a ka lokileng ya fankgedi ya gago e tsetswe batlhanka ba gago ba bue nne e teretse ba go bona bophelo o se monghadi wa benghadi o seng senata sa poloko o seng kgobašiane o seng lesika re o tshepile modimo a ka lokileng ya tshepanang ke ene o motlhanka wa gago le sa qala modimo a ka lokileng ke na le gona ga o ela mme ya rona gobane re tshimo e o itseng modimo wa kana o tla gotla tumelo e sa le teng o itsena o tla fumana legato le sa le teng kato ko
1: tshepileehoa
0: modimo o
1: tshepilenkate
0: go o tshepile
1: kataolo modimo
0: wena o modimo o lokile
1: ga
0: o tshwane le batho
1: jehova
0: o modimo o lokile
1: modimo
0: o sena ka sa poloko
1: rona
0: o koba siana maphelo a rona
1: tshepo ya rona jehova
0: o ntate ya gapela
1: ka lebitso la jesu
0: ke thusang ka lentswe la gago modimo a ka lokileng le re tshiditse re thusa modimo a ka ya lokileng o lebala dipelong tsa rona ya ropela ka lebitso la mogena jesu ga yo ntate ya tshwanang le
1: wena
0: ayo ya tshwana le wena lefika la mengwao nkata go lo morena ka lokileng e tsa go basotho ba o tseba o modimo ga o na thuso ka ntlheng go wena tata o ka lokileng ya halalelang ya kokobela o seng monghadi wa benghadi e tsa modimo a ka lokileng beng ba sea le maesena gantle ba e tsa gantle modimo a ka lokileng bana re tshinyo le batho ba seng ba gana modimo a ka lokilela ga batho ba re Jesu ke
1: moreke
0: ke ropela modimo a ka lokile ya tshepalang
1: ka lebitso la Jesu
0: re a kokobela senatla sa poloko bua Jehova jalo ka modimo ge mmanetse dipelo tsa rona re di bula pela gago modimo a ka lokileng ke ya dikerekeng re le mafolofolo modimo a ka lokileng ya tshepalang ke a kokobela ke isa tlhompha le poko go wena gobane di ao lokela modimo a ka lokileng ya tshepalang e tsa motlhanka ga o kefa gantle mo fe dipolelo tsa bophelo jaaka o ka lokileng ya galalelang e tsa basotho gantle go na le bankankagolo modimo a ka lokileng ya tshepelang lenaneo lena le o ka mehla yotlhe ke boka bogolo ba gago modimo a ka lokileng ke bophelo ba lentse la gago ba etse gantle ko fa tlhompho yotlhe borena botlhe bo o lokela kopa tsena sotlhe le tshepile lebitso la gago ka keresete morena re ya leboga
1: Hallelujah. Me orna re a leboa. Bolokwa ke Jehova.
0: Sona lo fa.
1: Bolokwa ke Jehova.
0: Ntambama.
1: Re a leboa hle
2: mme. Ntambama.
1: Jesu.
2: Seli. Seli a shoni langa.
1: Yebo Nkosi.
2: Sambona mathunzi.
1: Yeah.
2: Sambona mathunzi.
1: Awulibo aka.
2: Achikwa mate wona
1: Jehova
2: Achikwa mate wona
1: Kata wona
2: Ngithi sebu
1: Ari dumelle munghadi
2: Tabama
1: Ari dumelle Jehova
2: Sebu
1: Hey
2: Sebu shoni langa Jehova ngibona mathunzi
1: Ah
2: Endabeni ngibona mathunzi
1: Hey ya
2: Atiwa mate wona.
1: Hallelujah.
2: Atiwa mate wona. Wena
1: sheshi. Bo kamedi botsa maisi. PCFM. Ke hata ka tiba ka maotu. Ke a kokobela. Ke a kokobela. Go tsema rena Jesu Kriste be le lona. Bo mmeli bontate nkgono ntate moholo bana dikgaitse di le bo le baena. Momamedi aletare ke a tumelo PCFM Hoseng le shimelo metsu e rubedi la metsu tsu re furaletse hore ya botshelela re le bonda te mokwai ya bile le lwena o tla tla ba lwena hape re le bua le dibuhuri tseding ba patlalatsi ba bile nteng go tloa beke na e qala kwana ga de jo mokela kamera microphone aletare nya tumelo Muifo dumela ntle baratwe baka thatwa tsisa le godimo a kontumele ntle nge kere passenger seat na ke dilaka nqena ke tloela moya wa modimo o ganne ke tloela moya wa modimo o ganne na ke dilaka nqena haleluya ke nka passenger seat ke nka passenger seat

0: Hey you. Hey you.
1: Send your show in the

Ka pele pele Jesu a laela barutwa ba hae ho kena ka sekepeng ho mo etella pele ho ya mosewane. Ha yena a ntse a qhala matshwele. Hoba a qhale matshwele a nyolohela thabeng ho ya rapela boinotshing. Ha ba ha phirima a ntse a le mong hona moo. Sekepe sona se ne se lehole le lebopo. Sekepe se ne se lehole le lebopo. Ha sekepe se lehole le lebopo jwalo, ya ba Jesu o phakisa a bua le bona a re, ere ke re, ha ba rutwa, kiena, sekepe sona se ne se lehole le lebopo, se tsukutlwa ke maqhubu, hobane se ne se tobane le moya. Ka meso Jesu a ya ho bona, a tsamaya hodima metsi. Ha ba rutwa ba hae ba mmona, a tsamaya hodima metsi. Ba tshoha ba re, hey, ke se thotsela. Me ba bokolla ke ho tshaba. Ya ba Jesu o phakisa a bua le bona a re, kgoba matshwafo, ke nna se tshabeng. Petrus araba a re, morena, haeba ke wena, ntaele hore ke tle ho wena, ke tsamaya hodima metsi. A re tloho, eba Petrus o tswa sekepeng, a tsamaya hodima metsi, o leba ho Jesu. Haleluya. Modimo wa rona, lena ke lentswe la hao. Rabo sa fele morena wa kgotso, re a leboha go ba lentswe la hao ke wena. Bonneteng re ruteile, re rutuwe hore tshimolohong lentswe la hao le ne le hlole dintho tsohle. Ha ona letho le sa etsweng ke lentswe la hao, monghadi wa bophelo. A lentswe la hao le ke le phahlolle maphelo a rona kiana, le phahlolle le nyebekolle dipelo. Le fihlelle moo letswalo la rona le leng teng ba re tletse ka o tshaba. Re a leboha moya o halalelang. Nka taolo mabitsong a mararo, nkate le mora le moya o halalelang. Amen. Mo mamedihle ntle le tshenyo ya nako, mona mo re tswang ho bala teng, re bala ditaba tsa morena Jesu Kristi le barutuwa ba hae. Ha se fefo se tsuwa lewatleng. Haleluya. Setso ha jwalo barutwa ba ne ba le bang ka skipping. Jesu o na santsane a tswile a ilo rapela. Jwale a ba laetse hore bona ba tsamaye ba tla kopana ka nqane. Haleluya. Ho seng hona ke mpa ke lakatsa hore Modimo a nthuse, o thuse, re thuse. Re qale ditaba tsa rona tjena. Baratuwa ba ka, ha re ka ra bua nnete, ho hobe ka ntle ka mona. Moya o fokang ka ntle ka mona, wa tshabeha. Sefefo se tswileng ka ntle ka mona, se a tshabeha. Ka ntle ka mona ho hobe haholo, ho mpefetse ka ntle ka mona. Haleluya. Ke mpa ke batla hore ke re, ha ho le tjena ka ha ho le tjena ka ntle, motho ebile o rata kapo o lakatsa hore ekare o ka tswa ka hara sekepe sena se bophelo, ya ba o itulela ka ntle ka mono.
Hallelujah. Ya bo itulela ka ntle. Jo. Eya. Ha o mna tika skipping. He sikepe si tsukutswa ke maqhubu a lewatle a nkwang ke sefefo. Sikepe se tsukutswa ke maqhubu a bophelo. Ho ba sefefo se tswile. Me maqhubu a batla ho kwaela sikepe. Hallelujah. Maqhubu a batla ho kwaela sikepe. Hallelujah. Tsatsing la kajeno lena. Maqhubu a batla ho kwahela sekepe ho hobe ka ntle ka mona ho tsuhile sefefo se tshabehang. Hallelujah. Ho tsuhile sefefo se tshabehang. Kempa ke dumela hore se tsuhile hantle ka nako e nepahetseng. Modimo a bokwe. Se tsuhile hantle ka nako e nepahetseng. Tsatsing la kajeno lena re tlo sebedisa sefefo, maqhubu, meya, re tlo e sebedisa e le transporto ya rona. Re tlo e sebedisa e le mokgwa wa rona wa ho palama, wa ho tsamaya, wa ho eta. Hallelujah. Maqhubu re tlo fetola qholotso. Re tlo fetola thuso, re tlo fetola tsela, re tlo fetola mokgwa o re tla tsamaya ka ona. Ho tswa ka hara sekepe. Re a tswa ka sekepeng. Re a tswa. Re a tswa. Le ha maqhubu a tswile hakalo ka ntle ka mona, ona maqhubu a re tlo a sebedisa.

Jesu nqaba yami. Hallelujah. Se Jesu kena qhoboshiane a rona. Ha buye mo busebole tsena ha hona mo re ka rayang teng. O ho be ka ntle ka mona. Bana ba rona ba ditrongkong, bana ba bo rona ba ditrongkong. Bana ba rona ba dipetlele, bana ba bo rona ba dipetlele. Ke se fefo se tswile. Ke se fefo. Ke se fefo se tswile. Hallelujah. Empa re tlo sebedisa se fefo ho kena ka hara lewatle. Hallelujah. Ba mamedi ho be ka ntle ka mona hle. Wa kulwa, wa bulayanwa, wa shuwa. Ke mona fela ka ntle ka mona, ke ntse tse bohloko fela. Ha se fifo se tswa bohareng ba lewatle. Jesu o ne a ithobaletse. Very true. Empa mona mo tatang o bala teng ha se fifo se tswile e ka ka re ba Afrikana. Ba bona motho a hlaha mane. A ikhaela itsamela odi mametsi bona maqhubu sekepe sa bona se batla ho noela maqhubu a batla ho ba ka hodimo sekepe sa bona se batla ho teba Jesu o tla tsamaya ka hodimo ona maqhubuana batla ba mmona ha atla ba re ibe ke se tutsela ibe ke yena ibe ke ngo ke se tutsela bana hana ho ke se tutsela a ikarabela ka tsela e bonolo fela. Are se tsabeng se tsweng ke nna. Ee, ke nna. Hallelujah. Petrosi ka baka la gore ke Petrosi o go ho yena. Morena ha eba ko wena. Laela gore ke tle ke tsamaya hodima metsi. Mamedi wa ka ke batla o potlaka ka pelenyana nke ke tabeng yena yo. Kajeno lona ke tshwereng kapa e ke lakatsa gore modimo a re thuse re tsamaye ka yona. Hallelujah. Hallelujah. Se fifa sona se tswile. Hey! O tla bona go se tswile. Hanga ka bulela mohala mona ka paka kopa nomoro ya motho a le mong ka moletsetsa ka mmotsa gore na ho yena le mohaisane maemo ke a jwang. O tla o jwetsa gore hai ho dubeile. Ho tswile fifa se seng ka nqena sa ditshebo, ho tswile fifa se seng ka nqena sa mahloyo, ho tswile fifa se seng ka nqena sa ho natsa, sa ho se natsane. Ho tswile se fifo. Mamedi wa ka, hanka ka botsa hona jwale. Hore na wena lelokong la hao in your family na ho jwang o ka tshwa re na kedi. Se fehle fehle. Ho inkhala phu. Ha hona kutlwano. Se fifa se tsuhile. Me 17 ho nkha phu. Ha hona letho ke lehloyo. Batho ba bang ba sebetsa ha bohloko ho bile ba batlang le ho diela mesebetsing ya bona. Ka malapeng, ka matlung. Motho sa ya fela ka hlogo sa re ke tiiseditse tjena ka lebaka la bana bana ba ka. Sefifo se tswile. Sefifo se tswile. Sefifo se tswile. O re ho yena tloho ke nna tloho. Hona boemong bona boo. Sefifong seo. Maqhubung ao, Jesu o tla tsamaya hodima maqhubu. Ha maqhubu e ka e ka re a palama batho, Jesu yena o tsamaya hodima maqhubu. E le gore boemo bo o leng ho bona, boemo bo ke leng ho bona, maemo ao re leng ho ona, a ka tlasa Jesu, Jesu o ka hodimo ho ona. Ha ke na taba le gore na ebe boemo ba bophelo ba hao, ha ke na taba, I really mean it. Hobane ho Jesu Kreste ha hona ntho e boima. Jesu ha se tswe ke letho. Jesu o tseba dintho pele di qaleha, pele di etsahala. A be se ntse a di tseba. O a di tlohella hore di etsahale. Jesu ona ha ba tsamaye ka sekepe, ona sa ntse a tseba hore sefefo se tlo tsoha bohareng ba lewatle. Ona sa ntse a tseba. Hey, ona sa ntse a tseba. Gore ka jeno le o tla bo kula, o ne sa ntse a tseba, ke leqhubu la gago. Hey, moshebe ka leitlho la moya, palama leqhubu, palama sefifo, lata Jesu mo a leng teng, palama leqhubu leno. Leqhubu leo la gago, la o tlhoka mosebetsi, le palame.
hoeletsa Jesu paloma le khubu tswa ka ra sekepe lata Jesu ya ho Jesu ka tumelo mosebetsi o tlotlaga. Re re Jesu go tsa sefefe hona mo e ka re mosebetsi a ho o jwalo Jesu o teng. Jesu o khutsisa sefefe hona mo me ka re qabang diteng dingata dikutlwano ha diyo ke mahlo ya no fela. Jesu o khutsisa boemo bo ke Jesu mwana se ke bua le wena tje ha ke batle lo patata bena ile ya nnete ka hare ho dikireke gore ka ra dikireke ho be sefefe se tswile. Baratio baka haona motho ka ba iphapanyetsa taba ena. Sefefo se tswile. Ho tswile moya sekepeng. Ho tswile moya bophelong mona. Ho tswile moya lefatsheng mona. Ho hobe ka ntle ka mona. Ho tswile sefefo. Motho o qabana le ngwanabo. Ngwetsi qabana le matsale. Dinaga di tswelana matla. Boemo ba ka ntle ka mona ho hobe. Ho hobe. Ho hobe. Ha ho bonolo. Ha ho monate. O ka palama ka hara sekepe. Ha ke sa thabela. Ha se na motho a thabelang. Ha ona motho a thabelang ho hobe. Ho hobe. Se fifa se tswile. Ba monatla. Ba nahana hore ke se thutsela. Jesu, morata fita. Jesu, mwana Maria, pholosa ditshaba. Bana ba bona atla. Ba bona atla. Ba tshoha ba tlala ka letswalo. Ha kena skipping. A ikhawanela, a ikela tlase. Kare fatsi maraung a skepe. Hallelujah. Hey! Jesu o khutsisa sefefo sona seo se o leng ka ra sona wa se khutsisa. Ha ona ntho e sitang Jesu. Ha ona letho le mo sitang. Ha re sebedise leqhubu ka jeno. Ha re sebedise leqhubu ka jeno. Hore leqhubu e be lona le re atametsang ho yena. Re le sebedisa e le transporoto. E le mokgwa wa ho tsamaya. Re le sebedisa e le mokgwa wa ho mo atamela. Le yena o sebedise leqhubu ho ba atamela. Le kajeno lena. Jesu a ka sebedisa leqhubu leno la hao. Ha o mo dumella. Ha o mmona. Ha o ka mo hlokomela hore ke yena. Hara lefifi leno. Ka meso tjena. Ha o ka mmona. Yaba wa mo sheba. Wa mo tadima. Wa mo hweletsa. Wa re Jesu. Na hauboni hore re atimela na Jesu hauboni o thutsikeng hore ibe re atimela wa mamelo wa utlo ya lelele u Jesu ya lalela u ya phendula u Jesu. Hey! Hallelujah. Hallelujah. Hey! Mo mamedi tle le tsa sina ka jenu lena. Nalo ena re ka re bua di

0: he ho ho bi he mwana o lana le ntatai a ke go aka ina le modisa ki hallelujah hey ho ho mpifetse ka ntle ka mona tle se tswalle ha se sa leo se fedile tu go tswana ha isa leo e fedile tu go tsepana ha o sa leo ho fedile tu gore ho wa le marako wa hilia tsepo ya rona ya hilia ha re sa tsepana ha re e mong ha sa tsepa e mong e tle ke maemo a teng ho hobe ka ntle ka mona bophelo mona ho hobe le fatseng ho hobe le fatseng empa he re na le modisa tla be re hloka haleluya hey ho hobe ho mpifetse ho tswile sefifo jo dilo ha di motsosi o santse a robetse modimo ntate hobe hana tsena ho na le leqhubule tswileng ka ntle ka mona le hlokisang batho kgotso le hlokisang batho botsitso le hlokisang batho thabo ho na le leqhubule tswileng wa tseba na leqhubule o fofang ho lona kapa le fofang ka hodima hao le batlang ho kwaela bophelo ba hao ke leqhubule feng sebedisa leqhubule eo o ye ho Jesu Petros a utlwa hore maemo ana se maemo a nka ka mamellang o kgethile go tswa ka ra sekepe Petros a kgetha go tswa ka ra sekepe a leba go Jesu ha qeta go tswa ka ra sekepe e ba go tswa moya o moholo wa etsa gore a tlose matlho a hae o Jesu ya ba jele kelello ya hae e dula sefifong gobane mo bone ba le teng ke sebakeng seo hangata disesi hangata batho ba tšheyang ba ne ba dula ba ewa moo jale a nagana gore le ena ke nako ya gore o tlowa o tlo o noela o tlo tiba jale e ba o shelela metsing a tshoa gagolo Petros halleluja o tshoa jalo o tshaba sekepe sentseng se ketema sekepe se a ketema sekepe se a ketema Petrosi wa tshoga e re ko jetse momamedi wa ka go monate go botlhokwa wa tlhokeya gore re tloge maemong ana a o re leng go ona re tloge maemong ana go petero go tswa maemong ana go ya go Jesu go na le gore re phela ka letswalo go petero re tswa maemong ana re ya go Jesu mme re lo phelang gantle mo re lo phelang ka boiketlo 92 chapter 92 ka dipesa leme ke 91 e re ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phagameng o phomola moriting wa ya matlotlhe re tlhoka go phomola hobe lefatsheng re tlhoka phomolo hobe lefatsheng re tlhoka kgotso sekepe se tsohile sekepe se a ketema moya o tsohile go na le sefifo se tswileng go na le sefifo se tswileng go na le sefifo se tswaga ka gare go sekepe tsamaya godima lekhubu ke yona fela mokgwa o ka fitlang tharololong ya gago Hallelujah. Sekepe se tswile gobe bophelong gobe go botlhoko o mpifetse ka ntle ka mona o mpifetse e mong o sitwa le go ya kerekeng gobane fela a tseba gore ba moseba re phela ka letswalo le la go ya kerekeng fela go boima go thata go gobe ke re le go ya kerekeng fela ke mathata a le tereng ya tumelo go seng wa letsatsi la kajeno re phatlhalatsa taba e lengwe fela gona godima boemo bona boo palamela godima leqhubuleo palama leqhubuleo palama sefifo seo ya go Jesu gobane ga gona mo o ka bang wa ya teng ga gona mo o ka ba ya teng o gole le lebopo dingata dintho tseo le di sebediseng tseo re di sebediseng tseo re ntseng re di sebedisa empa re bogareng ba lewatle re bogareng ba bophelo re bogareng ba nako fela tswaga kara sekepe seo seo se palameng ikgetheng lona ba Jesu a nanka galalelo sekepe sefifo se tsohile sefifo se tswile go gobe lefatsheng go gobe ka ra loatle ka mona go gobe loatlang le le bophelo leo re palameng sekepe se mmele loatlang go tswile sefefo mogatsi wa katlhela ka bara ra iphapanya sefefo sena se tswile go tswelanwa maatla wa rorwa ka ntle ka mona wa rorwa go tshologa madi wa rorwa sefefa se tswile kgoli ya ta o teng gona jale ya tswileng ka ntle ka mona o ntse re mpheng monna o teng kgoli ya ta phelong ba ga o ntse re mpheng monna hei Emanuele Nathanael Basi Emanuel ga gona motho e mong e re mo fueng tlase o kgwedi le letsatsi e re karabolokeyang go ena Emanuel o tla tswala mora lebitso la o tlamorya Emanuel go bolelang ya tla pholosa setšhaba sa gae dibeng tsa sona ya tla pholosa setšhaba mathateng a bona ya tla pholosa setšhaba maqakabetsing ya tla gotsisa difefo a fela yetsa tabena a pholosa barutiwa ba gae ba ne ba le sekepeng ka gare loatle maqhubu a batla go kwagela sekepe a tlhaga Emanuel a ka tlhaga le wena bophelong ba gago hweletsa gorena re thuse re a timela re a hweletsa letsatsing la ka jeno godima PCFM lenaneong la letareng ya tumelo re a hweletsa ka jeno re a hweletsa sefefo se tswile Emanuel Emanuele go tswelwana maatla Jehova go a lwanwa modimo go a qabanwa nka taolo moya o galelang ka lebitso la Jesu o modimo o le mong ga ona modimo o mong ntle le wena wena o Jehova o lefika la mengwaga o qhobosiana ya maphelo a rona o qhobosiana ya maphelo a rona ga sekepe se se tiba ga sekepe ka se ya tiba a kgetsa go tswa Petros tswa gatlhela o se Petros tswa gala o se Petros sekepe sena se a tiba bophelo ba gago bo ka fediswa ke sekepe sena kapa maqhubuana a kwagelang sekepe sena seo se palameng ei se kutlwa paulosi petrose a re ga e seng petros paulosi a re empa jale ke a le kgothatsa gore le bete dipelo ga o le ya mong wa lona ya tla latlhelwa ke bophelo ba gae empa e le sekepe fela se tlang go timela mo mamedi go seng wa letsatsi la ka jeno go gobe ke bua tseye ke le odima radio go gobe gana jale tsena go kanka founu wa letsetsa motswalelo wa gago wa mmotsa e ka ba o ntse o ya jwang o tlo gore go gobe gona jale go mpefetse ga se tabe ka maga iphapanyetsa yona go gobe mamedi go mpefetse halleluja sefefo se tswile ka nnete o lekile go fafatsa ka metsi ga o robala o lekile go kubetsa ga o robala fela sefefo sona ga se gotse halleluja ba ne ntse ba tshedisana ka sekepeng ba ne ntse ba kgothatsana ka sekepeng fela sefefo sona ya ka se a tota go fitlhelela jesu a sebedisa ona maqhubu ao go palama go ona go tla go bona le gona e ka ona iphetela tse a utlwa gaballa morena re thuse re a timela jesu re thuse re a timela sefefa se tswile bogareng ba loatla jola ka se tswile bophelong bona ba ka jeno 2026 se tswile halleluja se tswile sekepe se a ketema sekepe se a ketema hai Ompe fetse ntate Nkesi.
1: Nani tsa sefo.
0: Hey!
1: Nela Bishop Mokela.
0: Ntate Nkesi khotso. Khotso ntate wa.
1: Ka jeno.
0: Hai!
1: Kutwa ke la ka tsa hore. Ompe ke se semo la etsa ona ho metsi.
0: Hallelujah.
1: Ya morata.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Ho pa modimo. Amo hlono ro fate.
0: Eh.
1: Amo se tama sa kana kutu.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Barutua. Ke se ha ba re papa. Ya ba ba bona morena Jesu Kriste a tsama ya ho di mabitsa.
0: Hey.
1: Wa tseba nakong eo sefefo se bilohang ntate Johnny se kena ka hare ho mahlose ao pasa ha o re wa ipikisa o utlwa fela o re o etsa qeto ka o re ha ho sana thuso
0: ntate wa ka
1: empa ya batetros yena ore ga e ba ke wena
0: hei
1: bolela lentswe ke se ke utlwe ke tle go wena
0: halleluja
1: ga ka ba mosokodisa morena wa marena
0: jesu
1: ya ba ore tlou Petrosi a fela a tsamaya hodima bodisa.
0: Halleluja.
1: Empa ka pela e.
0: Empa ka pela e.
1: Ha ntse a tsamaya ya ba wa keba.
0: Jo!
1: Le tong le o gele mpolona ka te mokela ge a tsamaya.
0: Ntate Nkesi.
1: Re pita ba Kreste. Empa nnete ke hore re ntse re tsamaya ka selaeto.
0: Ntate wa ka.
1: Re takaladitse ha re tsebe hantle seo lo ka itsipa. Ke dumetse ho morena. Ke mo neile pelo ya ka.
0: Halleluja.
1: O inetse ho mpoloka. Ke mo rata bakeng.
0: Halleluja.
1: Hobane o tetse lefu. Kalifulena ya ba ore siela bophelo.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Are siela se papano.
0: Hey!
1: Kana ba sa, ba o sa ba le sa kore ka le mole.
0: Ntate wa ka.
1: Se sefo.
0: Jo.
1: Ha se fisa o le ka re ho mtso. O ta u ka e ka ka re wa.
0: Ntate wa ka.
1: Se sefo tena a se fisa.
0: Jo
1: bana pa ya o tsano hema. Se se fosena ha se fisa. Ba sebe di moholo wena. Ba rera ho tsinyetsa mo.
0: Iya ntate.
1: Se se fosena ha se fisa. Ba aisa ni wena. Ba bile ba rera ho tsitsa ma. Wena ngwaneso ha se se fa se tsisa re ntaele morena
0: ka nne
1: ke mo fa wa ha
0: nne ka nne
1: ha to ke tla etsa ya ha o yohle
0: hey
1: ha e ka ntimela dumela o ntlape le o tsitse mo ga o tsontsa me
0: Jesu
1: rena Jesu ke ena ngaka ya mafuru
0: Hallelujah.
1: Yena ya tekolang le tsona ditiri. Lona makunutu wa utulla.
0: O jalo ntate wa.
1: Kalba kale. Malo wena. Ke re ke di tumelo le mo. Ya hore re tumela ho modimo ntate ya matla o. Mo fi wa lo ho lo wa lo. O Jesu Kriste mora wa haya yi.
0: Tshu
1: le mora na wa.
0: Ntate wa.
1: Ke lenailwa ya tleng a fatsa le tsa gore
0: hey
1: ka le rumo le a sho a patwa le dikhe ya ba o tshe o hela nqa lo nya ba a tswa ba pung ka le tsa si la bona a ni lo hela lo o du tse ka le tso ho le le tona la mo di montsa tse ya matla o tsama go tla teng wa tsola ma tsela le ba a re tsebe ha ntle go nna ke tsile ha re bua taba re bua ka bo ke bo ba tselo tsa ro ha jalo ka halwa
0: hey
1: nina thopo o re o ka ntse se fa sa moya
0: that in case
1: le go tuma ha sona ore tso ha re re timela re pholosa morena a o mo
0: tau Jehova
1: tso ha re timela re pholosa
0: haleluya
1: ba ne di tolo le tsama yang re di foku a re bo
0: tjalo ntate
1: le tong le o re le tsama yang me tia kunya na kuloka re tholo a re
0: Jesu
1: tu tu tebe mo tsoro
0: Yes.
1: Re a piste ka matla. Wena ka sebedi. O re hlolele sebe ka metla.
0: Jesu.
1: O re yetse bahala.
0: Halleluya
1: Jesu. Re dumetse re thole morena.
0: Nkosi.
1: O re hlatswe o re sokodisitse.
0: Halleluya.
1: Re be batle.
0: Halleluya.
1: Re a ikokobetsa go phamisa bogolo ba hao.
0: Jesus.
1: Wena Jehova Jireh. Wena Jehova Al Shaddai. Wena Jehova Ni. Wena Mabalikor.
0: Ya,
1: iba hoba si. Hora. Mestelu le tse levatu le lukulu la hao. Obane liye tolina. Leo reo timeng. Lao sore mwanaka. Mpepelu ya hao. Mwanaka. How? Well, give me your honor. Give me your matter. You have a red tabella of Samaya. Let up there, Madrid.
0: Hallelujah.
1: And go to this. That is the Samaha. Resole him. Oh, you hope me more. The sea for has a whole faith.
0: Has a whole
1: little love. Re tsa khotso ka malata la ho le thata ho le tsang ka patwang re tsa khotso re sele rato la nnete le mokokobitso
0: ha
1: ho ba ntse wena ya tsana di tshiri le mabuluko
0: haleluya
1: ke fo tsena ha di putla di e di tsena hepi o di bone mesia ho tsena ho ka re thusa ho tsola mahawa marena wa Jesu Kristi ya rato la modimo ntate kopano le matsipa moya wa rata di bene rona ka dina botsotsi
0: ha
1: a tsong a marato la ntate le la morata la moya wa rata amen ntate go
0: ntate nke si ke a lebua re a lebua metsi di kitla mo fa molaetsa ntate wa ka o tla tsiba taba ena ka botlalo that thank you si ubuhlokwa
1: ubuhlokwa ntate jo
0: mrena modimo wa khotso a re bolokele wena nna ka kotloloho ka o ghetuluwa ke a urata
1: ya igogobe pa ja wa ta
0: Jehova bo kwenda Jehova bo amen.

0: Hallelujah.
1: Modimo o tlogetse matla a ka nganonyana.

0: thuthumela.
1: Eya.
0: Tshakala mogutu wa. Ya ga ha ba thuthumela. Matswa a bona a phama. Ya ba ba bona mogwego kuo o tla o tsamaya o dima metsi. Tere ka ne ba tsu bona. Ya ba na ke motho ka pa ke sethotsela.
1: Hey.
0: Antsi ke mo ha modimo ka sedili. O ntsa phamisa bogolo ba modimo a matlafatsa bo modimo bona.
1: Hallelujah.
0: A se a re ke modimo ka sebelo ba ke tsama go dima me.
1: Ha.
0: Ke tlo se antjo ga e ba kwa ya mpise.
1: Eh.
0: Ga e ba kwa ya mpise. A kwa ntse ke o mpise ke tle ke bone nako e. Ne ha ba kwa ya nke shebe ka tsela. A fela hai. A re
1: tlo.
0: Wa u bitsa o se hona.
1: Ha.
0: Ho tsama tsaba na se fo tsena se bo hale ha gai o re tlo.
1: Ha.
0: Ha ona tsaba na ke sa le hloyo.
1: Eya hle.
0: Ha ona tsaba na ke sa bo hopo.
1: Ah, Mr.
0: Wa u shine. Ke ba hali sa ke bana re ne ke tsaka nge ho hle. Wa u shine. O re tlo.
1: Dimontate.
0: Se ke ya tiu se. Eya. That's a boy, Oshé. You know, Leona, Edile.
1: Palama Fifo.
0: Iya.
1: Palama Fifo, Sina.
0: Uta unene sakali soho, huwani kuhimu. Ucheke watiba. Ucheke watiele. Si Fifo sona silite.
1: Iya.
0: Uta asisha huye.
1: Kani.
0: Yawa mucho kimucho. Uchona ilipitosi. Iza ale mwagenyi. Ayona wanda isha lakitama uduwa metiati. Ana kin.
1: Hey.
0: Ha ya matamu dimo.
1: Mm.
0: Ke sa ha ba jo mre na mpulusa motshaka.
1: Kanne.
0: Ke murimo wa tselempelo. Ke murimo wa tsine enke gona. Ha se murimo wa songwe nikeile ke ka mo le motshereng ka pele.
1: Ha.
0: Ha na tsala na o tsipe ka ha buya mo tsofe o tla o nene sa ka tso tla o tlo.
1: Ke nete
0: mewa. O tsha ha ha go mpulose u bane o la halala matsaka. O tlo tutumale mo ditsinte. O shere nna ke makhatswa makai, o feta ka ga mollo.
1: Hallelujah.
0: Le ba tsama le na la ona, le o ho tla busule mo tsia.
1: Eh.
0: Tsela mo solite.
1: Jo.
0: O tlo ho pole ho na o fitile ha ga mo shobo la makai, ba o shebile, ba o tsheya. Ho bo sa ba o tantlela ba o ya sa di ntho tsa hlatsa bohlo o ntshone teng
1: eh
0: o ntshone teng ba bang a kula motho ba mo tsheka mokulo bona ba mo ho bo sa ba le motho yena tsena le tsena ya ba o ntshane teng o ntshone teng le sa tsingena
1: ha
0: ka ha bo ya mo bona bo o ntshophila o ntshotsela pele ka nieto ho ane ke modimo o tsholetseng le tsola ona. Wa o tshwara go ja ba utlwele. Bana monna ke yane. Ke yane monna. Ba bo kakasa. O tshwetsile sekwa.
1: Eya.
0: Ana le bokwa sa se go tsamaya. Ba mo kakasa ba mo beya pila monya kwa tsempile. Ba a setwa mo kopa kopa. Go ba ne ha se re o iketsetsa.
1: Ei.
0: Ba ba ha ba sisa. Ba ga re na khontsa le silipera. Ke tadi me re sebe.
1: Mm.
0: Re sebe ka ho masho antlo a tadi ma. Ba mo shawa ka ma.
1: Eh.
0: Ba mo shawa ka ma sho. Mo di mo isa mo sho.
1: Hallelujah.
0: Ba re em. Ba re em.
1: Ka le bitso la Jesu.
0: Ka le bitso la Jesu. Ka le bitso le le lensela le bitso eno le tlhakudi nne. La isa mo hlolo. Antlo ya ma. O wa a lo tsena le bona tsempeli.
1: Sa khutsa sefifo sa mokuwa.
0: Huno ho ka, huno ho lo ni le mori kai a tsho le mokuwa. Ma satana sa o mele tsa sa le tsaka mesi pa le tsaka. Empa modimo ke tsa ho hlolo. Ha la mo tsana ga mahlo, mahlwana.
1: Hmm.
0: Ke tlo se le jwane ba, fela. Bona ga na su.
1: Ha, ga na khutsa.
0: Kai ma ditse mo, o ntso o lisa le kotikoti. O re tshele ha re tshiri tshela go hlaba ka mahlo modimo a isa mo hlolo kwa mo hlaba ka mahlo
1: ba mo fa le bitso

0: tswalele ita.
1: Jona
0: nna. Anjo yema a hoa a fa go ona sa ihole. Jona ga pitso sa a tsama o di mametsi ona sa ihole. Di mata ha ka kang u tsule u dutsa ona le tena di ne di tsala le kill man ga go ka pela hao. Empa ona le tena u dutse ha di di spitile. Ha u ihole.
1: Hallelujah.
0: Ha u ihole.
1: Hallelujah.
0: Ha u ihole.
1: Hallelujah.
0: Ke mo matla modimo a fitile ntse.
1: Jo.
0: Ka le biso lena Jesu wa Nazareth. Tate Johnny.
1: Mr.
0: Seti ya modimo ya sabeya.
1: Ya makatsa.
0: Sa modimo a ka tsosa moya wa temo ka go gona ga elelwa. Go gana ma ho sa sa re tsama jeng hona. Ke ba tla ke le tsa sinyene le. Khintsegeleteng.
1: Mr.
0: Ke mohau. Ka lebaka fela la mohau wa monna ya bitswang Jesu.
1: Halleluja.
0: Modimo re etse hantle hoseng.
1: Mesonto.
0: Re tle mohe gore ke fetile. Ebile teng tse re kakang. Ebile teng tse re tsieditseng. Ebile teng di ntse di le teng. Di tla nne di be teng. Empa o mae sefate se kekeng. Sa sisinwa ke ke se tshefo sa bofika ofe fate sona ke Jesu ha re ka ntshwarella ka makala so a tshwara kola ya kobo ya hai ke ka boloke ke ka boloke ya ho bani ha hona tsama hona moya ona ka kwa le bilo le ya mofuta ofe ke ke wa re tsa leto
1: meston
0: ha hona ho nka o ga lahlele mongolo o hlong e be re tswage go beile re tswage tshateile bani re re kwa ke se tshefo sa Jesu si ababa la si aboloka o boloke ya le ka ga buyemo ha o tswa pele o ithlotloga ha ba golo go kwena katana sa ni senemba se tsela senemba se hobosa senemba se waka senemba se hloile senemba se tsela ba se tlontlola ba mo ntse ba e gata ka na go ba e gata o futsa na bo tsa ma yang ka ga bona selo sa bona di tsaba di khotso tsetsa di utadima o go lapile o hlobotse ha ona tsona ni yona ile di a nyakala di pelo ka bana ba modimo ba tsa ba biswa ba ba modimo le bona tsa ba le jalo go bani ha bana di lo tlhomo ya ba Jesu ta o go
1: ka nnete mme
0: ampitsage to hona
1: Jesu
0: o fole matswa
1: Jesu
0: ke modimo
1: haleluya
0: ke tlo ne modimo ke modimo
1: ke modimo
0: ha hona aba ho re na ma ya mo ke a feng Jehova ke modimo modimo ke Jehova o ntse ma hlomoleng a o fitang ka ga ona ho tsena aba ho rena ke a bufuta o feng le ha o ka ba a be ha skeleng wa go waitiena waitiena
1: ke modimo
0: ho ena ha hona wait ha hona wait e le kantse ngore a ke ke a ja ke modimo wa ba jalo ka gona mokutu wa ka wa ba jalo ka nna wa ba jalo ka wena wa ba jalo ka bona le bona ba ntse ba feta ka ga metsiya ditsatsa ba bone ba ne ke ba rui empa modimo yena wa ba fitisa ha ba fiti ka bohlale ba bona ha ba fiti ka bokgoni ba bona ba fita ka ba ka sala la mohau wa modimo o tloletse letsogo o ba tadimme ore ka ga maemo a bona a bogui go na le tse ba hlotse o ba tadimme ore tlo kwa a tsaga o ba bontsha tsela ya nnete ya bophelo mokuti wa ka ke a o rata seng eya difefo tsona re tsamaya ka ga tsona re feta ka ga tsona empa dikeke tsa re ya le rona ke ana ka Jehova modimo o phelang ke re tšhe dikeke tsa ya ka rona ga o na tsaba gona o mohlologadi ga o na tsaba gona ga o sebetse ga o na tsaba ntate Jone o rena wa udula strateng o bolo kwa ke modimo wa dimono strateng mo go le senteng go sina magulelo di mahloya a re o tswa ntso le teng di ramentse go ba ne ke modimo wa ba jalo ka gona ke modimo entse ntshepiso a go tla re hlokomela a go tla ba le gona o tla ema le gona go sina tsaga na maemo ke a se maemo ha ayo o jo ho ba modimo o phelang o kena hohle
1: ke modimo
0: sa qala hantle ntato ka jarata ke sa ile bona reform di ntle be nyang
1: e ya tlhwana
0: empa khotso empa khotso khotso ka e kolla teng
1: e ya hlemme
0: mme bohle ha ri e mabana wa le pelo o khotso bohle ha ri yeng ke yo go sa modimo ke le ha mmoho le bana ba bongo
1: mesons
0: a mene mo go tlwa ka tshegela ha o ha lsona le fa
1: mesons o ke o rata wa utlwa
0: a mene mo go tlwa ka ke a leboa
1: modimo a boko mme wa ka
0: amen
1: o hlokwa hai mamedi hohobe hohobe sefefo sefefo siapuka sefefo siapuka haleluya sila ka satswela jobo sefefo ka letsatsi le le ha o bala chapter 19 verse 25 la satswa bophelong ba jobo ke kopo be mo e khotso
0: mo tsanka wa modimo ke melelo ke o dimedise
1: me ba ji useng khotso
0: ke hlomphe moratiwa wa me ba ji
1: haleluya me ba ji
0: ke dimedise
1: moratiwa ta te mo ke ra ba tu
0: ke dimedise la ga tla moratiwa
1: me wa ka
0: seng ka le bitsela morena Jesu
1: ei
0: kannete ka wena moetapele wa ka ke hlomphe moifo wa tshebeletso ena ke badumedise ke kokobela ka pele ho bona ke kokobele ho sentle ke dumedise morati motshetsi le momamedi mothahasalliwa lenaneo la alitareng ya tumelo kannete bohle ke le dumedise baratiwa ba ka hoseng ho hotla ho itseng ke morena ka lebitso le bolokileng bophelo ba ka e leng lebitso la morena le mopholosi wa ka e leng morena Jesu Christ
1: haleluya
0: haleluya
1: mebadi
0: tate John
1: mebadi
0: kala ka dikgathatso hleseng
1: e
0: e tse ke me tsaya ja o dimela ka jeno ka mo go ke gathetseng ka.
1: O do imaza, no go imaza.
0: Me tsere tsa imaza.
1: Hai.
0: Ke mina le jente masifikatle e buima ha holo ke gathetse. Ke gathetse ha holo.
1: Ha
0: ba. Ke tsamana ke bua ka mogathala tsena. Ke go pohita, go pehe kingleng ke go ye tsona mo yimo. Ho ena mifo ke momamedi
1: haleluya
0: ke tena ke rake ho le kwa nakolo
1: e
0: jwale ke lokela hore how to get late after 7 ke ke tsile ka rantlena
1: mme wa ka
0: jwale ke kopa ho hulona bohle ke ka kobele e seng ho bane ke nahana hore ho na le ntho e bitere ka nnete e ke kopa ho re ha modimo mo tumele le tsa mehla ke ntse ke kene pele ho motho e mong le mong ke la hlala fela ke tsa mai ha ke keng ka etsa jwalo ke bona e ka nako e tlang ha ke sa tla ba le mokgwa wa ho nka karolo ke mo kgona ke reng ke mpe ke be ka tsela e hlakile mme ke be ke hlakise hore taba eo ha e bolele hore ho na le letho leo ke nang le lona le betere ho feta la mang kapa mang entaile maemo a mosebetsi mme ke kokobela haholo ha e ka ba taba ena e ka baka eng kapa eng hle bohle ba tla ba nkinele matsogo madina morena Jesu amen mme ha e ba ke sa tlo kena ke bua nnete ke tla communicate sa le ka nako ke se ke ka tshwarella bana ba Modimo aleluya lebitso la morena Jesu le bokwe Tate John.
1: Mewaka.
0: Mwana mwana kere kia udime la kere kara kia adima na kukwa kia kare. Kukwa kia kare. Kukwa kia kare kia kukwa kia zilore la ki kitlo kia la kere ingu la tela ore kia kate tsa kia itopa. Impa hei re kia. Dita la tena kia kola. Hai mwayo hala unkopanya didote se. Che su madla. Mwayo hala unkopanya didote ndate John.
1: Hallelujah.
0: Ke choche na hubaningi. Ndade,
2: e se mahayale sotho ya tseba le di naha tseding di seditse ba jwale ke nkile di taba ena molomo wa hao ha hore ho seng ho ha re ke tala me ntho e bitswang sefefo Jesus my o halang mo reng ho bona ho seng ho hantle ke yona fela ntho e ntseng hore ke tswe ka hara ka hara khambo zone ya ka kutlo re ke fitwa ho thora moya o halang mo kgothumeditse ka nnete le ga ke ne ke utlwa e ka ga ke na maatla ke kgathetse le mokgathala o tlisa ke gore fela ka labotlhano bosiu ntate Jone ka lebaka la sefefo se tlhaetseng naga ya Lesotho ka ngwana wa rona ya harotsweng ke dintsa mono hamatala yeo ditaba tsena re di tsebileng yeo re di seng re tseba gore go thole ditso la gae ke nnete lotlela yeo dintsa di mo harotseng a hloka ditshobotsi ha re bua le wena yeo re utlwile ntlaleo e hlakileng gore dintsa tsena ngwanenwa ga a sana tsebe kapa ditsebe o mo harotse molomo letlalo la sefatlhao ga le sa leyo letlalo la tlhogo ga le sa leyo le dibaka tse dingwe ga di sa leyo ngwana o lwanela bophelo ba gae sepetle le mane mme ka lebaka la sefefo sena lelapa la ga leotlela jwale le kene ditshenyegelong ka morago gore ngwana a be sepetlele a be ICU moo jwale tefelelo sebakeng sa go gotlisetsa bophelo ba gae Jesus e tlhokang tšhelete isang go bilione ga e ba ke ke ya feta ebitso la morena Jesu taba ena e re ke sefefo taba nna ga e palame sefefo ate jona ke tsebelabe o kutlwiletle
1: moyeng ko o tshwere
2: ya ba taba ena e kgolotsa gara batho ba bangwe ke bone e kgolotse basadi batho ba bangata empa ya ba labotlhano go na le mosadi ka moga lesuku ka mona ya bitswa mmarapela mokwaledi ya ba modimo o beya polo go mosadi enwa gore fela mosadi a ko bokanye basadi le kelelo ema segeong sebakeng sa sefefo se tlhaetseng lelapa la leotlela le ke le bokeletse tšheletele le basadi ka tsela ya pitiki ya ba basadi bana ba re moruti a ko tlekotore go rialo morena
1: wena mme waka
2: Jesus ya ba bosiung bao ke ba le basadi bao ka sepheo sa o bokeletsa tšhelete Lesotho High School mane sebakeng sa lelapa leo mme ge ba ka modimo gobane re ile ra palama sefefa ya ba re palama morena Jesu ya ba basadi bosiung boo ba tlaile gore sebakeng sa lelapa leo ba bokeletse dikete tse masome a robo 90,000 maloki riso la morena Jesu le bokwe
1: halleluja
2: basadi ra palama se ga palama sefefo
1: ga
2: satane ana nagana go oketile ka nama ya gae a ke nnete ke gore motho ke moya o phelang ga moya o sale teng phefumolo e sale teng bophelo bo sale teng jala ge eme segeong ge palame sefefo
1: Jesus.
2: Ke sa tsena maobane ke ne ke le ka peka kamane peka high school mo ke neng ke lo tsietsa kereke ya high school ya Lexa Muruti taunyane ka mo o ahile kereke ka papa ahile kereke me ba batla go rulela tsela ba ba etsa mokete mono ba bokantse moka wa basadi ka fisha le teng
1: haleluya
2: ka tsietsa morero o Kristo la morena Jesu lo botsa. Ke hona ke reng ke khatsetse ne ke re ke hlalosa taba tsa mogatsala wa ka o tsi.
1: Taba ya o ya utlwala.
2: Empa he ere ke ema o moyo ha la mo ntsho manteng ho seng ha letsatsi la ka tsheno.
1: Hallelujah.
2: Ka ke le London tse re kentse mo moyo o ha la ka mo mo ha o re tsitse tenteng. Ha re pala mesefe.
1: Re pala mesefe for me.
2: Jesus. Ntate jo le mo mamedi ho seng hona. ha re palama sefefo
1: yes
2: mo o re ba letseng teng ka thuso ya moya o halalelang e fangheding ya Mateo haolo ya le shume le mitsimene kimana ya mashume ama le dia mitsitsiletseng
1: me baji
2: ke batla ho ikala hona mona ho re ke tsitse ba ka ho tsitsa ha moya o halalang o ka ntumela tsaka ho tsitsa mona mo o re beileng teng ka thuso ya moya o halalelang e ba le hang ka mantsweareng ba rutiwa ha ba mona a tsama ya hodima le watle ba tshoha ba re ke sethutsela me ba meketsa ke ho tshoha
1: haleluya
2: ba tswa e fela mo palo eo ya lentswe me morena ke swa ikhona le fatse dipelong tsa rona ha re tla palama sefefo
1: haleluya
2: mona mo mo yo hala mo re beya nteng ho tla mantsi a moroki wa sefela se seng o reng o na le mantsi a reng ke ne ke mathela boreleding dintsing tsa selomo
1: yeso
2: Moroki eno wa sefela sena ha tswela pele o re ho ja ntloetse fela ke be ke le kae re palame sefefo ho se jwale ho seng hona re kopana re morena Jesu
1: haleluya
2: a itlhaisa ho ba rutiwa ba hae Demele e seire ba mo bona a tsamaya go dima le watle
1: haleluya
2: ya batla ba yeo ya homo ba mo bona Jesus mo yo hala ba mona ba rutwa ba bona Jesu
1: ha
2: Jesu yeo a tsamaya go dima le watle ya batla ba yeo e tlisa tshabo bibele se re ba tshoha ba re ke sethotsela ha ba tshoha ba bile ba moreha se ba tlwang ke bona ba tshoha ba re ke sethotsela me ya ba tshabo ya bona ba ya meketsa lentse ha ba meketsa ya ba ba ya hweletsa mohlomong ya ba ba ya lla mohlomong ya ba ba tlatsa lerata empa lerata le e ne e le lerata la tshabo e le tshabo ya seo bona ba bonang e le sethotsela ka kajone sethotsela ke ntle Mumamedi se thotsela ke ntle. Khaloso. Ha se go tira ka khaloso ya se thotsela. Ba ke batla hore ba bona e ka Jesu ke se thotsela. Ene e se thotsela ene e le Jesu.
1: Hallelujah.
2: Bona ba tshoswa ke seo ba bona nye ka ke sona. Ke se se mang nang kukhuleng. Ha ke tsene ho senke mang. Ha ke tsene ke mang nang kukhuleng. Ba tshoswa ke seo ba bona nye ka ke sona. E leng hore ho seng hona ntate John tumelle ka thuso ya moya o halalelang ke bue ka hore tshabo le tswalo le tshisa ho hloka kutlwisiso. Ho bana ba Modimo.
1: Hallelujah.
2: Ntate John, le tswalo. Letswalo, letswalo. Hey, ba ka hopola moroki e mongare. Letswalo la ka le ya ntshabisa. Le re di betsa ka dingata. Dintsho dimpe di ka sika madiake. Amach.
1: Hallelujah, hallelujah.
2: Se ke ha Satan ya batla ho retella.
1: Eh.
2: Ke ha Satan ya batla ho retella. Ba kere. Mo re ba letseng teng. Ke tshabo etsa gore jwale gebele e tshisa gore re ge bona dintho tseo e leng tsona e ka ga se tsona tseo e ka nke tsona e tshisa pherekano ya seo e leng sona go seo e seng sona. Ebe Isaiah chapter 41 verse 10 ya teng e se modimo o se a bua mantswe a reng o seke wa tshaba gobane ke na le wena. Kate John e be 2 Timothy chapter 1 verse 7 ya teng e se e na le mantswe a reng modimo ga o a re fa moya wa boi bua ka tshabo goseng. Barutiwa ya ba ba ya tshaba ba bona e ka Jesu ke setlotsela ya ba ba tlelwa ke tshabo empa goseng gona re lokela go gopola gore modimo ga a re fa moya wa boi
1: kannete
2: e be Pesalema ya 27 verse 1 ya teng e se e re Jehova ke lesedi la ka le poloko ya ka nka tshoga mang tua ka tshabo goseng gore re lokela gore re tlose tshabo goseng. Mamela ntate John barutwa ba bona Jesu a tsamaya godima metsi. Mamela ntate John hlele mo mamedi goseng gore taba ya bohlokwa eo re lokelang go elelelwa ka gara ditaba tsena ke gore Morena Jesu o tla ka nako kapa magareng a sefefo a tla tsamaya godima metsi. Kele goseng go ga ke tsebe gore na ke bua le momamedi ya tsamayang godima mofuta ofeng wa sefefo yeo Morena Jesu a ntseng a iponagatsa go yena empa jwale a sitwa go mo bona ka lebaka la tshabo gobane Jesu o tsamaya godima metsi jwale a bona e ka ke setlhotsela. E re ke isa mo mamedi yeo Isaiah 43 chapter 1 verse 1 ya teng yona e na le mantswe a reng empa jwale go itse ke Jehova moetsi wa gago Jakobo le mmopi wa gago Israele setshabe gobane ke o lopolotse ke o bitsise ka lebitso la gago waka bitso la Morena Jesu leboko. Ga ke tobala Evangeli ya Mareka kgaolo ya botshelela verse 46 to 50 momamedi nka ikisa go yona tate jone ntumelela goseng gona ke re re lokela gore re elelelwe gore tshabo ga e le teng tshabo e lokela go ba tsela fela e isang maoto a rona tumelong. Ga ke tsebe ke mang a nkutlwileng ke re tshabo ga e le teng tshabo e lokela go ba transport go rona e isang maoto a rona tumelong. Momamedi o ka iphumanela le ena gore na tumelo ke eng a ka nna ikela goba Hebrews chapter 11 verse 1 ya ba o fumana gore na tumelo ke eng ke kopatlha sekebe ka e bala empa goseng ke re tshabo yona e lokela go ba transport e isang maoto a rona tumelong. Re kopana le barutiwa ba Morena Jesu bao goseng gona re elelelwang gore tshabo ya bona letswalo la bona ntate Johnny le ile la fihla la kokobela ga ba utlwa lentswe ga ba utlwa lentswe la Morena Jesu ke ba letswalo le a fela booki e mong 360 e be o sa bua mantswe a reng ga o bua mong ga ditswalo le se le fela Jwale mo Jesu a buileng tate Jone le tsalo le a fela. Hallelujah. Morena Jesu le bokwe. Tate Jone tumelo. E etsa gore re hlokomele re be re ntlwe boteng le lentswe la Morena Jesu. E le gore ka gara sefefo barutiwa ba ile ba elelelwa ya pele ke gore ba ile ba bona they recognized.
1: Yes.
2: E ba ha ba qeta go recognize they heard the voice.
1: Hallelujah.
2: E le gore ka gara sefefo re lokela gore re bone Jesu. Ka ka gara sefefo re lokela go itumelela go utlwa lentswe la Morena Jesu. Ga nna le wena re ka itumelela go ya Hoba Roma haolo ya le shume temana ya le shume le metsi supileng ho ne ke fetsa ditaba tsena tsa hore tumelo e tsama ya le kutlo tsale yona e se ena le mantsi a reng tumelo e fela e tla ka hutlwa le kutlo e tla ka pulelo ya modimo bitsa la Morena Jesu le bokwe o seng hona ke bua ka motho ya nang le tshabo ka gara sefefo gore jole re lokela gore sefefo seo ga re ka focusa gantle ga re keke re mashaba ka o le letona kapa le letshiadi ya ba re tadima ka gara sefefo ya ba re wa ka mangwele ka gara sefefo ya ba re bitsa Jesu ka gara sefefo ya ba re bona Jesu ka gara sefefo ya ba re utlwa Jesu ka gara sefefo ya ba re etsa ka mo Jesu a tshwanka teng ka gara sefefo ya ba re amamela ka gara sefefo ge ee ya ba re etsa ka gara sefefo ge ee ya ba re a itlwella ka gara sefefo ge ee Jesu o ya bua ge kara sefefo le mantswe a moroki ya mongwe o seare o tla tseba o fetola tsotlhe molemo wa rona gobane mookamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang ke baka motho ya nang le tshabo ka lebaka la mofuta wa sefefo seo a tsamayang ka gare go sone go sa gona ga ke tsebe gore na momamedi o phalame mofuta o feng wa lekhubu empa ke re go wena o sa matlho a gago godima lekhubu shara Jesu ya teng ka gara mofuta wa lekhubu le o tsamayang go lona o sa ditsebe tsa gago ka gara modumo wa lerata la sefefo se o tsamayang go sona empa tlha ya ga go bula ditsebe tsa gago ge utlwa lentswe la Jesu ka gara sefefo se o tsamayang ka gare go sona
1: Jesu
2: Christ Jesus.
1: Yes, sir.
2: My own language, I'll be able to say.
1: Yes, sir.
2: There's only shame to me, Lord, if you hope to say, Mama, may you hurry. Morana Jesu, Botemba, Morana Jesu, Che. Bobo Holo, Pahami, Che. Who fit as a faithful. Who fit as Holo, so. Who fit as DAC. Who fit as Mulutu. And I'm rocking and also I'm answering. He can fit as a Chenyang. E se tsana le le fuliso la Morena Jesu le bokwe. Ya ka hore nna le wena ha re phala me sefefo. Ba le jole Jesu ha tsabe sefefo. Empa ka le batla la ha ba le wa tsema hore re tshomo di lekane. Jesu wa relax ka hara sefefo. Ha nna le wena re ka motadi mara motadi mesi.
1: Hallelujah. Hallelujah.
2: Ntate Jone re ke ho putsa mo mamedi ke o seng hona hore sefefo, sefefo, sefefo seo. Ba rutwa ba nemba le ho sona ha se a sipisa Morena Jesu ho fihlela ba rutwa ba rutwa ba hae me le ho seng hona mofuta wa kholotso mofuta wa sefefo se o tsamayang ka hara sona mofuta wa lekhulu la bohloko ba o tsamayang ho ona le ke ke la sipisa Morena Jesu ho nna na be le sa letsola hae ke ke le sipi sa Jesu gore di tsebetsa ha di utlwele ntswela hao ke ke ta sipi sa Jesu gore a phakisa wa parelo wena o seng ka le biso la Morena Jesu
1: haleluya
2: ntate jone re ke re ke bua nne se ra gore ha nna le wena le mo mamedi re se re dumetse gore ka gara kholotso mofuta wa sefefo sa gore se tsang go sona se kgethe go sheba modimo kgethe go sheba go sheba botemba modimo ka gara sefefo sena taba ena e re tlisetsa kgutso taba yao e re tlisetsa kgotso le ka gara sefefo hai ka ba mumamedi hang kholi e re kire ho yena a tla e sangedi ne johanne khaulo ya le shimele ne tso e tsheleteng teng a tla e sela timane nya mashume mararo a metsimi raro jona e na le mantsu ya reng ke ne bolele tsetaba tseo hore le be le khotso ho nna
1: hallelujah
2: jesus
1: hallelujah
2: Jesus, who's a total? I'm going to go to the house. O phela ka dikgapha o maneletse fela ka lebaka la gore bana ba mo shebile ka mahlong o lokela go beya bogore tafoleng empa o phela ka dikgapha o phela ka dikgapha o phela ka boloi fa dijale ba mo tsamaela le dinakeng ba boetsa dintho tsotlhe o sulafaletswe ke sebaka sa mosebetsi le ena eo ke bua le ena o seng ka nna ya ba go seng gona ke bua le momamedi ya kula nkapo ya kulelang ya entsendi ntotsohle e monye o dinga ka di mujosise ngore e fule o tsereng le ka kela go tsene sa phekolega kana ba hoseng hona ke bua le momamedi ya o kile nya gathetseng o seng hona ka nna ya ba ke bua le momamedi ta se jotse ya la pileng ya o seretse o matso o fedileng ya le ntata ba shabane ka ka ka mahlong bana ba shebile ba lapile ha ona mo bankang teng e mongwe bona ebile ya go tla moya wa o ipola ya ka gare go ena ba le jwale go sefile mogatala ka gare go ena kata jone ga ke tsebe gore na ke bua le mang ke a lekileng dintho tsotlhe empa sefetse ke gore nao ke gore fela ke nke bophelo baka e ka nna ba ke bua le motho go seng gona wa tseba yeo a ipisang e le mokeresete ka nna ba ke bua le motlhanka wa modimo go seng yeo le phutheo yeo a eteletseng pele ga e sa mo tshepa ka lebaka la dikgolotso tseo a kopanang le tsona bophelong e ka nna ba motho eno wa modimo dintho ga di mo tsamaele gantle dintho ga di tsamaye gantle ka gare go tshebeletso ya modimo ditulo di ntse di kepa ka lebaka la dintho tse e fapane ka nna ba ke bua le motho ya keneng mogatlo kapa megatlo a leka go zama bophelo dintho di mo tsamaetse ka tsela e fapaneng go bila le lerata social media mona ntate jone leo le kekeng ra iphapanyetsa lona leo batho ba neng ba leka go etsa bophelo ya ba go na le ntho ke utlwa ba lebitso la ena ke SGK batho ba tsetse ditšhelete tsa bona tse ngata-ngata bonnete tshepo e ne e le gore tšhelete tsa bona di tla gotla di fetola bophelo ba bona ba bangata tšhelete sa bona di ile ba banke ditšhelete sa megatlo ba bangwe ba ne ba nkile ditšhelete tse hirwang ba banke dintshwanantshwana o nkile le bo wa nengasa tshwanela go nka ana lebeletse go tlo go tlisetso empadi ntsho ha di a tsama ya ka tsela ye wone nga lebeletse ke ntsho di mo fetse hetse bo pelo bo mo sura falletse ba ke jone ke bua le ngwana go seng gona ke o batswadi ba hae ke ba ba sa mona teng ba sa re le tlhoka yena ke bua le ngwana go seng gona ye o motswadi a lebeletse gore o tla tlisa ngwana le fatseng ngwana o feleletswe ke tshepo ebile o nagana go nka bophelo ba gae ee ke bua le mogaisane go seng gona ee a sa tsereng gore na o nkanno e kopanya leng moroki wa setsela ba re ga ke re goro ya gana o re tshe o tlhakena ga ke re ke mofutsana o re tshe o na le nna ke bua le motho go seng gona ya tsamayang ka gara lefifi ya bona lefifi ya kgathetseng ke go utlwa dipolelo tsa batho ya kgathetseng go utlwa dipolelo tsa baruti e re ke mofe godimo fela re mofe lentse la modimo ke re go seng gona ka ga morena jesu sa re tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba nnetseng ke tla lemolola re bofe ke qetelele ditaba tsa ka ka gore ye go ba Filipi gaolo ya bone gona botlhe ba nang le thabo gona botlhe ba tsamayang ka gara sefefo gona botlhe bao dipelo tsa bona tsa rona ditlotleileng gona ba swabileng lona ba kgathetseng morokia ba re utlwang lona ba kgathetseng ba swabileng le kgathetseng dipelo o sa le teng ya tla le tshedisa e sa le ena Jesu re ke re botlhe ga re ye go ba Filipi gaolo ya bone ntate John temana ya botshelela yona e se e na le mantsi a reng le seke la belaela letho empa nthong tsotlhe seo le se batlang le se tsebise Modimo ka tlhapelo le ka kopo e e nang le tebogo lebitso la morena Jesu lebokwe ke bua ka motho ya tshabang go seng ka lebaka la letswalo ya sitwang go bona morena Jesu go seng ya sitwang go utlwa lentswe la morena Jesu go seng ka lebaka la tshabo e ke o jetse gore tshabo ntate John go seng gona e ka re fitisa go hlokomela mesebetsi ya Modimo ke ka lebaka lena tshabo ya barutiwa ilenya siti ya ba sitisa go hlokomela mesebetsi ya Modimo ba bona e ka ke setotsela ka lebaka la tshabo e leng go tshabo e ka re sitisa go hlokomela mesebetsi wa Modimo bophelong ba rona tate John e re ke re gape morena Jesu o tla hantle bophelong ba rona nakong ya lefifi nakong ya kholotso nakong ya storm morena Jesu o fitlha ka nako yona eo gantlentle ga re mo ele tlhoko ga re mo mame tate jone re ke re lentse la morena Jesu ka gara storm le fitlha le replacea tshabo ke bua nnete ga fela re ka fana ka monyetla e re ke re ntate jone ke qetelele ditaba tsa ka ka gore boteng ba morena Jesu bophelong ba rona ke bua nnete ke le ona ke sona sesosa se segologolo sa thabo ya rona potso ya ka go seng gona go nna le wena le momamedi ke gore na a na re dumelela thabo gore bontsha seo re e batlang gore bontsha sona kapa nna re itumelela gore ka gara stomo re utlwe lentswe la morena Jesu le go mo bona le go mo nka le go mo amogela e le morena le mopholosi wa rona na ka lebitso la morena Jesu Kristo wa morena wa rona baratiwa ba ka le nna le wena go na le mefuta ya di-stomo tse o rekileng ra feta ba bane re ntse re tsamaya ka gare o tsona gantlentle le wena o tlo feta ka lebitso la morena Jesu amen
1: mebaji
2: tate jo
1: ke hlokomela taba ke ena hore Jesu ha ka bantsha barutu ba bana ka ro sefefo
2: ha ka ba bantsha
1: aba motsu ka ba iretle ke ha ka ba tlosa ka ro sefefo ka ba ka ga le qhubu ere re morana Jesu Kriste ka buena ba hai le qhubu la le sele le teng sefefo se le teng bophelong ha o ntse ka ra sefefo ha ka bantsha shatla ka le meshaka le betnigo sefefo sa bona morana mutimo ha ka bantsha paulosi le silasi ka ra sefefo ha ba le filipi morana mutimo ha ka bantsha jobo ka re u di bebe na ko nya kotlo yo satane ha na kopile jobo ho modimo fifo seo ha ka ba ntsha jobo sefifo ke batla hore ke re ke o tlatsa tabeng yena hore modimo hore sefifo sona se ha ntse motho ka ra sefifo o khutsisa sefifo hobane o na le matla a ka hodimo ho sefifo re go lokollo tsa maemme o ikele tsebeletso
2: o lokolla jwa
1: no ya rote ya rote
2: ka la tsela ke itse nna ke batla ho ho ikhawane Hwan jale
1: ha ntse
2: ka nna ka batloela bo tsila se le bo mang le bo mang ka bo pilong ba jone le magi tsana jwale
1: eya u bona ka modimo ntse tse se fefo ngana
2: jwale o mo tsa jojo wa mo tsa jojo
1: haleluya
2: wa mo tsa jojo nda ke jojo
1: ka nita ke mone
2: ene ene o ntse bua le yena
1: haleluya
2: o mo bo tsa
1: haleluya
2: mo bore na Jesu o ile a mo ntsha ka hara
1: a a a
2: Hallelujah.
1: Jesus. Bye bye. Enjoy the rest of the day. Never. 6 0 8 0 0 5 0 5 8 7 8 3 1 8. Wahu director, hallelujah. Unanzana la mnyeta, wahu nta, sikepe karaluatli. Impa hakaba nta, sikepe karaluatli. Hasi nta. Hakaba sinta. Kikupa ubemu yinkosu.
3: Ewe, chekoko vele muruti waka.
1: Jehova aboko ntatu waka.
3: Aleluja muruti waka.
1: Ntatu potlidi.
3: Ntumele muruti zone kushwa mpe.
1: Ntatu potlidi.
3: Ebe ka wena ke hlompha mifo wa yena pheleletse.
1: Hallelujah ntate.
3: Ntata go mathaka lebelo. Go bana ke shebile na komo ile ngwana te.
1: Ntate waka.
3: Ebe ke hlompha le go tumedisa mo mamedi mo go thometsi mo thahaselile wa lena lena neo la altareng ya tumela.
1: Ntate potlidi.
3: Moruti waka. Jalo sentence na onta go tsikela.
1: Haibu. Haibu.
3: Hata ke go re tsama go kwa ka hara di fefo maro di fefo tse sa tshwane
1: ntate potledi
3: e mong le mong o hati go di mase fefo sa ha
1: ntate potledi
3: mohlang me saka shatraka la betse kwe ba wa tsama go bupi sa mollo ba thulana le se fefo sa mollo
1: ei
3: mohlang ba rutlwa ba morana ja so ba thulana le le khubule wa tleng Batulana le sefe.
1: Sabona.
3: Sabona.
1: Ei.
3: Jomo ka ba shaba morana Jesu. Ba mo bona a tsama ya hutima mesi a lokuluhi.
1: Ei.
3: Baba le polelo e re morana. Hai ba ke wena re tumelle re tle go wena. Morana Jesu mo rutishana a re a tsamela Paulo. A re a tsamela.
1: Go kwa no Petrus.
3: Aru toho kwa anu, toho, nebitu pala mozi mahalabo.
1: Hallelujah.
3: Murutu zoni, uwile tabayaru shokwa, waru di fefo di tengi maru hadithwani.
1: Hadithwani ndatuwaka.
3: Mwono uwile tabayaru shokwa, eri pilanka haruhu yonana henyari sutu, ya kwa kahalo ya mesiri.
1: Hey!
3: Jale se fefo samu tusi ya mutu rapa hona jona.
1: Ndatuwaka.
3: Mutu mzari. Ke tsama le ho ya mosebetsing ho ba jale ka le bakala tlokwa mosebetsi beng ba rona ba re tswetse ma
1: ka nnete
3: ba ya tseba hore mosebetsi jale ka tlonne na wa sokolela ha o kala o fosa fela ba ya o lele
1: o sheba ngwana apo
3: o sheba ngwana apo
1: ka pa o sheba tjotjo
3: santa sheba tshomisa ha mara mara na ja sa tadi ma putu ba ya rata mela ka le bakala ho ba se fosa se ba tswetse ma
1: ntatwa
3: Morutsi jwana re tsama ka hara difefo.
1: Ei,
3: ba go tshetsa matlang ho je tsa mo mametse gore difefo tsa rona ha di tswane.
1: Ha di tswane ntate potledi.
3: Difefo di teng mare e le mo mona le difefo sa tsama ho di masona.
1: Ntate potledi.
3: Na le motho a re le nyalo le nale ke di tsinka ra lona ke difefo.
1: Ah.
3: Na le motho a re ke tsafa le ho ya mo sebetsi mona ho ba mo sebetsi ona ke difefo.
1: Ntate potledi.
3: Hona le motho le motho a re ke tswafa fela le go tsena le go khutlala lapeng go bana ga gona khotswa mono ke lo fumana mmele ntate ba sentse ba le lekisa
1: hey
3: re se fasana sentse re ga bohloko
1: ntate wa
3: ba re ke batla gore a tsana le ba rutiwa ba morana Jesu
1: haleluya
3: ba morana Jesu ba re morana na be ko hana a kutinalo ba jala le khubula na le re tswetse matla a go rutumela le rona re tsama go di mame
1: na jona we sififo tate potlhedi
3: mohlang ba rutwa ba morana Jesu le watleng ha se ke ha se ha le watla le sele ba tsukuta
1: haleluya
3: ba Jesu we le ka fa tso se ka no pomotse
1: haleluya
3: tsawala tseng ba re morana tswa re atimela
1: ei
3: ba re nale se se fa se ka o timo ka mana ha o ka bona morana Jesu jale re pholo sa hlanta tsa rona re atimela
1: aiwo
3: le di tswala motima ha le bo
1: ha le bo ko ntate wa
3: re tshwane re tsama ya hutima di fe
1: tate potle tate potle
3: mara ke mo tla hore se se fa o ka tsala so hlosetse ka hutima
1: ke nete
3: ya ba neng ha se se fa se tata ho ba bontsha morana Jesu ba mo ba tsoma ya ho di mame motima ba fa such a chance ya hore se sialo se se fa seno sa ha ho di mame pele tla kwa
1: haleluya
3: morana ha sona no fa se mo rutisho
1: ntate waka
3: ke ka ke ba tla ho matha ho ba tsala ho khotomeditse ho bana le rona ho ke ba tsheka ba ka ma mona rafana ka bopaki
1: ntate waka
3: hore di sefong le ha o ka ba wa tsula ka mogame hlolo ho na le motho a tsapalang a ka ntshang se sefong
1: ntate potlhedi
3: ke ho plase le ma sefitileng go di nya le shume le botsole mo
1: ntate waka
3: ke shopa ke ha ke hlasana jwa le ke thunwa
1: ha u banna le basadi ba Jerusalem
3: ke ha ke ra se fa sa go thunwa mara motho mo re tsa gore tlokwa
1: eh
3: na se fa sa no mo no tlokwa no pohleti ke na le plan B
1: haleluya
3: a ntse ka sa se ra motho mo
1: hey
3: a ntse mo kutule ha ke re morana ha ba ke wana ntumela ke tsama ya go di mame
1: eh ya hlenta twaka eh
3: ya aba nene mutimo yankutla
1: haleluya
3: mo mamedi le ha mo sebetsi wa matsao fetile tsela gore ke se fefa fela
1: se tla khutsa
3: tsena le monga swana se fefa sana ya khutisang difefo
1: ena se ikhutisa se ikhutisa self
3: se fefa se ikhutisa self mo rutijana tsena le monga swa
1: ibile se hloka wena o hweletse ha o le ka ra sona
3: ka ka ha tsena ka ra sona o hweletse o le ka ra sona
1: se hloka o tlose mahlo a ho sona o shebe e le monga sona
3: haleluya rutiwa
1: ke lo hweletse o le monga sona
3: le mo hweletse monga sona
1: a tsamaya mo ga potle tsamaya mo ga potle
3: le bi tsala mo tima le go pa mo rutisho
1: pala ma ntate wa
3: ke ke utlwa hantle ha ma ya wa halalelang o khotsomela tsa sefefo
1: haleluya
3: go tsa pula la yore motima ha tlo sa batho bana sefefo
1: nix
3: o tlo sita sefefo sa no sa o ba tlwela tsana ga ra sona ke tsala motima le bo
1: haleluya
3: Murutu jane ba tsasi ba ditlhala. Ha ba ditse ba re morana re ketile go se bona ka ofela. Ke tsa go tsala le tlo re tla go sa tsasa le. Hey
1: hey hey.
3: A se ka mo ho bona sialo wa tla lena ha lena ditlhala.
1: Eh ya hlenta
3: di. A se ka mo ho bona wa tla lena fela ba se se tsang go tse. Ke ka ba ka lana ke ba tsang ho tisa taba. Murutu wa ka ere. Ha ba tlo we se fo morana je so ha ba tlo se se
1: fo ha ba tlo se se fo
3: tjonana re ho bona la sala le tlo ala mona le ya se makerse ha re le ya kwetse
1: haleluya
3: wa ba ba se sa kwetse ya ba ba la sala matlo a bo ba tsa ba tsa se tsa dikha
1: ya ba tsa se go
3: ya ba tsa se le go
1: ya ba tabola matlo
3: a la batabula mahlwa ho
1: hey
3: ha ke tsare ha ke tsata hloti ke le tsa batshwasi ba ditlati ma
1: Jesus Jesus ah nkosi Jesu
3: mudimo le le tsho sa mona
1: hey
3: ha le tsata tsasa ntapile tsasa batho le fosana salo na sala be ile mo sibu bohle le sa tshwase le tho sa ba pare ya mabane
1: history
3: ntshana le tsa tsakela ba bana ba lona history
1: na
3: sa mo se le se se manana ke le ntse gore di lo tshwasa batho
1: kuna kuna
3: le bi sala mo mahale bo
1: ai bo ai bo
3: ke batla momane le tsatsi la ka seno a tsena gore ga gona mohlaja sa ka mo tsa se fefong maro tlo khutisa se fefe
1: ntate wa ka ntate wa
3: ka re go batla go ka ramana lo ba re le nyalo le na manna le msitile go le kana tsa tsama dula gona mo mongalo na wa tla tsho le theleka
1: dula nada
3: ntse pula ka ga le nyalo.

0: Justin, hi man.
1: That's it.
0: Moruti waka.
1: Hey.
0: Ke batla ho palama. Ke palamela ho ya setopong ke lotheo.
1: Hallelujah.
0: Ka hore ke tsuka. Tsukam tsara ya letsatsi la ka sheno. Ya tsa hore ke ge mo manatsi ya beletse. Mama di mo la sa tumele. Ke mo rana ke tsofela. Ya tsa futhi wa letsale.
1: Ka nnete hle
0: ntate. Ke le pelolo. Ya ke ratile nya moruti ba sia e buile ngare. Are ba mo isa. Bana ba ba ne ba tsula ba mo bela go nyele paetse.
1: Hallelujah.
0: Nyele paetse.
1: Hallelujah.
0: Ba no sa tla sala. O ko patiso ho ba tsana rona ro sia mona.
1: Hey. Hey.
0: Di bi sala metsi mahale ba.
1: Da di bo hle.
0: Are ba mo pelolo Johanne. Are tse ko pala nne ha thuso.
1: Ha.
0: Ba re re tsadime. Abatati ma alebele selecho. Babi tsamu tsaba re ka le tsala Jesu wa Nazareth e mausama.
1: Hallelujah.
0: Ba re se fasena sa hore be jale le tsatile le tsatsu tsula monana. Ha o tsebo tsa ma salo na le gokwa. Ai man, se a khuta sa tsena ya mautoma.
1: Hallelujah.
0: Ka di phatetsa ha ka rata, wa tsiba mo tshwa ne tshatsela. Ka ke sa ho ka di phatetsa ha a ya ma tlola a boka moji.
1: Atlula.
0: Atola re ke motimo ya nantsa ma sitse mang
1: a qhoma
0: a re ke motimo ya le mang a le mang ga la khapetsa
1: ai
0: moruti jone
1: that work
0: a le ke motimo ya ne a le la ruta le bohloko ya khapetsa a re ntshana ga botlang
1: that e bohleng
0: ke ba sa paka hore morana ke se ke morana dilo ke mophulu
1: hallelujah
0: a tsata ho tla mo sadiana le phalo ya mathu a ma ko a kuma ha ya kwa ma a fokosa a re ke mangang ka mi ba buti ba re tsata ho bana ba bang a tsa re pe mo sadiana a tsamela re ke nna morena a me mkola ya kobo ya ha a re tsimelo e kana ha ke so ipone le Israeli
1: au
0: se se fa sa phalo ya mathu sa khu
1: ha
0: bi salama mo halwa
1: a khotisa se fifo sa phalo ya mathu
0: tsa se se fa tsapalo ya mathi a se ka se a se ka re tlwa mona a re ke go se ke halana la se se fa se
1: after 12 years
0: after la man
1: non stop
0: 12
1: years
0: lu se ne sta tsan ka ba tsala wa ma ko la ya no fela ntata boka
1: ei
0: ne bi tsala mo tshimo hale boko
1: ntata wa ka
0: a moruti wa ka ke batla tseo
1: ntate
0: bo re se tsa hore mo mama di hosteng a re ke amela morana Jesu ene morana le mophulusi wa ka a re din thatsen le kere ke di fepa ho nna ke se ke thula ho tsona ke mpa ke batla ho hwahla morana Jesu fela ebe ke mong ka ile morana le mophulusi mo mama di a tla bona bophelo
1: hallelujah
0: nna le motho a go khabana ka ya ntora pa khotlo
1: ntate wa ka
0: o re jala ya ntirapa ke tsela ke na ke re tshisa mara ke tsela ya ntirapa ya mo dimolo ya se se se ta kwa teng o tla tshola
1: tshuna
0: ba tlamba ri tinia ha le mo ruta ka tsela tla o tsheo wa tsamo yo halala la ngwa
1: hallelujah
0: ha ntsa ho le tsa a re ho tsana mo rata pita go tla mo tloko ba pela ha ba go khutsa wa tlodia
1: ei
0: le bi sala mo tima halba ko ena re ile go ntse ke mo rana jo son tsatsang khut a e ke tsatsa ena re ho tsanna mo rata fitsa mkhutlwana bo hloko
1: haleluya
0: mo rana go tsara ntse tsenya na kwa ba fetu ho ba no fetu wa motho ba re khutsa wa bitsa
1: e ntate
0: ba le be se hanne ba re ka ro tsa go hlotsi hai e sa le bona di le re jwa le tseng khutsa ro ya go ya
1: ntate wa ro
0: a ro rata ko ye se tsena re ntse ke bona le nna ke la ka sa ro ke bona
1: ei
0: ara bona ma mo rutse ja de ntlala le nna ke ko ko bela ka tla se go tlona ha
1: ntate wa ka ntate wa
0: le bi tsala mo tima hala ba ko
1: ntate botle
0: jo ha fa mo tima a lo etse ta hore so nta ha tsena a ska ba fa ma tla tshwana la se fitileng a ke
1: Jehova bo go hlentate.
0: O re ha ba tsama ka go khotlo tshinki ya baka ba ikeletsa ba tlamatsa. Le bi tsala mo tshimo ha le bokwe.
1: E bule ya didiwa.
0: Ba tsana ba ka. Mo rutse ka. Ha ke te ke ta ke tsama ya khala le ra.

0: ได้เกี่ยวโบ
1: จะรักทำไมก็เสียเขตเลยโอ้ยแต่ทำไมมาจุนนั่นล่ะฮัสตาจุนเลย
0: โอ้ยลุ
1: โอ้พอลุซ่ามาบันเซมาหัวขุดเอาน่าอุปันเซมาบ่าวสดีอันนั้นชัวร
0: ์จะจวก
1: ว่าสักยามวันนั้นชัวร์เป็นเจริญอาการเกี่ยวกับเรื่องนั้นจิ๋วสั่นล่ะสิคอมอ่ะ
0: เอ้ย
1: แต่ก็คงจะเสียมารันจะส่งนั่นจะมาเสียฟัด
0: จะจวก
1: Aleman, mon mamadi, Riketawa, cause that it's a pull a lawyer ring. Sakia, Sakia, Tawa, Tawa, the Fatemo, Cassiano, you met it to me.
0: Eh!
1: Mon mamadi, Tawa, Morana, just don't talk with it as a fifth of the house.
0: Hallelujah, hallelujah. Kimudi.
1: Murutishon, Jehovah, would you marry the little fat of the high winner? I will look at Melf the hot.
0: The deposit of the Gaurata.
1: Amene kholo ke o rata ha kholo moruti jo.
0: Mre Jesu Kriste re bolokele wena.
1: Hallelujah.
0: Jehovah bokwe.
1: Ke a kokorela moruti wa.
0: Ntate wa ka. Lebitso la morena Jesu Kriste re bokwe. Baratu wa ba ka. Morena Jesu Kriste. Yo re molatelang. Ha o ntse sefifo. Mm. Fela wa sethudisa so.Hallelujah. What's it to this? Ah! Oot. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ay, buya, kosi Jesu. Sekunzi, memshabe. Buya, fi, wababa. Ay! Ay! Hallelujah. Kita chi. Kupo memu yung khoso.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Hey, you.
2: Hey,
0: I'm feeling.
2: Hey, Sarona had it on a impahose mopilla, just a fee.
0: I'm feeling.
2: Ya hore na o hlaetse ke sa thobolo.
0: Hey!
2: O hlaetse ke sa tlala.
0: Utla.
2: O hlaetse ke sa tlhokahalo ya mosebetsi.
0: Ha!
2: O hlaetse ke sa o hloka kgotso ka hara lelapa.
0: Ha!
2: O hlaetse ke sa o hlouwa ke leloko.
0: Hey!
2: O hlaetse ke sa o hlouwa ke setjhaba. O hlaetse ke sa o hlaelwa ke dintho tse bohloko. Empathy ba hore.Kisi fifo, impa uteni, ya atasi khutisa, ya nale mata, auge si khute, ubani uteni, ukevisi taso ya hai, ilo ubani atile, uta khutisa nifipa taruna, kinyesa kastimili, shabati fapano, uta utile, uruta.
0: I'm feeling.
2: Hey! What's out there? Who's a puller? How? What a guy is there? Who's a tower? What's a warrior? What's a warrior? How do I get a young one? How is the game?
0: That's a Philippe. Joe!
2: Minatoko, Ore, Aumotwale, Yafetan Jesu,
0: Nikia
2: Dumela.Ore ihle ke nnete taba eo ba ka o shoboha ba ne ba tsamaya pela hao o ba ne ba shebile mahari hadi ya hao jale ba bona hore o hlasetse ke sefifo sa tlhokahalo ya tjhelete o hlasetse ke sefifo sa o fellwa ke mosebetsi jale ba o shoboha empa ke nako eo Jesu a reng wenaAre tlong ho nna rona ba khathetse.
0: Hallelujah.
2: O bane ke tsali imolla. Ke sa o khona hore o ntse motho ka ramatata a sa ba ke lwangena.
0: Jo.
2: Ke sa o busetsa khotso ya motho e sa lwangena.
0: Ntate Philippe.
2: Ke sa o kopanya batho.Baza arulangena.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah. Baba tumusebeti. Isiyana ntsongwe ba fella ke motsebe.
0: O mphile.
2: O go tsisa se fifa. Tsa ba kwa ngiena. O ba ne o tlile. O tla pholosa nna le wena. O tsile. O tla
0: pholosa
2: nna le wena.
0: Hallelujah.
2: O tsile. O tla tsa roka ke ba bona le hodimo.
0: O mphile.
2: Ke Jesu. Ke mora modimo. Ke Jesu, ke ntata morena, ke Jesu, ke ngwana modimo, ke Jesu, ya teng, ya phirisang ke lefika la mengwaga, setshabelo sa bophelo, ke ena lehlomela la ntlo ya Tafita, ke ena Jesu eo, a nna a pholose Daniele, ka ra lemena la ditau, ke ena eo Jesu eo, ere Satane, a bapala ka jobo, a sotla ka jobo ka bana ba hae, a sotla ka jobo ka diphoofolo tsa hae, ya ba Jesu eo, o a fihla, o kgutlisa sefefo, e ntse le yena Jesu eo, eo Tafita a ne a tsamaya ka hara kgohlo, a itshepetse a ntse a bitsa ho yena, a re lefelle moo ke tsamayang teng, o lahleha ba bangata, empa nna o teng, e leng Jesu Kriste ka sebele.
0: O mphile. Hei!
2: O itse le matle a sa fumaneha. Ena Jesu eo, e leng motswalle ya tshepahalang, e reng ha o mo jwetsitse lekunutu la hao, o sena mohlang a tla lefarasa, o mo jwetsa hore Jesu ke robetse ke sa ja, Jesu o tlo pata taba eo, wa mo jwetsa hore Jesu ha ke na seo ke tlo se apara ke hloka ho ya kerekeng, Jesu eo o pata taba eo. Jesu ena wa mo bolella hore ke kamane le mohatsa ka maobane. O re tsamaya, o lo kopa tshwarelo ho mohatsa hao, le tswele pele ka bophelo. Ka bang eo, ha se yona e ka ya rolang lapa la lona. Ke ena Jesu eo, ya reng ba itshepelang yena, ba fofa jwalo ka ntu, ha ba kgathale. Yena Jesu eo eo re buang ka ena, ya kgutlisang sefefo, ya nang le matla a tsohle, ena Jesu eo, o na le ba sileng, o na le ba sileng, meokgwe e tletse marameng a bona, hobane ho na le banne ba setile dialamo, di llile, ha ba tle a ho tsoha, jwale ba abo bona, ba eme ba ya lla. Empa ha ba bitsa wena o tlo ba hlakola meokgo.
0: O mphile.
2: E ntse e le yena Jesu eo. Ntate Mokela.
0: Ntate Philip.
2: Ntate Modimo a o boloke ka mehla.
0: Ntate Philip.
2: A o tlatsa ka mehla ka a o tlatsa ka matla ka mehla.
0: Ntate Philip.
2: Hobane o dumetse hore a o supise tsela.
0: Ao ntate.
2: Mme le wena o tlo tseba hore o supise mohlapi wa ntate. O supise tsela jwalo ka ha o itse setaba sa ka thitimela ke o hloka tsebo. Mme o dule o re fa tsebo re peska re a timela. Hobane ha ona ya batlang ho timela. O tlo mamella, o phehella ho mamela. O tlo tseba ho rua tsebo. Hobane ha o sa mamele, o tla timela. Mme o tla ikwahlaha. O tla tshwana le mosadi wa Lota. Ebe jwale o hetsa morao. Leba hore ntate Mokela wena o tshwana le lebana. Le la la tsamaya la rongwa, mme la kgutla le nkile lehlaku, ha o ka ba o tshwana le lekgwaba. Mme re kopa ho o latela ntate,
0: se tlo
2: se ka ra tshwana le lekgwaba, le la la kgahlwa ke tse bodileng.
0: O mphile. Ao ntate
2: Modimo. Ntate Modimo ke kopa o boloke Basotho bohle. Ka patlong ya mesebetsi ba bulele menyako ya mesebetsi. Ba sebetsa ntate ba tleise ba tse ba tse ba o thusa ba senang hona. Ba lahlehetseng ke tshepo ba fe tshepo. Ntate malapa a hlaolang a furallane Jehova. Ba fe hore ba tse ba hlaole ba ya mmoho. Hobane ya nang le matla a tsohle ke wena. Re bolokele motlotlehi ra Basotho. O mo bolokele lelapa la hae. O sitya le marena a thusanang ho bitsa naha ena le yena. O ba ha o ihele ntate le malapa a bona. Moetapele wa naha ena ntate a eteletseng pele. Mo fe lesedi ka mehla. A tsoke sephadi ka nepo. Hobane a nang le matla ke wena o le Modimo. Motlhatsi wa hae maparamente ohle. Ba ha o ihele ntate o ba kwaele ka mohau. O se hospital ya bohanyetsi le moetapelo wa bohanyetsi mo kwaela ka mahausi na tlasa holoka o mo boloke mo sireletse le lelapa la gae bahlanka botlhe ntate ba tshireletso re ka ba lebala ka phoso gobane ke boo re tshabelang go bona ka metlha ga o ditlhodi tsa molao di re tlatsetse ba gauhele senatla sa goloka o ba fe botlhale ka metlha o ba fe dikgogo tsotlhe tseo ditlhoko tse be di ipatang teng mme ba tle ba tseba go di fumana mme ba tle ba re abele toka ba gauhele senatla sa goloka go ba boloke le malapa a bona o ba etse ka goloka ntate ba ruti ntate ba emeng ka maatla go nesetsa meya ya rona ba gauhele senatla sa goloka o ba boloke o fitha le maphutheo a ba fileng ditsebe go mamela ntate ba gauhele le malapa a bona gobane ke wena fela o iketsetsang fela go na le ba dipetlele ntate ba latlhileng tshepo ya gore ba tla fola ba fe tshepo ya gore ba tla phama ntate ga ba o ka ntate ba matlafatse ka metlha gobane wena o ya tshepega o le modimo ba phamise patente tsesang ba pulang ba tsamaya ntate ba ntate go na le ba tsamayang ntate ba sena pono ga ba tla tsela ka seo ba se fueng gore batle ba tseba go fitlhelela moo ba yang ntate ba fele sedu ba gauhele ga tsamayang ka di-weekend ntate ga re balebale koloi seo ba fileng tsona ga matlafatsa ka metlha o ba gauhele senatla sa goloka ntate re itshepetse wena ga o na e mong e nka ga bolelang go yena yaka re arabang go feta wena gobane wena o itsegebitse wena mme o tla re araba mme o tla utlwa o le magodimong ntate ntate matlafatsa thapeo le ke e kopang go wena e tle e fitlhe ditsebeng tsotlhe mme e tlebe pheko go ba e utlwileng mme ba e utlwileng ba tle ba bolelele ba sa e utlwang gobane ntate o itse bo ntate mmokela ke bana ntate ba tsamaye ba ile bolela e fankgedi mme ga re dumela ga re kolobetse ka lebitso la ntate mora moya o galalelang lebitso la gago le bokwe ka metlha amen
0: tate philipe
2: tate mokela
0: o botlhokwa gatolaka
2: ke a leboa le wena o botlhokwa gagolo
0: ke a o rata
2: gobane meya ya rona e tsoswa ke wena meya ya rona e tlibololwa ke wena mme modimo ga o sebeditse ka metlha o tsibolola meya ya rona mme re tle re fodise go tatlagelo mme re tle re fodise ba tlhokang go fola gobane go na le batho ba kulang nameng go na le batho ba kulang moyeng mme ka go bua fela go na le ba fodileng ntate modimo wa o matlafatse ka metlha mme re tle re thusane le wena ntate go fodisa tšhaba sa moshweshwe modimo a o etse gantle ga o bolokele lelapa la gago a re bolokele sealemoya qhoa eo eo dieditseng modimo modimo a tšhaba ya senai modimo a e matlafatse mothei wa teng basebetsi ba teng a ba matlafatse ka metlha a ba fe sotlhe se e tlhokwang ke dipelo tsa bona mme a o gauhele ka metlha a sireletse lapa la gago le bitso la gae le bokwe ka metlha amen
0: ke a le bone tato waka babae
2: amen
0: jehova bokwe ke kopa o beye moyeng kgotso ke kopa o beye moyeng dumela ke nna oe halleluja ke tlo itsa wa o moyeng dumela
3: otlhomphile goseng wa letsatsi malome wa ka
0: gathatswa
3: ke lentswe fela sefefo goseng wa letsatsi ka utlwa kitsukutlee gantle malome wa ka gobanene go na re le batswadi re tsamaya ka gago difefo tsa botawa ba masea rona e ka re jaofa modimo a ka lo ba kanela ga ba utlwela botlhoko ba lo tseba gore modimo ke mollo o chesang a botlhoko morena kgotsa tlhonolofatsa malome moya wa ka o tsoa o senyeile gagolo malome wa ka ka lebaka la tsona difefo gobane re be re robetse ka matlhog re sa tsebe rona ba go kae malome e ka re ba ka ba lo tseba gore modimo ke modimo
0: ka nnete motšhana waka
3: ke a leboa malome re kofe ausiwa gago amen amen amen ai re kena re fufuletswe re rabaraba ka tung re ka dikgotse e tshesang ke mahe
0: re momisana stoksisen
3: alleluja menang ke kojetse taba
0: mme waka
3: batho ba gatlhileng sotlo pele ke dirwe mo tsaka.
0: Alleluia.
3: Ha ba ile ba kena ye ke ka tshola fela.
0: A o me waka.
3: Ke mpa pele ke chaisa na lengolo. Lengolo le bua mfela ka sepipo. Ke ga ha ke bua ke etsa bopaki ha ke batla ho etsa ka motho e mong.
0: Eh ya hlemme.
3: Ke ke ba tlo bo etsa ka nna.
0: Hallelujah.
3: E no o don tsebe.
0: Eh.
3: Sile san fitla na sepipo. Di ho intena ta ho feta.
0: Me maneo.
3: Satsang ke tsa mudi badube itse ha se befa ba o ke pala ne le bona ba o ke na le bona pelaka ile ma aliwana ba tsaka na o fita nna empa ka ga tshela o le jalo ke na le tsapelo e ntshetsang ka o yesa ya mani ga ba itshepela morena ba bona matla a matla ya ba ke re tiang ke hona na ha ona mo tiang. Se fe fo sa pitla se pete. Se fe fo se pitla ka se gatla go bane ke mayo o ditshila. Empa ha ile nna. Le tlala ka le ka o mella. Empa moya o na tshe. Ke ke tshwele lo ka mehla. Ke empa moya o na tshe.
0: Me mane.
3: Mpa te jono. Di fe fo tso re phela ka go tsona mogadiwa wa ka. Ke se mo tswa ke ke ngadi le kana. Na le bana be so ba bang empa re ntse re phela ka modimo o phela
0: o jalo wena mme wa
3: tswale ha ke tsebe ba ga tswa ba ba ka ba se ile ba feta ye ke nka thola phela ka mamela
0: mme maneo
3: ya ba ntse ke tshuisa jwe le ka gomo
0: haleluya
3: go ba ne motho a phela ka ano utlwa o tla utlwa tsikiri phela ya meno ke jaba jaba. Aba ana o tsholo kilino kirempa ha ho jwane.
0: Ee ya hlemme.
3: E ntate nge si. Ke mme ma dijo. Ye ke re ka kena pele ho bona. Empa le teng ha o qeta ho kena pele ho bona. O ipotsa hona masukutswana ka ntaka.
0: Mme wa ka.
3: Modimo a tsamaye le rona ntate tsho le tlhamoga tsho wa ka.
0: Haleluya. Haleluya.
3: Ba bale le itiwe ya kerekeng. Ke ba ne re me re tsheile re hwele dife
0: pi
3: ba go kwamba go wa bahlanya ya ne be lo seng eya ba bua nnete
0: go
3: sentse na jile a ile le tsa tsena la bo supa ke ahlanya go bane ke tla tswa ke kena ke hwele dife ne ke re modimo wa ka ke so ke ne lo kena
0: mme
3: ba ha o le jalo. Ha ke bela ile le tsonta ke bona.
0: Ke a le bo wena mme wa.
3: Modimo wa se hantle mogati wa wa ka.
0: Ke a le rata o tla.
3: Ke e ke a tseba.
0: Jehova bo. Ke
3: a tseba. Amen.
0: Me mane o ke a le bo.
3: Amen ntate wa.
0: Shoka, thank you man. Hey. Ha. Hallelujah. O se le moye hotso gatolaka.
4: Khotso hle ntate wa ka o si
0: ntate wa ka.
4: Khotso ya Jesu.
0: He ntate Msimango. Bishop.
4: Ai. Khotso ya Mdimo.
0: Hey, ho pitetsa.
4: Ya ba shututsa ka jeno. Ba.
0: O dia o tsuwa.
4: Ntate Hoseng. Modimo wa rona o ya halalela.
0: Haleluya.
4: Jehova ke le bitso la hae modimo yenwa.
0: Haleluya.
4: O nta le tshone.
0: O droning ga tolaka.
4: Ena ha tso suta ntato wa ka o dutsi o dutsi.
0: Tsepo e sa le teng.
4: Ke ba bo sa feleng ke morena wa khotsa.
0: Haleluya. Haleluya.
4: Ke modimo wa pele le wa morao.
0: Ka ne.
4: Yena ke alfa ibile ke omega ke qalo ibile ke qetello ke le fika la ka misa ba bang ba re ke mohalaledi wa Israele ba motsebang ba re ke modimo wa pele le wa morao.
0: Haleluya.
4: Yena ya reng ke nabe ke shwile mejale ke ya phila
0: utlwa
4: ho seng hona modimo wa rona ya halalelang re se rupa ntate bebele bua taba ena. ere barutwa ba mmona a tsama o dimalwatle
0: ntate wa
4: ba tloha ba re ke se thotsela
0: hey
4: mme ba meketsa ke ho tshaba ke rata hona mona me reng ba meketsa ke le palo wa ka le palo ntate le ka o raisa fatshe kana ko nngwe e le ntho di tsamaya ho etsa hala ka baka la letswalo e be o tloa sebakeng seo tlhonolofatsa ga e leng gona teng go seng gona bebile e re ga ba mmona a etla a tsama odima metsi yala ba meketsa gobane e le bosio bo bogolo go na le nako ya bosio bo bogolo
0: o le lefifi
4: go nakong yoo bosio bo leng bogolo ntate ga masiko a arogana lo wena o ba le letswalo la go tswela ka ntle gobane jwale ke bosio bo bogolo bebele e re bona bosio bona bong yala jeso o fitlha bathong a fitlha go bona ba sa bonagana gobane ba ne ba mo sile ka mosa go lewatle but bosio bona bong yala jeso o tla tsama odima metsi a tsama odima sefefo sena seo ba neng ba le ka gare go sona bebele e re sesefefo se ne se ba gamela sekepe sena se ne se utlwa mathobo a sesefo kaba ke nako yeo monga sesefo a ka nga tsama odima sesefo a tlo gotisa sesefo ga ke tsebe na ke bua le mango seng gona ya tsama godima sesefo ya leng karo sesefo yo wa bona ka bophelo bo tsenile batho o seng gona go na le monna ya tsamang go lokisa difefo go na le monna ya ka leng ga o mo dumela a gotisa sesefo yeso ngaka ya batho
0: ngwana maria
4: ke ngwana maria pholosa ditšhaba ke modimo wa pele le wa morago motho yo moreng ke mmone jeso ke a mo tseba yena o dira kedi botse o dira kedi botse fela modimo yona o etsa dintho tse ntle fela
0: halleluja
4: badumela re bophelo bo fedile ba re jeso re pholose
0: ka nnete
4: jeso re pholose verse number 27 se re empa petro se a phakisa a bua le bona a re ke kang dipelo o 27 e re empa jeso a phakisa a bua le bona a re betsang dipelo ke nna setshabeng betang dipelo o re betsang dipelo sotse lefatshe betsang dipelo ke se ke le teng betsang dipelo nna bophelo o fihlile modimo sa le teng betsang dipelo o seng gona gobane ke a galalelang
0: o tshwere dinotlholo tsa nqalo ya bafu le tsa lefu
4: ya tshwereng dinotlholo o sa le teng
0: o tsohile hlabana
4: itsa ga ba bona ka ra pherekano ya bona a re hei hei hei hei theola moya bashana ba eso theola moya ke nna theola moya ke a bona maikutlo a phahame a re nwa metsi bashana ba eso se ke le teng mathata a na le a bonang ha se mathata go nna gobane nna a ke fitlha a the game changer
0: halleluja
4: gore ga ke fitlha papadi ya fetoa ga e basatanna ntse a bapala ka lona ga ke fitlha papadi e lokela go fetoa gobane nna ke strekara mo ke leng teng dintho di a fetoa jeso ga a fitlha gore betatipelo
0: ba le makakabetsing
4: ba le makakabetsing
0: ba tsieleile
4: ba tsieleile
0: ba qabetswe ba thethetswe
4: aqabetse
0: ba sa tsebe na ba ya pele kapa morao lehlakoreng le letona kapa lehlakoreng le letsheadi
4: a fitlha jeso
0: ba mmona jeso
4: dintho tsa fetoa
0: ba bona yena
4: dintho tsa fetoa
0: ga ba ka ba bona oli
4: jenjenja
0: ba bona yena
4: a fitlha
0: ga ba bona metsi hei ba bona yena
4: jeso re se ka bona metsi
0: a ntsha pulelo
4: bona nna ke le jeso
0: a re theola moya banna
4: a re theola moya
0: ke nna
4: ke se ke le teng
0: sefefo
4: a fihla go tsa sefefo
0: a phetla lewatle
4: a bula lewatle ba tsa mama ho mmeni
0: o bane ke Jesu
4: bitang dipelo se tsabeng bitang dipelo ke nna
0: ei
4: na ba ne ba na botata e le bona le ba la thabela re tsa tsebeng le tsa tsa bang ba te bitang dipelo ke se ke le teng ha ho nna ho sa ma sa ka ra tie ti ka ho nna ke le ke so ba ne ke bona be dipelo
0: o ga ho bona moshe ke utlile le ntsela modimo ha le re ho nna ke le jwetse hore ba profeta bana ba o le ba bona nka tjeno ha le se khatlana le ba bona hape o bane se fifo se tlo khutsiswa ke monga di fifo
4: hore ke tewile ho tla na bona
0: haleluya haleluya
4: hore ke tewile haleluya
0: haleluya
4: haleluya bona ba ria ba di tsaba
0: ke injection my mong ak akabe akoma emong akakileng o fetwe injection a bophilo boreketla
4: a pika bundo usara
0: ha monna le mosadi ba sna ngwana o fetwe a pizza
4: o fetwe a pizza ya mfuta ja o ka tla ka ntse ke pizza di tsuta nda kwaka ha ha ha ha le ka ke ile o fetwe le ha iyo
0: hey
4: Jacob
0: ke tsa fetwa pizza. Wa se khutisa sefofo sena.
4: O khutisa sefofo.
0: Game changer.
4: Ke game changer.
0: Moreno wa mare.
4: Hai, wa pele lo wa morao.
0: Go sia di khosi.
4: Pitu go ka hambona.
0: Ei.
4: Amaraba are morena, ka ba tswena.
0: Ei.
4: La la hore ke tsa ho wena ho dumane. Ke ka re ke hambona.
0: Fifo.
5: bona Jesu
6: tsa mahlo sefo mamela lentswe
5: bona Jesu
6: ka ngolna lona bo hle ba khatetseng ba imelwa menna ke tla le imolla
5: o di ntela phaso ya ka ho le bobebe
6: haleluya haleluya haleluya
5: a bontse Jesu jalo ka morena
6: ine ile yena maubane
5: ho ntse jalo ka bophulusi
6: isa le yena ka jeno
5: e ka nna ba ba ka tsa feleng
6: di Jesu
5: Jesu
6: ha fetuwe hle batho ba modimo
5: ha sa fetuwe
6: o re tshepisitse o itse a kekebe a o lahla a kekebe a o tlohella
5: o tla ba na se mwana motho ra itse le tsha
6: o tla ba le rona ho isa dipheletsong tsa lefatshe
5: o di se ka mora le ntse ba yo le phetha hatsa
6: bona le nako ya o nthwana monna a bitswang Kalebe a neng a ilakatsa hey Kalebe ya ho Joshua o re Joshua monna ke nnete mahlong a batho e ka re ha ke na thuso mahlong a batho e ka re ke tsofetse empa re go jetse Joshua o tla mahlong moshe a neng a nroma ke di dilemo le mashimo ya mane hona jere ke di dilemo di mashimo ya robedi a metse mehlano maka a sa le teng a hutswa le a hubuya a re mphetaba mphetaba mphetaba Jesu batho ba modimo.
5: Yes.
6: Ke Jesu.
5: Yes.
6: Hallelujah.
5: Jesu.
6: Ai.
5: Ke le Petrosi. Petrosi.
6: Datwa.
5: O tsa se ke peng. A se bile Jesu.
6: Hallelujah.
5: Ya ba ha ba ne ma tubu.
6: Ei.
5: O bona Jesu.
6: Ka nnete.
5: Ba ba tla ha le ka ro leto. Ke se fa pano.
6: Hallelujah. Date mofutsana a ka bina pine nare e khone mvuyo. Utlwa utlwa utlwa utlwa hlentate. Utlwa. Utlwa hlentate.
7: Khone mvuyo.
6: Ai eka
7: pelio.
6: Ai mo.
5: Hallelujah.
6: Yaneliza.
5: Hallelujah.
6: Khona le liruo le sa feleng ho Jesu.
5: Khona le liruo le sa feleng.
6: Ai.
5: Jesu.
6: Hona le sefifo sona se. O ka tlola o ka tlola sefifo o dimo wa ya ho Jesu.
5: Wa ya ho Jesu.
6: O ka tlola bethe ho dimo wa ya ho Jesu.
5: Wa ya ho Jesu.
6: O ka nya hlasa di pilisi tse o di balletsweng tse o di nwang harare ka letsatsi wa ya ho Jesu. Re mmone Jesu.
5: Ke a mo tseba.
6: Hallelujah. Ke Jesu ona e mo.
5: Ke a mo tseba ba tshelong ga rona.
6: Hey.
5: Re bua tsena ka yena.
6: Hallelujah. Ene ke ana fela banna.
5: O ka di matha dingaka.
6: Hey.
5: O ka ya ba profiteng ka mogho ga tanka tengwe tsa seo se gata. Ba tsamela morato wa ka o seng hona. Hona le Jesu ya tswa go fetola go
6: pele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
5: Jesu wa ba profeta. Hona le Jesu wa dingaka.
6: Re bua
5: ngaka ene dingaka. Hai papa na le Jesu yena.
6: Re bua ka lejo la mantlha la motheo mona. Hallelujah. Ei, cornerstone. Cornerstone.
5: Ke cornerstone.
6: Ka nnete.
5: Wena petu go tsena yo. Jesu ka re ho yena. Wena petu go tsuma le zelena.
6: Hallelujah. Hallelujah.
5: O ro tsanga lo ya di hele di keke tsa e sola. Ke ka se profeta ka monna ba di tselolo.
6: Tata kiri. O kila ho bona kai. Mol le watle. Le tshelwang ho se borogo.
5: Ke Jesu.
6: O kila ho bona kai. Mo marako a matinya jolo ka marako a sephara a Jericho a wan fela tje ho sna gofu.
5: Ke Jesu.
6: Ene le sefifo se ka pele ho bana ba Israele sama Sama rako a Jericho ba ne ba habile kanana marako a ba thibela ya ba morena modimo ka boena ba hai o dia marako
5: Jesu
6: ba bona phulo ya bona ba bona phunyeletso ya bona ba hapana ha
5: Jesu
6: ya le bisile ma head notes
5: Jesu
6: ba fola me ye
5: ore ba fista ba o ba bona
6: eibo yes
5: papa ba ya khapeta ba o ba bona bona.
0: Hallelujah.
5: Mamela, Morato, what I was somewhere, I arranged the idea of
0: ntate wa ka ke Jesu
5: ke fa ka monga me solo ha re tlo ke me solo ho ba le monga me solo ha le teng me solo e ka iketsa ka bo yona ho ba lo phela ka rona
0: haleluya
5: ke Jesu
0: ntate msima
5: re mo ba ka o se mona ra mo kumane
0: ha ona emo
5: ha ona emo yo ke mo tseba
0: bibele ere libitsong lena maleme ohle
5: a lokela go bolela
0: le mangwele ohle
5: mangwele o tla lokela go mama
0: ke rata tabena mabitso ohle le maleme ohle libitsong lena a tla go mama
5: ho jwalo ntate wa
0: haritsi mena be re bua ka motho ya sififong sa mofuta o feng se tlo go mama ka jeno
5: How
0: utlwa Jesu o dumela Jesu o bona Jesu se tlo khuma gore maemo a hao mabitso le bitso la boemo ba hao le tlo khuma
5: monne mo gore seemo sa rona se ka se pitse se le jwalo
0: ka se dilo se le jwalo ntate
5: ka se dilo se le jwalo
0: morena
5: morena o tla se fetola
0: o tla se fetola
5: morena o tla se fetola seemo sa rona ha ba ka dinela ba o bitsa ka le bitso lena o ba se korona ka tswa le bitso la ka le se ke la dula le le tsena la morena o tla le fetola o tla mpitsa ka le bitso le le tsa ba mo bitsa ka mabitso ba re ke manuele
0: o bane motho a le kresti ke mmupuwa e motho a tsa ga le difitile bona tsohle di ntshafetse
5: tsohle di ntshafala
0: se fose ya gutsa ka jeno bophelong ba ngwana motho
5: se fose ya gutsa ka jeno
0: bophelong ba ngwana motho wa bana ha ba no ntso hloka khotso ha ba no ntso hloka khotso morana Jesu Christ chapter 14 bukeng ya Johanne uri ha ke le fika mo le fatse le fang ka teng ke le fa khotso ya ka ke le siela khotso khotso yeo e sa le teng
5: e sa le teng
0: e sa le teng
5: ke ha ke tsena ka tswa ka buka ya tobo
0: haleluya
5: mona me re se pa ke seo se pa ke seo
0: chapter 14
5: chapter 14
0: verse 7
5: tsebelate
0: ere tsepo e salete
5: ka tapongwa
0: eya
5: u tla ke me go palla bo mu
0: ai
5: ya baba tu tena rupe dile ka sepatetseng
0: ei
5: baba tsa tu pa merci se ka buela se tsuwe
0: haleluya
5: se mi di tsama ka la matha
0: au au
5: hai ho sang ona mabela bo ratwa ka ka le tempo
0: ei
5: bo bo phelo ba hao se tsapa e salete How can you be like Jesus?
0: That is my man. Support is a little.
5: Support is a little.
0: Hey!
5: Bukenya is my man. Is a race. I can't tell a pen. You have a hope of coming at the whole Hey! You have a second year right here. What a memory. Please, I'm going to go back. And yet, I'm not going to see it. I'm not going to Tapo, it's anything.
0: Ntate wa ka. Ntate wa ka.
5: Ke ka tsela go se bona. Ke go Jesu.
0: Haleluya. Haleluya.
5: Re re bua ka tapo ya go Jesu se bona. E se mo batho.
0: E se ntontseding.
5: Go sama ka ba batho. A be go Jesu.
0: Go sama ka di ntong.
5: Go ba ni Jesu ke tapo ya rona.
0: Jo.
5: Jesu ke mata rona. Jesu ke poloko ya rona.
0: Ke se tsabe.
5: Ke se tsabe.
0: Ke se tsabe.
5: Mo tumela o tsang hona. Bo pela wa bo tsofe tuwa.
0: Ke se tsabe.
5: Ke se tsabe.
0: Ntate hana go editsimona mo eteng. Ho ho be ka ntle ka mona fe fo se tswile. Maqhubu a batla o kwahela sekepe. Ha re nke mo mamedi ntate, ha re nke mo mamedi. Re mo bontshe Jesu.
5: Modima ba o kaose.
0: Ka o di ma le qhubula ona le o ka o di ma fifo sana seo.
5: Ha bona Jesu.
0: O sa mahlo ha ma qhubunga o tsa mahlo ha o se fifo seo.
5: Bona Jesu.
0: Ha re hane se fifo se tswile. Re a utlwisisa se fifo se tswile.
5: Ke bile re ananela.
0: Re a utlatsa bona Jesu. Re a utlatsa.
5: Bona Jesu.
0: O re se fifo se tswile impa. Ka jana na re tshwere Naka ya dingaka.
5: Ke Jesu.
0: Re tshwere pheko ya mafu ohle.
5: Hallelujah.
0: O sa ba hlwa hao se fifong se o leng ka hara
5: sona.
0: Hallelujah. Ka nna ba o nka hore re nka boemo ba hao
6: hobane se ba rona re bonka hanyane re a tsiba re a tsiba
5: tsipitile ka ra boemo bona
6: ha pe re utlile ho rona le ba bang ba ile ba feta boemo mbo ntate re a tapela re tlo rapela
5: Rapela
6: le momamedi momamedi re tlo rapela le wena ha re tlo fa letho re tlo rapela le wena re o kopanye le morena Jesu ka tumelo ya hao empa ha o dumela ka jeno ha o dumela sefifo seo ha ona tabana a sebile ho wena nako e kae kapa o bile o sona nako e kae sefifo seo se a kgutsa ka jeno ha o dumela tlosa mahlo a hao sefifo o re rapela
5: Re leboa ho seng ka lebitso la Morena Jesu.
6: Yes Lord.
5: Ntate ya halalela.
6: Yes Jesus.
5: Modimo ya moholo. Wena ko ho shiana maphelo a rona ho seng.
6: Ah nkosi.
5: Re rapela sibakeng sa momamedi.
6: Thixo somandla.
5: Re rapela sibakeng sa phishi ya phe.
6: I'm dali wezulu nomhlaba.
5: Ho seng hona modimo ka ya halalela.
6: Yebonga manqoba.
5: Realeboa, kabola e, siabonga,
6: mwenye.
5: Kani tola Jesu, wana sareta.
6: Realeboa, mudimo.
5: Mudimo, runa ya utapa halangu sheni.
6: Yes, Lord.
5: Via koko vela, buna melombama utuwa hao.
6: Kani bitola Jesu.
5: Rurupa hama, mudimo muhulu husheni.
6: Koko vela, runa mudimo.
5: Via utotisa, ria uboka, ria uhumamela.
6: Kanyekia hao. Kulukamo
5: manedi, ya nengasati mapine husheni hona.
6: Muhulu kima hao.
5: Mudimo akasu sulu tabu pilo, bada sebu pedile husheni hona.
6: Murena kima hao. Kani
5: bitola Jesu, wana sareta. Mudimo akaya halana na husheni.
6: Rurupa
5: hama, rupa koko vela.
6: Yes, Lord. In the name of Jesus.
5: Mudimo runela papa, runela sombo, runela morena.
6: Siyabonga.
5: Bolokwa ke Jehova hle mohlanka modimo.
6: Ke o rata ntate.
5: O rata ke nna pa ka hodimo, o rata ke Jehova.
6: Jehova bokwe.
5: Amen.
6: Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mamedi hle re bile le wena hantle haholo. Re la gra fitla ra nka matsong a ntate mokwai. Ha ke ntse ke sheba diphatlala tso le ditsebiso mona. Re boetse re tlo sia matsong a ntate mokwai. Ere ke re ofitlela re bonana hape bekeng e tlang hle ka Sontaha ka hora botshelela. Ha modimo ntse o ratile a kgutsise sefefo. O ba re a morata ke modimo, wa re rata ke modimo. Ke ka ena re leng teng, ke ka ena re leng teng. Ke ka ena re phelang, ke ka ena re sisinyehang ke modimo. Haleluya. A go ntumelle ke ketswe ngwane se ke a tswa ka monahle morana modimo wa gotswa o boloke a mpoloke a re boloke
0: sefefo sona a se ka ba rentsa ka ra sona a se khutsise e le modimo fihlella beketla boloka ke Jehova.

lerato la ka ka sealemoyeng ho bo se ho le jwalo empa la le jwalo ha ke o si fela hle ke tlo o siya diatleng tsa ntate mokwai hape re bide mmoho ha ke re mamedi re bide mmoho hle ka thuso le matla ka mohau wa morena modimo ke rona bana re fitlhile mona ke tlo o siya nna nna jon ke o siya Hallelujah. Nna le ntho ntse ke qama ka fela ka mona ke batla ho tswa ka tsela e nepahetseng ka tsela e keneng ka yona ke be ka kena le monyako ba se ke tswa ka festere Hallelujah. Ha ke na etsa taba e jwalo empa here ke etse tjena fela ke tsebe ho itswela ka mona ke etse tjena fela ke re ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

ra kwa kwa empa he ha re tata e mona ngwana nne ga tsana ke ona yo ba ke tsebetse nyona bo ka me di o ga ya tsoha ile ka ntsha ba ka mana ba tla tsama ka mo ga ka ka.

shot, but sweet, y'all.

ene he bana ba inkile jwalo ba le ne nya ne Italy. All of you ede na me so tsidi mo raru ka mo raho re no ya ya le show me re ntse ka mametsi le na le monate la just us o tswa kwano avani le sotho ere ke khotse jwalo ke nke mo tshabiswa nga Teddy Pendergrass kapile monate re ng bisho.

nkile jalo motho bitsi wa nga Teddy Pendergrass ka dine mona tiri bisho meso sugene e robong ka mora hore eno ya le shome ke ka tsela go ntse ga tsama tsama ka yona he mse twa isho e lo bana ba le ke re mo he mona mme e ga re le mo jo wa lo he nna ne ke di a khale ne go fetsona ditla di le ka tseleno ditlang ka yona ke nge me bitswanga do le pattern ka pine mona tiring is too late to let me now.

It's too late to love me now. Hey, but not Pina Sidim Banach. Pina Sidim. Yes, I give Pino one about Tapa. Walked up a jar, little bunny. Annali Mwele, Lord now, Bunny Akavina. Pine Carinia. It's too late. Yeah. Hansarahana Yoloka Meno. Neki Hopazuri, Horignani, Miss Tunima Shimamararo. Kamuraurani, Yarishome. Kitla Hoka Hanadi, Munga Bacha. Karuna Hain, Hemana, Merikere Bue Buega Tava City Mona. Very Gauta or Moa than Honating, Italy. But Tatabama ran ranky bona boat Lam Citisa. Hobano will be there with a Bacheta Raikwale. Fono for New Hyde over the Vella Bonor. Itla Mojella, Vitri, Haolo Hasna. Moa ga tshashanteng ke ne ke le ka di seore nna le yena ke re tlotla re bua ha holo ka batsha re bua ha holo ka batsha tabenyena ya di thethefatsi tabenyena ya di thethefatsi nna re tlotla re bua le yena mona ge ke re bua ka nthwena di thethefatsi yo bona la njwa le mogautsena di le montsa mogautsena ho bona ile ile kubo anela banemba le sotho banemba tharintso e bona la ile ba itahletse ka sithotswana ha holo ho yona ho ka tsuba nthwena ho bana u ile a tshwarela yena u ile ka nna a feta feta hona mo e ho le yena u ile nna feta feta hona mo no nthontseno empa ha e ka ba bana ko e kae It's a half an hour in chosen a little more senior's a future. I was just out. Would you miss a honeymoon? Would you miss a honeymoon? Make it a tabella sale. And then I'm just a son of a gun net and that didn't go. Until you get a fit a hoyo nagaga a lake. Impa, tetelo in your tetelo. Kileka born out the icon. But Pelobaka will fell the honeymoon. Hunger nagas on a pelican trainer. Bophelo ba ka bofella hona mo me ke le ga mkhotaletsa hore monna ha ile mona tabadili jwalo o koleke ho bua le thakatse dintsa hao o ko bua le ba shengena ba ho tsenela bona motseng ka ba botle ba ba utlwa itseng o ko ba le mose ditlamorao tsa nthwena e le o bane ke ele lo wena le wena bolo ka o tshoge o ile ka feta ho tsona o ba le mose gona go tloa la nthong eno na mokgwa wa o tloa go yona ne ka ba mokgwa ofeng gobane ga o ntse tswela pele o tla bona gore dintho tseno ga se dintho tse nang le thuso ke ntho tse ile go senyetsa bophelo fela a re ke ithutile bana ba bangata thaka tsaka bao gona jwale tjena ba bang ba bona ba patile bomme ba bona ba patile bomme ba bona ba bang bomme ba bona ba ba pata ba ba boloka go ka tsela go ebe ngwana ke eno sa tlokaetse le motsha ha o ka lebella gore ena ke ena ka tlatla bola ya ka tlatla boloka mme wa hae bolo o fumana go mme bole ke ena ya boloka ngwana eno ka baka la bokulo ntho eno ka monna eso ke ntlha ntho eno ke ntlha ntho eno bane ke tla ke ke ithute empa he ka re sentse ke ithutile hangata go feta hanyane gore go a bonagala gore bana ba sia batswadi ba bona ka tsela lefu mme ga o seo batla gona ngwane ne o bolaiwe keng go ntseng ga sethethefatsi ka gare mme o tlo ithute ntho tse ngatanyana wena mosetho wa isoge ka ga malapa ka mona ga e bona ntho ena ga e phela ga e tseba ga ke se gona wena motseng wa gaeno toropong ya gaeno na ga se ntho o ile ka wa e bona kapa wa ithuta yona o ko shebe malapa ao a tlhokang bontate e ka ba ntate ga so beteng go gang lapeng lelo ngwana o ile a ba teng ka ntle go lenyalo
o ithute lelapa leo ntate wa teng a seng a tlhokahetse go seng go phela mme a sa phela le bana o tla bona gona ntho e ne ke buang ka yone na e fapana ya kae bana ba bašanyana le bana ba banana matsatsing ana ba telela bomma bona o feta bontate bona bana ba bašanyana kapa ba banana ga ke se bona ga ba bona mma bona na ba bona eng ga ba mmone ba mmonesa ga bana puo le ena go gang ko ga ngwa mme a ka re tena a phamisa molomo go na ngwanana o tla ba mojetsa gore a che mme ga ke re le wena no phela dilemong tsa gago e le ntho eo ngwana eno a na kekeng a e bua boteng ba ntate a ga ntate a ntsa phela o na keke a e bua ka molomo wa gae ga ntate a e a nantse a le teng se ke ithutile a ngata nna o bona gore bana bana e le banana le bašanyana ga ba sana tlhompho ga ba ya balebane le bomme ka ga malapa go mme a seng a tshaba le go galema ngwaneno abane o bona ka ngwaneno a qetelelo a qetelelo o tla qeteletsa motswetse taolong o bona go fela ngwanenwa go na le nako e ngwanenwa a tlang tswela taolong o tla qetetsa sa nkisa letsogo e le nnete gobane o tla bona sa titisa mahetla ga o tho wa galengwa go na ngwanana gona ga o tswa mone o tshwile o ile o tla gotla ka nako a tla gotla ka yone nako a tla gotla ka yone o tla gotla ka yona e le obane bale a sa a itaola e le obane a tseba gantle gore ka ga lelapa ka mona ga o nang tate ga gona ntate bale kae kae ebe batho ba bangwe ba supa bomme phoso kapa ba re bona bomme ke bona batho ba ileng ba sebetsa ditaba tsa bona ka tshela e sa nepagalang ka gore ebe e tla ga mme a galema ngwana kapa ngwana e ntse phoso e be mme o ntse a re ke tlobetsa ntatao ke tlobetsa ntatao o ipotsa gona o bjetsa ntata e wang o ntse o le teng bane ga o le teng le wena o ntse o na le maatla o galema ngwanena o ntse o na le maatla o galema ngwanena ngwaneno a o tlhole ka go tlhola wa gae e seng ga o so bona gore ngwaneno ke ena tlile o sa titisa e be o go tla mmisetsa ntatae ntatae o moetsa koko ya gae mme qetelelo ya qetelelo ke mona mo ngwaneno a tla ineya naga e tseng a e tseng a e tseng a e tseng ntho ena tsela tse mpe ka go fela tseo di ka e tswang ke bana ba banyenyana ba batšha because bale o ile wa mo tshabisa ya ba gore ntatae so ga re leng tlhoko gore taba tseno ga di se di le jalo ga tlameya gore ge di dueng fatshe re le bomme kapa re le batswadi ge le keng go buisana le bana bana ke nnete ona tsena bana bana tlho tsena tsa bona di kukumile ee tlho tsena tsa bona dikgolo ga ba ya ba lebane le sethethefatsi ga ba batle letho e ka ba bosiwi ka ba motsheare o tla fumanaa ngwane eno gayo ba bangwe ona tsena ga re bua ka yone nako ene ga ba so fitlhe gae ga a so fitlhe gae e sala e ya maobane bele potso ko gore na mono mateng o le motswadi o tshwantse o ipotsa gona e ka ba ngwane wa phela e ka ba go etsaetsewang ka ene e ka ba uwang mo mateng botswadi ke bona bo o tla etsa gore nako ena ka go fela a be consent tabeng ya ngwana gae gona ngwana gae o kae ka nako eno ga golo a sa go bala gae bale ne ke re go lona batšha go jaaka la tlhompha bao bomma lona go jaaka la tlhompha bao bomma lona ga se o bolela gore mmao ga ana monna kapa ngwana ka ntate gae ka tlong ka mono e be o se o tla iketsetsa borata o tla isa mmao gotlhe mo o batlang o mo isa teng
o tla mo buisa ka tselo tla mo buisa ka yona tlompo tlompo ho sane e tla hoetsa mosadi wa sibele e tla hoetsa monna ya thata monna dile ha o so qala o so sa hlomphe mmao o mmao a tla hlomphwe ke mang ho bane wena ku wena eno ntso mo etsa ntso mo etsa ntso ntso mo etsa tso ene mmao o tsebe ha di jwalo e se qala e le modimo wa hao ha ka re ngwana ka nthwena ha ya nne pala nthwena empe you must understand o tlameha go utlwe o nthwena empe ha bui ntho ya boswaswi o bua ntho ya e tsebang jwale ha eba wena o tla ikutlwa e ka ha o yenze o ba strong go ahead tswela pele o etse tswela pele o etse fela hosane o tlo se ka ba walla gobane ditlamogago tsa ntho e leng tsong o etsa o tla di fumana tsona hantle o tla di fumana bale hoja la ka laleka go kgutla boemong bogo kapa go kgutla mekgweng yane eo go bonalang lesele le yona gona jwane dithethefatsi ga gona kae kapa kae lefatshe ka bophara ga gona moo di dungweletsweng teng ga gona moo di dungweletsweng teng ka tsela efe kapa efe lefatshe ga ke re lesotho ke bua ka lefatshe ka kakaretso go nna le naga tse kgopo tse reng ga di ka o fumana ka sona sethethefatsi seo ga ba ceacee go bolaya ha ba qiaqi ha o ka fumanwa ke le lekgotla le o fumana o le molato wa go ebe o fumanwa o nkile phoswana eno a mofuta ono ba o bolaya ke naeng tse dinge mo ntho eno e sa etsagaleng ya go ebe motho wa teng wa bolawa fe ba tla fumana go ga a tlholwa mono wa tlholwa nako e mpe gaolo ba le go bona le ko gona jena motlho mongwe mme ga o na lebeletse motho e mongwe ga o se godile o na ka lebelela letona o na ka lebelela ps o na ka lebelela ngaka o na ka lebelela anything e kgolo fela ka gana bele wena o ntse o etsa tsena tse ntseng di etsa tsa gore ebe o ntse o tsuba dintho tseno tse o tsebang gantle gore di senya kelelo ya galo kae ee dithethefatsi tsena di sentse naga ena botlhoko bone le bontate mafung mona ga o bua fela go bua ka tsona morena ga a bua fela o tla bua ka sethethefatsi go ja bana la utlwa go ja laka la itshela konoso la tseba gore na ntho e nena e kotsi ya kae go lona le ka bentse le sa etse le ka bentse le sa etse gohang go dihlonolo tsebe e utlwang e sa utlweng ya yona e se tla bona ka o bona go gong se tla bona ka o bona go gong koo batho ba nang le bana ona jena ngwana mme o ntse a re fela e ka ba ngwane wa ka ga kampa a ntlhompha ga e kampa a gola ya ba monna ya ba mosadi eo e tla re gosane ke be ke ikotla sefuba ka ena ko mosadi wa modimo o rapela day and night day and night ma tshabang gore ngwane eno a se kampa a tswa taolong bale ngwana ke ngwana ma a tsamayang teng o tsamaya le metswalle ba bangwe batla mokenye ba tla mokgelosa ba bangwe ba tla mo isa tseleng e nepaetseng leboa fela ga o bona ngwane eno wa gago o sa ntsana o mamela mme o nne o tswele pele o nne o galeme o nne o tswele pele o nne o eletse go tlobe go wena go kgetha gore na wanka kapa wa tlwela ga e ba o soka ba o bona motho a tsobile ntho tseno o na le mathata ga o ka bona gantle a sa tsobile mona o tla bona gore no motho eno ga se ena goa ha se yena go wa
ba di hoja la kala ipopa la kala inahana hona ntwena na ikotsi ha ka e ho lona ya bua ho tlhomo a ke se di kreke mo na kreke mo kwana na ebe baruti le bo hle ba paputheo na ke ntwenze mba bua ka yona le tsatsi ha ba kopane kreke ho ka khalema ntwena ya di tetefatsi batjeng ye le sotho mona it's worse na ba le sotho mona tsena it's worse ha di se bona ibe hula ha sala eng ka papa na ho so butswe phenyenye ha re tsebe ha re tsebona ho so butswe phenyenye ho rebe di tsheta fa tsena di bonala di kena ha go bebe ha kana kana ka go nae ona wa go jwetsa hore kae kae bona mo ba di bo home mona he ngwana mme mona mo tshilwa nte go bana nthwena ha itla e tla ka lo sotho ka mona ya be hlana e nyengwe ya be hlana e nyengwe poso go rena batho ba le bele sungwe ba itse mo sebitsi ono go be ba secha na ke ba wetsa ka tshwanelo na poso go rena ke ba secha na go bana go out again how about all the KG one of my brother KG UD we lo tla re ipotsa gona ntwe e fitile wa mo fela hona le batho ke iti mo hona le batho di fofane mo la hona le batho hotle ba lo ke lo re ba ba tsam se bitse ono ba bona hore ntwe na ha ikene ka gana ka mo e ke na le kae le teng ha ba qose ha ise ke ne se ke ne fela ha re le ke ngwe lwantsa go bona go batho ba ke neng ka yona ka mona ga ba tshwara ba ya molaong ba loqoswa motho a fungwanang a nkile phushwane eno ngwana mme ga ke se bona ebe ka nna na e ne ka ka fuwa life sentence go bona motho eno o bo so ipotsa gona phushwane eno a nkileng eno e tlo kgona go e nkwe e rekwe ke batho ba bakae e tlo kgona e tsiwe ke batho ba bakae bao e tlo tla e ba bolaya ga re etse boomo fela 50 people or 20 people die ka baka la nthweno wa utlwa gona ke losi e kae ka ganaga ka mona ga o se othwe batšha ke bana ba 20 ba shwele ba bolawa ke truck it's a loss ke losi e kgolo haholo go swa ha bona fela re sa tsebe gona e ne tlo tla e ba eng kgolong ya bona re tlabe re latlheletswe haholo so go se ga ka ga lekang go ipokepokelela ge le batšha lona batšha e se nna nna ke sa le motšha lona batšha go jala ka la ipokepokeletsa le ke le lo bua mo le leng bang go sena motho ka mole le dule mo le bang le bue gore na ga le sheba bophelo bona bo seng bophelo a matsatsing ana na ke bophelo bo lona le batšhana ga ena bo le lokelang na mme ba ananang le bona ba tla bonala ka o tšhetšhela mogago ba utlwae ka ba batla go tswela pele ka bophelo bone bophelo wang matsatsing a ba tloeleleng ba tswele pele but still le nne le tswele pelo bagalema le ba bontshe kosi o batla wela go yona ke a uetsa ke re nageng tse dingwe e tle wa bolawa ga ba ka o fumana go go rekisa nthwena kapa ba e fumana go wena da ya bona so ga ba o iregisa ene le hona o le iregisa you are dead ba tlo ahlolela lefu wele go so bona ona ha o le mo Afrika o tlo a na henya heno ya Afrika bale o lo swa gona hentsa ntse o di
mo tsiba go ntwe na tle e hla gona teng ntse tla e thatika ba lo le dina ha e tla ba lo thatika e tlotse ya batlo e ke ene e ke ne lesotho how e ke ne ba mo bitswe la o dutla gona le matso a dutla gona le matso a dutlang a ho se mbo bebe wa afumane gona ntwina ho re be ikene mona ikene ka tsela efe mentho engwe e re ka yetsang re le bana ba naha ena ge le basotho ha o se o fumana gore nyeo nyeo ke eno o utlwile fela ha o se bone o utlwa fela gore nyeo e ka go rekisa stetefatsi o na le founu go bana a sebetse maponisa a gaufinyane mo go bana ga o sebetse maponisa a gaufinyane hela nyeo ke eno mona go utlwa go tho go rekisa stetefatsi bale maponisa a tla mo kenela a fumane gore na ntho eno na ke ntho e teng o mmone kapa wa utlwa betsa maponisa betsa maponisa go se leo maponisa gona bona ba etsang ga e le mone go fane ka monyenyetsi ono wa gore go na le ntho e tjena e tjena e tjena e tjena wena oreng wena oreng soa re leng tlhoko ge bana ba rona ore ntho e ne o thweng stetefatsi ke ntho e kotsi ntho e ne o thweng cocaine ke ntho e kotsi ga e fitlha mmeleng go motho ba bangwe o tla fumana gore mmele ona ga e ke mmele o weak ga e fitlha fela ntho e ne etsa ka pele e sa ntho ka pelenyana fela go ka nako e ngwe o tla etsuba gabedi ga gago le a la bone e se molatlhile fatshe le a la bone e se molatlhile fatshe mmae ke eno ntatae ke eno ne ntse ba lebeletse gore ngwane ke ena a tla re boloka bele ke bona ba ile go boloka ngwana ba ke bona ba ile go boloka ngwana bitsong la botlhaswa ba oe bana bana ba ntse ba tsuba ntho e ne ntseng ba e tsuba ga ya loka ntho eno go gang ga ya loka go jala ka la inagana go jala ka la ikopanya la bua ka tsona dintho tsena lesotho ke a bolona ke naga e nyanyana gagolo eo re ntseng re batla gore e gole ga ntse re lakatsa gore e gole e be naga e nngwe e dinaga tse dingwe di tla bua ka yona ga tla gola jang ga ntse re etsa dintho tse tsentseng re di etsa ga re na go gola o feta gore ebe re a e godisa ge nka re e hula re e hulela morago re e hulela morago mme ga ona ka mokgomong ntle le gore re duleng fatshe re buisaneng re kgalemelaneng re tsebe nnete mo edining ngwana teng ka taba tsena tsa dithethefatshe maponisa a sebetsa masole a sebetsa fela ga se botlhe ba tla fumana ntho tsena ntle le gore e be bole ba tla di utlwa ka rona re le ka ntle ka mona ke rona ba ka buang ka ntle ka mona gore ke boneng eo a rekisa stetefatsi ke boneng eo a na le ntho e itseng ke boneng eo a etsa ntho e tseng itseng itseng mono ga ke mo re fang bane ba lokelang gore ba tloetsa molao ba ile go tshwara batho ba kagang bana bole ga re those ba ke ke ba tseba le bone batho ba ke ke be ba tseba ba tla tseba ba tseba ka rona ka ntle ka mo ke a tsho ba tla tseba ba tseba ka rona malapana ao
a se nang bontate ke a utlwela bohloko bana bana ko ba se ba itaola ka ga malapa a bo bona ha ba bone bomma bona next ha ba bone ka letho letho mme ka ema mona hwelese hela nye uska ye hela wa fana wanelo amho apetse mahlo mo ntse je mahlo a tswile dinamme wala msaidwa modimo aba ha sali jino sali kotsi wona ha sali jina o se ali kotsi wona ha ba mwana o sa ntsheba ka ditlo lena le tjena ko ntse ke bona nka nna ka tswela pele ka mogalema ya to shwa gen tsane ya to shwa gen sa itholela a etse ke a rata he ngwana eno ha bo mona a etse ntshwengwe dingwe ya gatangana go eno ya gatanga yo fela ho sane o tla ho ba no tla ba ebe pela lona mo Listen a little further, like a palma monoga palabulea. Le kikebe la bulea. La boxe leu. Hale kwale ile wale le kwale ile. Kwa fela ka mwenge ka mwise maani. Maalu ke la wabate. Wainota sala olamu. Baani wane wale haufinyane luwena. Batabe wale chukwa maani wa ushibilezi. Ba tla be ba le thukomane ba thola ba o shebeletse ha o ntswella la lo bona na ke bo hloko bo bokae ke mane mo future ha o ngwana mme e fellanti empa ha ga tsepeng hore everything will be all right.

metse mo go phelang teng. Hona di ntho tse ngatanyana tse salang. Tsentle ka pa simpe. Empa. Motse mo dulang teng o ka bua. O ka bua wa bontsha hore. Motse nna ha iso ha hona ntho tse tjena, ha hona ntho tse tjena, hona le ntho tse tjena. Wa tseba motse o teng o thweng ke ha Peter. Motse o teng o thweng ke ha Peter. Banna le lona basadi ba dulang ka mono ka motseng ono ke le golela kgaebana. Ke le golela kgaebana. Haholo lona batlankana. Haholo lona batlankana. Ha ke so utlwe motse oo. Yes, o na le tse ding tsa ona. Bolo ka ke tshokere motse o mong le o mong o na le diketsahalo tse salang ka re ona. Empa motse ono wa ha Peter mono ngwana mme. Banna bano ba ka mono kapa bahlankana bano ba ka mono ke ba golela kgaebana. Wa tsa metseng e meng ha o ka hlatswa wa aneha. Ha o ka hlatswa wa aneha. O seng ha wa tswa fumana wa shine ha iyo. Wa shine ha iyo. Mono o hlatswa wa shine o itsiye tragedy mo siku ka ofela. O tla fumana ntse le teng o seng. Ntle le haiba. Ke bua sebakeng seo ke se tsebang fela. Ho ntse ho na le kae kae metseng e mong bo ha Peter. Mo tsena di etsa lang teng. Empa seo motseng o ko tsebang ntho tse kalang tseno ga se ntho tse teng. Mme ntse ke tshokere lona bahlankana ba Peter mo. Ete se kare ga re buile ka tsela ena tsatsing lena e be le re le lo iphedisa ka go nka washene ya batho terateng. Ntho e ke e bonang ya teng he ngwana mme. Ya ke batho ba selang ka mogare tshwafo tshe ba bang ba tshela ka mogare tshwafo ba tlhankana ba ba ka mono le ba ruetsana ba teng go bana ka nako nngwe ya ga ke tla mosebetsing mona e ba ke tsamaya ka koloi ya mosebetsing kwano o tla fumana bausi ke bana ke gona ba santsane ba orua ba ya malapeng ga ka lefifileno o fumana gore ka nnete ba iphitlhela gantle malapeng ga gona letho le ileng la ba kgathatsa tseleng kapa go kopana le tsona ditlokotsebe mme ka gona ke ntse ke tshokere ka sa leitlho le maatla la morena moeketsi. Thank you, sir. Ke a leboha ntate. Ntho e teng fela mono e ke e tsebang yae o itshela ba itshela ga o tlhoko ya ba itshela batho bano ba ka mono fela ga e le ditabeng tse mpe tabeng tsa bo boshodu tabeng tsa dipolayano atšhe ga ke soka ba kutlwa letho. Santsane le sebetsa hantle le morena lona bahlankana ba Peter le baruetsana ba Peter and banna ne le swaga jwalo

0: ya ba sotho ba itse he ha ile mona he na go ene a rona e wa tla bua lo ya le shomelo ya wa tla ho ra le shomelo mo tso mo ba lo ngwana mme ka motsotswana fela o setseng ka motsotswana fela he ke tle ke fetele o bana ba le fapala di daba ba re fe di hloho tsa di taba tla hore ke le shomelo mo tso mo
1: ke le boko ka me di hlotsa di taba di balwa ke thabelang tawo mo mamedi tumela bana le sebo le fapela thuto tsa mahlale technology le dipalo ba re na ha isa letse morao tshebedisong ya mahlale ho potlakisa dintlafatso setse sa temo sa maqhaka berea setla thagola kwetliso ya kgodiso ya difate tsa ditholwana le thuo ya dinotsi bakeng sa dihwae le dihlophatsa phepo setrikeng kgweding e tlang ditabentse di mogatlwana ha ba sebetse ba morafo Africa Bora o fihletse tumelano ya dilemo tse hlano le morafo wa Goldfields South Deep e o haratseding e tla kengeletsa nyollo ya meputso le melemo eming ya tshebetso ba ikiti ba tsheletseng ba iketelang bongodi bo boholo ba matshaba a kopaneng ba tshwaela bohloko ba o boloka seriti sa UN le hara mathata a ditšhelete ao e tobaneng le ona ho tsa edi mbagatlwana ha ba papadi ya bolo ya maoto lefa o tshwarela dihlopha tsa mogotlong kwetliso ka mekgwa ya ntlafatso ya tsamaiso le ka moo di ka behang dibapadi tsa tsona menyetleng ya go ya matšhabeng ditaba tsena le tse edi ka botlalo metsotseng ya 15 ka morago hora ya pele.

Kaboteng. Dia mema pitiking etla bakala 2 pato 2026 Marathona High School. Dihlopha tsohle dia mema. Toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko. Dipili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi. Disaba motepu. Ha MC etla ba badela. Hala la ba sadie. Re apara live. Ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash ele 28146. Bonne pitiki. O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojusa Transport and Toss.

0: ba mamedi ba hlahlwa
1: haholo
0: na non e haholo ka nnete me ka nnete he ba mamedi ba eso ke a moloko la kwa kwa a sa re a di khanna o tloa o seng kwa na ka nnete ya ngwana mme ka nnete ntsa panya panya fela mona o tletse mahlabathi ka mahlong ka mona jwale ka o sa ile o phomola ngwana mme
1: ya
0: e sa mo phomola le tebe jwale he ke tla tsamaya le bona di Jazenians go a kena goreng yane ya bobedi
1: tu
0: he tu el tebel so sa di tsamaya

ditaba tsa metsotso e leshome le metsotso e mehlano ka morao. Ditaba tsa metsotso e leshome le metsotso e mehlano ka morao hore ene ya pele o di balwa ke Thabelang Tau, momedi wa PC ke o dumedisa. Ba nang le seabo lefapheng la thuto tsa mahlale, technology le dipalo ba re naha e saletse morao tshebedisong ya mahlale ho potlakisa dintlafatso. Sena se hlahelletse dipuisanong tsa ba nang le seabo le mokgatlo wa naha wa matitjhere a thuto tsa mahlale le dipalo bekeng e fetileng. Monghadi Joshua Takadimane ho tswa lefapheng la dikgokahanyo, mahlale le tshebediso ya ona, o itse ka leano la Triple Helix, mmuso o shebane le ho tla matlafatsa kgokahano dipakeng tsa ona. Lefapha le ikemetseng le la thuto ho kopanya mehopolo ho ntshetsa naha pele ditabeng tsa mahlale. Lebitsong la lenaneo la matjhaba a kopaneng la ntshetsopele, Monica Forson o itse ha naha e ka eketsa botsetedi boqaping le ntlafatsong ya technology, e meng ya meolwane ya dintlafatso tso e ka phethahatswa. A bile a bontsha bohlokwa ba mehato ya ho ntlafatsa batjha, e leng seo a itseng UNDP e tswela pele ho leka ho seanetsa naha ka bophara. Rorisang motlomelo wa khampani ya dikgokahanyo ya Vodacom o tlatseditse ka gore le bona e le lefapha le ikemetseng ba na le boikarabelo ba ho kenya letsoho kgolong ya boqapi kgwebo le ho tlisetsa Basotho ditharollo tse arabelang mathata a dilemo tsena ao a itseng a mang a ona a ka bakwa ke khaello ya dintlafatso. Setsi sa temo sa Maqhaka Berea se tla thakgola kwetliso ya kgodiso ya difate tsa ditholwana le thuo ya dinotsi bakeng sa dihwai le dihlopha tsa phepo kgweding e tlang. Setsibi sa phepo setsing seo Mofumatsana Mahlompho Shiani o itse kwetliso ena ke karabelo ya sello sa dihwai ya kotulo e sa kgotsofatseng ya ditholwana ka dilemo. O itse kwetliso ena e tla tsepama ditsebong tsa kgodiso e nepahetseng ya difate tsa ditholwana na ho tloha qalong ho fihlela nakong ya kotulo, mme e tla ama thibelo ya dikokonyana tse sitisang kgolo ya difate. Mokgwa o nepahetseng wa ho hodisa ka taolo e sa ameng boleng ba tlhahiso. Shiani o itse dihwai di tla boela di bontshwa bohlokwa ba ho nka monyetla ka thuo ya dinotsi bakeng sa tikoloho le ho matlafatsa tlhahiso ya tsona. Le ha ananetse hore dihwai di hloka thuso ya thepa le ditjhelete ho hodisa tlhahiso, o re ho bohlokwa hore di ne di hlahlelwe ka ditsebo. Mokgatlo wa naha wa basebetsi ba morafo NUM Afrika Borwa o fihletse tumellano ya dilemo tse hlano le morafo wa Goldfields South Deep ya hara tse ding e tla kenyeletsa nyollo ya meputso le melemo e meng ya bosebetsi. Tlalo ke hore tumellano ena e fihletsweng ka kopanelo le mokgatlo wa naha wa UASA e tla kena tshebetsong ho fihlela ka Hlakola 2031. Dintlha tse ding tsa tumellano ena di akga nyollo ya meputso ya barafi, diofisiri tsa tsamaiso le kwetliso ya ditsebo Goldfields, e boele e kengeletse melemo ya matlo, ditshebeletso tsa bongaka le tse ding. Nyollo tsa meputso di tla tloha ho diperesente tse supileng ho isa ho tse leshome le ya tse tsheletseng nakong ya dilemo tsa tumellano bakeng sa karolo e itseng ya basebetsi. Basebetsi ba boetse ba tla fuwa 50,000 a maluti e le mokgahlelo wa pele o tla fetiswa wa tumellano ena. Ho sa le jalo, NUM itse dipuisano ha di a ba bonolo, empa e kgotsofaletse dikateng tsa tumellano le Goldfields. Ditabeng tse ding, baikiti ba tsheletseng ba iketelang bongodi bo boholo ba mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ba tshwaela bohlokwa ba ho boloka seriti sa mokgatlo le hara mathata a ditjhelete. Sena se tla beke pele ho kgethwa ha baikiti ho etswa semmuso, mme hara bona ke Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, Rafael Crossi wa Argentina, Rebecca Crispin wa Costa
Rica, Caroline Rodriguez le Macky Sall wa Senegal. Ba iketelang ho hlahlama Antonio Guterres yo nako ya hae tla fihla pheletsong ka tshitwe. Ha iketa Sall itse bang a tshonyetswa setulo seo matsatsi a legolo a pele o tla gotlisa tshepo ya setšhaba ho UN le o netefatsa gore e tswela pele ho iponagatsa maemong ao e tlhokwang lefatsheng. Botshelela bona bo sebedisitse dipuisano tsa ka labone go buelela bohlokwa ba go fediswa ga dikgotlhano le dintwa gara mathata ao lefatshe le tobaneng le ona. Ha re diphethela tsa ka tsa kwano hae, mokgatlo wa naga wa papadi ya bolo ya maoto lefa o tshwarela dihlopha tsa mokgatlo kwetliso ka mekgwa ya ntlafatso ya tsamaiso ya tsona le ka moo di ka begang dibapadi tsa tsona monyetleng wa go ya matšhabeng. Kwetlisong ena e ebile mogotlong dihlopha di ne di tataiswa ka go ikamaganya le dipegelo tsa tsamaiso ya mokgatlo wa papadi ya bolo ya maoto Afrika le go eketsa menyetla ya tsona ya go kenela ditlhodisano tsa ka ntle go naga. Sepheo sa kwetliso e ne e boetse lo netefatsa gore dihlopha di fitlhela dipegelo tsa tsona ka go sebedisa dithuso tseo di fuang. Kwetliso ena e ne e le tlasa segele sa FIFA Connect se thehetsweng go thusa megatlo ya tsona go bega dibapadi tsa yona menyetleng ya go bapala dinageng tse ding. Re phethela ditaba tsa rona ka tlhaloso ya maemo a legodimo re qala ka tlhokomediso. Go kgethea gwa lefa go ka lebelelwa go tloa ka labobedi la beke e tlang go isa la boraro, mme maemo a batang gagolo a ka lebelelwa naga ka bophara ka laboraro. Ka jano legodimo le tlhakile go magareng go isa go phola empa go a bata dibakeng tse ding tse ka maloting. Moya o foka o le bobebe. Ditaba tsena di felela mona ditlhogo tsa ditaba di tla latela ka gora ya boraro.

0: PCFM e o tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhakgolo di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: tsa motho a bitswang motlatsi ga pita tseno he dipina wena mo medi motla wa PCFM o tswile jwalo a gaela mongaka a go tshware nge ke tsere mo kileng ga kena le hona teng ke ga ngwana mmetsa maya o ye hai me hai hai o batla mo bolo ile ngwana teng kwa motho ha ile ha rata ntho a e rata tshwana le motlatsi tsena ka nete ha re tloile motho a etse ntho ya hai wena mo medi motho wa PCFM re tloile motho a etse ntho ya hai o ne yo a e rata bani bale ka o leleng e ntsele mogwa o fokotsa taba ena ya tlolo ya molao bani batho aba sa bapale ba ya o di mo letlase fela ke mathata wena mo medie motle wa people's choice FM la o le jwalo e re ketse tsina fela ga tsebotla tsola pele le wena le nanu le o ratang hela re ya fa tsisa
1: a fokotse he Ntate Modimo, a lo etsa gore dintho di loke. Hobane Tafita o a bua o re le ga nka tsamaya kgotlong ya moriti wa lefu nkeke ka tswa obila boleboi. Ke aba dintho di teng tsentse di etsagala moo le tsebe gobane Jesu Kreste o ntse a le teng. Dintho di tla nne di dule di etsagala Jesu a ntse a phela, Jesu a ntse a rena. Taba ena ga e lokele gore tlosa tumelong ya rona ya gore dintho di ya etsagalela tse botlhoko motseng mone.
2: Ha a tswa torongko monono o tla nna o phetela gore torongko e ga e tswe batho ke tla o torongkela. Mme ga a ntse a re wa o torongkela o ntse a o fetlha botlhoko bo o jele le wena o ketelelang o baka boiphetetso. Re tla fella neng ha e bane neng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yona toka ya mofuta wa toka o fanang ka yona magotleng ko ona wa onono wa hore ha o tswa ka monono o tswa le bohloko ho feta ha o noke
1: Modimo a fetiretse sefahlo sa hae ka ona mme a le a le fema tshiso mme a le ekeletse ka hohle ka hohle a le etse hantle a le hlonolo fatshe a etse hore le bana bana ba sekolo ba pase a etse hore tšhelete e be teng e patalang bana di-school fees ka Kreste Morena amen
3: general letswela naga ke ena e bitswang Lesotho a ko e bolokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a ko tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona general letswela naga ke ena e bitswang Lesotho a go e bolokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a go tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona.

mamelo Peace FM ke a utumedisa hlele nane o kila rafatisisa kwano Peace FM re ka lona jwa le tsena re ba hurinyane ya botshelela ka lona ke sonta me kgwedi ena ya phupu ina mazatsi ya mashobedi ana le metso tsheletseng 2026 ke selemo me king ke ona monyetla ona ho lebo motlatsi ga Peter Cat ka lena ne o la dipapadi le bo tshaba bileng kwano pele ho nna mmoho le yena gore ba entse ba bona mosebetsi nna le wena jwale ha re dula re etsa ba rona mosebetsi here ho ya momo re yang gona ti weekendle ka jeno weekendle re tlo qoqa ha monate re phuthulohile mo medi motho wa Peace FM ska tsho me he ke na le tshepo ya hore jolo ka ile sonta tsena ba ne ba yang dikirikeng tsa bona ka ho fapana ba ile ba atleha hore ba yo rapela me ke ke ka mehla ha o le kirikeng hopola hore o rapelle moeta pele wa hao ya dilong tsa puso hore ha ntse a etsa meralo a shebe hore tlala e kene ka mona ka malapeng a mangata me ke meralo efe eo jwale a e behang tafoleng hore a tlo lokisa taba eo kapa a fokotse bothata boo ba tlhokalo ya mesebetsi tlala le tlhobolo bofuma tse bonalang di ntse di ehlwa manolo godimo ka rona e ne a rona mme o ithuti

ka tsela eo ba bo beileng ka yona ha ba qeta ho amoela fela e ba motho o ile ha sa nahana letho ka mosebetsi wena moamedi motle wa PCFM mme he taba e nngwe eo motho o ile wa e hlokomela ha ntse o tsamaya tseleng mona ke hore ho bua moamedi ho bua ha o tshwane le ho etsa ho phethahatsa. Hangata ke motho ya tsamayang. O tla utlwa batho bana ba ka nqane ho mohokare. A ba ka ba bolela ka mokgwa o sa tsejong ho kganna ka rona e na le Sotho ka teng. Ha ba tsebe ho kganna jwalo ka ha e ka bona ba tseba haholo. Mme ho na le ba joineng yona ntho eno ka rona e na le Sotho. Ke ne ke tsamaya tseleng mona ke tsamaya mona ha motshweneng ke tla kwano ke tla mosebetsing mona jwale ke setse koloi ya plate number tsa FS kore meleko e kgannwang ke motho eno wa koloi eno kore ke ena eo o le motho o ipotsang gore na ha ba bua hakana fela ba etsa ntho di se le hakana na ebile ha o etsaetsiwang ne re tsheya e mong jena a tsamaya ka nthwena ke nthwena empa le elang fela jalo a ikgannela nonsense le ena e ntse e le wa Afrika Borwa matsatsing ana a fetileng jale ka jeno ke ne ke tle ke tsamaya ke setse engwe morago kere motho ena o iphetela kore ntho a e etsang mona tseleng mona kere ka mokgwa ba buang ka teng batho bano e ka re ba tseba haholo ee batho ba modimo theola moya obane jwale ntse le etsa ntho di sele ka tseleng ka mona gorena ha o no se o ka baka kotsi o no tla thweng ya pele o no tlo sewa motho yano wa 4+1 o no tlo shejwa motho wa 4+1 o thwe ke yena ya phoso ebe ga o sa shejwa enwa wa nomoro tsena tsa Afrika Borwa ka nnete ne le ntho e tlo etsagala eno ga o pele e bantate le setla hele hele ga ke se bone kolo ye nkwang ke le madibi a me gakalo le mo phoso di sa etswang ke batho ba di 4+1 ga e se o nnoto ke di 4+1 e lona banna le basadi ba eso ba di 4+1 obaneng ga nto ngwe le ngwe mpe o thwe ke moshangena 4+1 ka nako ngwe mane go banna ke motho yo mogolo fela eno o tloge fela ke moshangena 4+1 obaneng batho ba modimo a ko lekeng le lona le segeletse kgwebo eno ya lona obane ke papa ya bana ba lona ke papa ya balapa a lona eno 4+1 tsentse lo di ganna motho a tlhomphe mosebetsi wa gae o etse go mosebetsi wa gao ratwe ke batho ee kore ba o tlhomphe ba be ba o rate batho ga o ka etsa jalo fela kore ge re thabile ga re ya di 4+1 mma gobane jale re tsamaya ka tsona gona re dije re thabile ga re ya di 4+1 mmane mamedi ke ntse ke etsa jena eno a ke mofumane re tlo qoqa e mong yena re tla mofumana moeti wa gago mme he momedi re sa lekalong tsena re thakgo le ditaba tsena tsa rona ka gore taba e nngwe ke ena ya tlhompho momedi tlhompho tlhompha batho hai motseng mosebetsing tlhompha batho tlhompha baqhobi ba di 4+1 eya kolong eo o lo tlhompha motho eno mosebetsing wa gae ga o ka etsa jalo o tla bone pila motho wa taxi motho wa bese kore o bo se o nagana fela gorena ga o etsa gore motho eno o phamise maikutlo wa gae a ganna koloi e nkileng batho ba bangata ke bophelo ba batho ba ba kae botsietsing ga e ka etsa kotsi jale ga re yeng dikoloing tsena tsa baeti ge phodile stress e ke se sia ga ke tswa ke itimane mo ke hileng teng ga ke tloa mono he ke tsebe gore se setse moo ga ke ya mosebetsing mane ke tla mosebetsing mona ke qabane le molekane wa ka mane taba e ya rona e felele gona moo ga ke fitlha mosebetsing mona ke tlo tlhompha batho botlhe ba mosebetsing mona go na le tendency ya batho mosebetsing emeng o fumane gore bontate bana ga ba tlhomphe bomme bana mosebetsing mono tlhompha motho eno bane
o yetse motho o se o lagatsang ha se yetswa mo

0: ebe o etsa la ga ngotse be nna ke bona nthotsa ka ntse di ne paetse ka kwa
1: ka bae
0: e ya ndate tsela pe
1: e ke ke ja bena ya nyi thata ndate ina ya ya a tse pumu le thata ba tsa ba gona tsela tse ya ka ya ha itwa mo ya ya gona ntse go patala ba tsaba ba nyula le mo puso tsela tsa ba ya lola ke manga ke tsela tsa ba ya lola ke parliament
0: ke mabezela
1: go ya ke ndate
0: I am not. Salary structure. Jwale haiba ba o ka medi ba iketsetsa meputso eo. Na ho ne pa itse o thagisa batho ba sa iketsetsa meputso eo. Ka pa jwale ho lokela ho botsa motho a entse mo moputso molaetsa. Bongaka e no mo ga hi fellanga 914 ka nnete molaetsa ono. Ho hang. Ke bona fela go kuintse molaetsa fela. Ha hona molaetsa mo. Molaetsa o monki o na o re ke le tshwara ka qwadi. Karabo ke na haiba boka bo ka medi ba tshepong bo jilwe le fa ke le kala la bophelo bo jelellwa le meputso e sita le megopotso ke bona katamelo ya public accounts committee e apere matshwao a kgoboso lo ba hlaisa hampe setšhabeng sa mokana e le baikgabi empa o sa ka botswa ditaba tsena ga di ne di etsahala ke molaetsa o monghe ona o hlaka mane ka ho ntate letshwara o mongwe ona molaetsa ko ona ntate letshwara ke fetile ka mono ka qwading ke fetile ka moo ka qwading ka jeno ha o tsamaya pela sekolo sena sa Loreto kapa mission ona wa Loreto mono tsela yena e dikoti tsena tsena tse so bonwe o tlo feta mona tliniking ya Loreto o tla kwano empe bona bo haisale tsela eno o theuhe o tlo feta ha mampho mona champinyana le tempela mampho mono a o feta mampho mono e boetse mpe hape o mona mo fans kolo sina sa qwading LEC le tso le letona empe mono tsa mamatshware mo empe o thosa o fitla tlasma ne a tshwaedi empe o bo fitla la kgalwaneng empe e re be me a se khale ha tsela eno ene yetswa ndate le tshwara le phela jwang batho ba ka mo boemong ba tsela e jwalo ndate ke a ofinyane mona a re ne re shebile ka mane ka semphetenyane mo jwale ba ahi ba teng re la ka qoka ditaba tseno ba kwetse tsela ba re qha a re lo re dumellana le boemo bona ba tsela tsena tsempetsena ba tshwagwa ka nnete ba tshwagwa e ba tshwagwa batho ba ano jwale potso ko rena le phela jwang ka mo ntate le tshwaga le tsamaya jwang ka mo boemong bo jwalo ba ditsela le phela jwang taba ka ke yona eno le phela jwang le tsamaya jwang le sebetsa jwang boemong bo jwalo ba ditsela ntate tshwaga la o le jwalo mamini khutla he ke bone ka 2121956 pele ke bona o e beya fatshe ka mona ka 2121956 jwale ke eno re ke monke o ka bulena jwale ya ke tsena o gaolwa keng empa pele tsa monke o na go ndate so di dumela ke ntse ke mametse ha o ntse o re fa ditaba tsena nna taba ka ke ena ke tsamaya ditabeng tse bueng ke ntate Moalusi ke tlare ha re tsebile gore na batho ba entseng kopo ba entseng jwale ba fumane ke yona ntho e tla re thabisa gobane re se re bona le nako eo motho wa e a iqetileng a applyile ha o ne o mametse letona mmokeng wane wa baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba o ne a bontshe gore morero wa bona ke gore nako ya matsatsi a mane ga ba keta go fetisa backlog ena mme a bontsha gore na e ne le dipassport tse kae tseneng di applyetswe basotho ba se ba applyile mme e se le mashome a makae a dikete ao jalo godima mashome e ne le mashome a mane a metso mashome a mahlano a metso a dikete tsa batho ba neng ba applyile ntle le ba ntseng ba applya ya ba wa bontsha gore e se le ka godimo mashome a mararo a dikete a sa bolele ka bana ba batšha ba e leng gona ba keta go di apola bao ba bang ba bona le bantsi a sheba fela godimo a backlog yane o leng o tho eteng gore e se le bokalo mme o se o setse mashome a mabedi a metso ga o se o entse mashome a mararo metso odimo a backlog yane mme he le ga o le jalo he ditaba ya gago ke a utlwa ebile ke ntse ke tla botsa ga modimo a kampa a jwale ka gore ga ke tlo bolelana ke yaneng gobane ba tla tseba gore wa tsa tsatsing lena ba sebetse ba etseng ba etseng ba etseng ba etseng ba etseng jwale e le gore ba seke ba tseba gore ke atla ba tla ba bone fela kapa ba utlwa ga se ke bua mona gore ke se ke tswa moo ke bile ke na le bao ke buileng le bona ba teng ka moo jwale ba re fa ditaba tseno gantle ke tlana ke gutla ke tlo e tlale ya mona le lano la lena setlhotlholong wena mamedi motle wa PCFM mme he o mo molaetsa kona gore ndate seo di dumela tle sontaeng se setle dumela ngwane eso nna ga ke sheba taba ena ya tshepong ke gopola gore na tshepong e tloa go kae ke batla ke ipotsa gore na gantle go habue kae ka moo meputso e baokamedi ba qala wa e fumana gona jale kapa ba qadileng go e fumana ba tlileng pele go ba ne ntse ba e fumana kapa bona ne ba sa e fumane ga re ka ra thusiwa ka ditaba tse e kang tsona tseno ntate sodi re tla tseba gore na pele re ya jwang o mo molaetsa ko ona gore dumela sodi dumela ngwaneso ke thabiso ke ka mona ka digoding ka mona ya ngwana mme ke theoa ka mono ke theoa ka bono ehle matsatsi ana ke a nkile ke matha ka digoding ke matha ka digoding ka kwana jale ke kopa ho kena tabeng ena ya Iran ntate yo ke ntseng ke re o ihlenda le monyalo tsa o tloko mmatla ntate monyalo tsa hona le mathata mo mamedi ha hona le mathata empa ile ga ke be ke tlo ba le di guest tjena wa ge ke mophumotse ho ba ne re bua hangata le yena means ke yona ntho ke ntseng ke yentse ke yona ntho ke ntse lona jena ona tlame bona le motho ene ntse re bua le yena engabe ene re lokela be re ntse re bua le yena fela umpa ane a ile ampela go ntsa le ka nkane ha so tshele bjale se re sa tlo bua ho bana bjale se re yana go nyane re tla re bua le moeti monye ha hora ele ya bo sano bjale mo laitsa ba no hlanga diudio ka diudi ka bana hore le ha ntate monyalo tsa ona bontse ho ntate monyalo tsa o tsiba o tlhopolla hantle tsena tsa matshaba empa o tswela pele hore ka nnete ha taba ena e sa emelwe ka maoto sudi ha e tlo ba baahi ba Iran le ba dinaha tseno tse ntseng di lwantshana le yona fela ba tlo tobana le bothata lefatshe ka kotloo le tlo tobana le bothata ba moo jwale mafura a tlo boela a nyoloha hape mme thepa e boela e nyolohe mme re tlokometse gore bothata ba bahwebi ha mafura a theoha ba sa theola price bona ba se ba ema hona mono na re tla di bona ngwana mme ha nako e fihla tseno gore na re tlo di feta jwang molaetsa o mongwe ore ntate Sotho ka nnete taba ena ya tshepong yona e boima e hloka ho tshwarwa hantle hobane ha re lakatse ho bona maemo a ka lebisa moo sepetlele seno se ka kwalwang hobane jwale ho the ha hona tjhelete fela jwale potso ke hore na ntate Sudi pheko re tlo e fumana neng o mong ore ke mametse ke bile ke ile ne ka utlwa ntse di bua ditaba tsena tsa tshepong fela ke ntse ke re katamelo ya tsona ha e ntle ba ke ba kgutlele morao ba yo sheba mokgwao di atamela hape batho ba mme taba ena e nkgopotsa taba ya motlakaseng ho lalahla ditaba di hana ho fela di kae hona jwaletse di kae hona jwaletse ao sheba nako metsotso ke ena eme e supile fela pele re fitlha borenyane ya bohlano mo re tlo ba le moeti wa gago empa melaetsa ke a e bona ke ena yona e ntse e le teng mona jwale o mong ke ona ore bana jwale mona o ngotswe ka senkgweshe mona jwale mona mo ngotsweng ka senkgweshe ore sodi unless pere ke ngena ke tla go tla go yena eno ba mme khotse
1: sodi
0: ndade
1: ye tsama yo tsama mo timpo so phana ngwana ha mo gana le go tsheko la go bitse
0: ndade tsama
1: ke na ha ne ke sebetsa mmuso ne ke tsoba ditaba tsa khigo tsa me putso di sheetsa go office ya HR private sector ba tla ba reki go na mano ba re ke human resource tsa mona batho hana ba editsang ka ntle ka private sector re HR office hana ba editsae ke le bala na private sector re na le editsa office ya khiro ke lo go taba tsa di salary adjustment ka post structure di tswa ke office ya HR mmuso yena jwale private sector re bona le ntwe eno ba editsa bitsa go na ke bitswa nyane HR office e le ngore ke go tlisa ka go hore HR manager a e sebetsa le bana ba bang bana jele lo hlapanyetswa ke PS
2: tshele be lo tsa go le tona batho ba ga go bana ba ba ame ya tabeng tsa disalaga tshele go go ditsentse thago go fumana go kopane le tswantsa ka bone ka tshepo go tswa go le tona o theo bana ke le o ja le fa ha o fitla gona ga gana re nne wa fitla mo o ja le fa mo ja le fa ke go ja tsentse le tsempi yo go ba go ba etsetla masele seng e tshage PS le le tona o ba o ba kopanya bana ba ga go tlo fumana ka ga bona mono ke ya leboga
0: ke le bile ntate George Thamai
2: thank you
0: ntate mamela Peace FM re ntse khatela pele ka nnela la haule na ne o ke la ke la re a fatisisa ke batle ke bitsa la harabeke me le wena o se o le din mamela khotso
3: e ga re so di dilo tsine
0: amona ntate ntate o tsile wa
3: ama ha o di dilo 6.1
0: ntate
3: Alex, I want to Alex work out that there is a hospital. So tomorrow I'll go visit them there. Cool, yeah. Even I need to have something better. I need to. I want to buy some something better. I want to buy something better. I want to buy something better. I want to buy something better. I want to buy something better. I want to buy something better. I want to buy something ko no e gena se tswa e se tswa e lo ka tane ke bua o bang gele ke bua ka le wa nga ona motho a mamela nta ba eu
0: ke mamela
3: ka ne tinda le shuri ke ke ke go ga ke sa se bona ka keng o bang gele di a tsana ka ofela o ka ya clinic o ka ya kai a ke re mo clinic ke e ma ba se le o senga ka me so a ba di ntse meno ke ba ya la ho sa bidi kana go ene ngwe wa 15 e tsai ga na u bile ga fote u bile mo tsaya go se batla go bolela ga go tla ta go tsane bona o ntse o tla ke dino go ke mathata ke dile bile me go yo mme ya le ha u bua ka taba ba bo phelo le sothumona ke mathata ka nnete ntate go go ke mathata go re ga tsebe ke mathata ke ke ke e se ga dinga ka tsa mo e go di tsa ba phamisa dieta bo nyana ga ba ka ikela bona bo ntse go ba thwa tsika ntse ke go di tsoka tsona di dipena ha ile ho ya ditinga go kero ke disaster ha o so bone ha o fitse o tsena tsaka ga go tlhopa ye ke ha ile go go tlhopa go mona batho ba tletse mmune e le wa tsheiso o ya di ni ba le o so se ba nga deno mo go tsiya le mong a tsamba ba ya matso mmune go fela bonyane mpe ba tswana ba bone ngaka ba fetse go di mathata ha ke tsena na le lao mang ke ni
0: kana ga le dintwe re thuse hore na selo ke la ho etswa ke se go bane taba ena a tshepong jalo ka mo mamedi mo nga bontsitse ha etlo e mona etlo a gale mo go nongona le u sebetse hantle ha o tla bo e be jwale se tloswa mo eneng e hona teng fela jwale mmuso ona o ntse o nyepela chelete fela mono selo ke la ho etswa ke se fe hona jwale tseo ditaba tsena di nepale na taba e ya hore ba etapele ba rona maparamente kikeng re tsalo na matu ha ba kula ha ba e mo bona ba ya Bloemfontein le di check up fela ba di matha Bloemfontein ba ne ba le pitolo le ba yang ka yona molo se le tlo ba lo indefa ha se ya bona ya bana ba bona ke ya di gafa tsa motho ya so tlo nya ha ikwa ke ya nda ke na le scroll mo na se
3: ke 15 years
0: ke ya nda
3: e ne kwa itse o ke ha le mo di pedi be ke ta monga me kaena ha ke itse o clock ke a thibo ana le jono ke ngizima ene ke ta dula ka mona tla ka ke foi bile ona a fuwa moriana ke tla ka mona
0: yeah
3: ka geta go di ke tsa yo re go tsela ke le lo ga ke ba ntse ke sa mo le stiga ga go bontsha ba palwa ye mona computer mona wa pala ha ke khaela ka mochini ke mo motho nna ka ke stiga ke
0: ba
3: taba ke a thagalla ka mogo ke tlo etse o thagalla
0: yeah
3: ka ding go mana thuso go ne be ka wa ka ngwane no ga ke ha sa go sa mo ya no no ntate ga ba ka tlame go mo ka ke la mo ya no wa dikepi mona ya bona o muthusa go go ke lwa nne go jwa ke tlhaitse mogwa ka bona ke tama ke itse jwa ona le mme wa mo ka medi ga mo ne ga ha go tsa batho ba no teng ona u la di me tsanda ke ha o muthusa ai ka bona o si eno wa ne se a sambala e bile a sanda go patshwareng ile ke go homenwa ke ga ene ke nana go jwa ke re ba thwa o ditse ba ke dite ga ene ka dite phoso ke go bua mo tsakete o ska ba mo itse a tla lukise a thuse ba ba tsere ne ga ke tsena ka mo lebo so thopo tla ke lwana ke ga a wa ga ke tsitsa ntse ba thona ba ka pela ka pele
0: yena
3: o ba ne na ke se ba tuela ke
0: yena
3: ke mathata ntate wa bua na ke ngwana o sa le modikae ha ke nana o ya di tsa go jetsa sentse ke tsaba fela wa o na ke clinic mo na ke kae ha o so site u ntate ke ne se o kena ka mona o bolela o sna motho a le thusa ona le dula kae le tsana go tsana ke maike me di le tu tena ze ba tanti tsela a fika ka nae how ke dale mo ga medi ba ke ba dumisa o feta ve ke mathata tenda le ntate ke mathata go ga ba so tlo ba bua ka ne tenda ntse ka ne go ile ke go bule go ya ona ntse ka ba tsela ga di tlhitho nna ke ga dilo go kana kana go ba jeta ba tlhona ke ba tlatse go lo mono e be buka mo re ba fainise yona abe manifesto ha ya ga ba be a mono re ga ho sa o etsa go di tsheletseng makwa sa bole ke ana ka o nka bo so thobela ka tsa o ile khotleng o e ka ka poka ke ka bona ba tla e faina ye re khathetse o thetswa ye ke ba politiki e khathetse o bona ba tla e faina nda di ska ba ba la ba dumela ya ka na bua ntse tsa tsa di wa mo le mo kenya ka gorong le bulele motho e mo le mo ka bona e tsa e ka nyena mantla e tseng ina ke mo botse dipotso ne aba faine go di tsheletseng ha sa itse ntho tseng tsa di buileng go tseba gale go etse komisiene e tlang ka go ya ntate a wa etsa 1234 e le go jala ke letsa ka correctional ka mane batlo o rata o sentse o tseba o nantho ga o e kae ke tlabe ke inamolete ke kgathetse ke batho gone ntho tse ba di buang koo di a tshosa ga ke ketsa go ba kgetha ba ile ga bae fela ga ba e o tla mo utlwang tsa bua mo nako go tla utlwang tsa di e bua ditie badi motho tse gole le maphelo a gona ona ga batho ba bolawa ke tlala ba kula ba sa fumane dijo ba sa fumane go ditlhabe ba sa fumane kokelo ke mathata ntate mogale yeno tlhola bolela gore ntshitse ke tšhelete re fane kaa rekile ditlhaba ga ke utlwe na motho a ntsa ke ditlhaba di ikotheng ga e fele ke ya sedilo sena se ka ga toropo ya masego ka December ka di-23 ke nkuwa madi mone o tho a isa ga so letsele ka tsinina ya baka nnetsetsang ke baka tlhoa ke dumela wantsae dipotsana ba akentseng ke mathata ntate ke mathata ntate sotho ke mathata ntate se ke mathata ke ke le bua go lo ntate ntle la bona re potse
0: ha e ka nnete ke le bile thito
3: ke le bua go so di
0: tagi ntate ba bile PC FM re ntse re hatela pele ka lenane o la ha o lenane ho ke la re a fatisisa mo jwale re na le melaetsa e mengata mona yeo ke tla e bala tsebe hore re tle re ka ho moeti wa hao wena mo medi e motle wa PCFM re utlwa hore na ditaba tseo re tlang ho di qoqa le ena ke dife empa he re tla qala re etse re bale melaetsa ena wena mo medi e motle wa PCFM ha o sheba nako metsotso o mong fela ka mora hora ena ya bohlano me ke tsa tsena fela ke tsebe hore re tlo tswela pele le wena ka di lenaneo la hao lenaneo le lo ratang lenaneo la re a fatisisa o mo molaetsa hore hore ndane so di dumela hlengwane so taba ena ya dipase mono ha ena mohlaka hore na e sejetswa jwang ho ba ne ngwaneso ha so e fumane a ntse kopo ka di 7 tsa kgwedi ya bone 2025 a tshe me makatleo ka mo kana sareta cha ku atamele go bane tseding tsa dibukana tsa weta tse sentse di fana ke tsentsweng ha o finyane tsentsweng ha o finyane jwa le ha e ba yena ke ya gale ha kana empa ha e so itse mongaka cha ka botse na ho itse tswa o la temo ka medi mo o la te ha e sa hlae o la temo ka medi hona le motho e monyane ke kopane le na maobane ri kopana la mona a ke tobolela bitsola ha bula re le na we fumane ya hai me a se khale ana ile a etsa kopo bula mpolella kana taga ela ke fumane sudi maoba jale a go khutlele me makatlo ka mona le o kwa go na ho thoetsa le go ankeletswa ga nda le soto ya ditsela bobe ke a e bona ja o siele kudua ya tlala e le tlhokalo ya mesebetsi yeo re nang le yona ka mona ka qwading ke ntate tshwara e bana o mo molaetsa ko ona ore Sir Brown, khotso khotso hle, good afternoon. Taba ena ya ya tsepong ke bona e tsamaisa buitseko base po buitse ko nyana base politiki ge sha ba gona le o na le neng le tshwirile kala le o ke mang le tsela ya khiwa ke fe ho tlwana kong e fitileng di passport o tla boka ha nako yo ba ipetse nyona e fela jwale re tla tsiba ho ahlola ka seteng ke mme mathebe ka mona ka buinyatso mabedi motho wa PCFM re ke tle ke potela ka mona fela ka morao ho mono ke tsebe hore ke late moiti wa hao ho tlo go bona ho di kopa kopanya jwang empa ha di kopanye hloho ke di kopa kopanya jwang empa ha di kopanye hloho hela e tsa jwang ha e tsa tsena
4: PCFM le dingwetsi tsa nkgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Marathon High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko dibini tsa letsatsi ke tlhophetse kgang le bubu monokwane re sa sie morao moeti wa rona wa letsatsi Seba Motepu, ha MC, itla baba jela. Hala, laba sadye. Re apara live, re khabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumane ha PCFM le shai shai. Ka 60 maluti, itla ba 80 maluti mnyako. Legend code 1 pesa, ke 49622. Ha eco cash, ele 28146. Bonne pitiki! Wa sala tena tsohle o dikisetsa ke PCFM ka tshetso ya mo juice transport and toss hi he have a satie.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power

0: palamente le yenga jinka ga na ho ya Lesotho le tona le yenga jinka ga na ya Lesotho re tla bona hata ba tsendi ka tsa itsahala di jwalo botata ha bona ho ba teng a re no go tsa kwa taba ya meputso ya ba o ka medi re tla u kwa ho tse kwa taba ya hore di tlhare di fumanehe di tsebeletso tsa spetlele di matlafale e mongore le nna ka o tshwana le ba seng ba buileng ntate Sotho taba ya tshepong ke taba e hlokolosi haholo e lokelang ho tshwarwa hantle e se ka emotions moputso wa basebetsi bano le ha ke sa tsebe fela taba e ntate Thama ya e buileng a letsitseng mono Sodi o entse hore ke hlakelwe mme ka o rialo ke re a o ngotseng twe thata mona mamedi atšhe a ke sa ebala go ya pele a ke sa ebala go ya pele Sodi le nna ke na le kgatlhego ntlheng ena ya go begwa wa DA go shejwa eng go shejwa tlhoko eo setiko ke senang le yona kapa o shejwa eng Nata Sodi taba ya tshepong ke taba e hlokolosi haholo. O hlo mamele hore na ntse re reng. Ke taba e hlokwang hore e sebetswe hantle. Re tle re tlo fumana hore na ho fihluwe jwang moo. Ha fela re sa fumane hore na o fihlile jwang mo. Re tla dula re ntse re ngongoreha. Ebile re qabanywa ke dintho tseo re sa di tsebeng. O mo molaetsa hore le nna ke re bo ketsa molao. Re foleng ka ofela naheng ena ya Lesotho. Go se be le motho a ntseng e o ntse o thwe ke le paramente ke le tona ke kene go ona jale mamedi ke tla tla ka go wena ka moo ka mogaleng o mongore Sodi hanye entsenyetswa ka moputso e tlo re thusa jwang ka letsatsi na ba tlo amuwa meputso fela ba o fumane jwa nda re soto nna ke kena tabeng ena ya yo buileng ka yona ya di passport he re sokotse hle o fumana di passport on that is out motho a lo ileng le kala leno o shile gale he batho ke mo media a tshwanjwa lo ha se nnane hore motho ya lo ile le kala leno ho file gale ho ba neng ri ya lo ntate ka pamme so di ha re boela re shebe ha ga ditaba tsene tso di beileng re bua ka taba ya budget sepetele se fuwa tjhelete ke mmuso e le go ba sebetsi ba mo le bona ke ba mmuso me ha e ba hona le a fumana tjhelete itseng le megopotso itseng di entswe ke ba ikarabellang mmuso na taba meputso ke yona e lokelang gore e be e le go shejwa ga o shejwe tsamaiso gore na ke ya mofuta ofe sepetleleng se jalo na komiti e susumeditse gore ditlhare di fumanege mo tshepong ba e batho jalo o a tho jalo ntate social cluster mona ga re sebetsa ke eme ka thata le komiti ya eso go netefatsa gore batho ga ba sokole ditlhare e ka ba ke ditsing tsa mmuso e ka ba ke tsena tse ikemetseng tsa dikereke tse tlwaeleileng ka gore ke tšhala re e bone ba ntse ba a eme ka maoto ka nnete gore di fano empa ya gore na a di teng yona ga ke tlo e tseba le nna mo medimo tlo wa peace fm e re ko etsetse molemo le wena ke ba le molaetsa wa gago ore ai mongaka o kopantse jwa le nna ke tlo bala jwa mona o kopantse jwa ke tlo bala jwa mona empa he e re ke leke gore e ke shebe ona ke tla ke gotela go ono wa gago ke iketlile a o ntate sotho tshepong gape re tseba gore go na le batho ba bileng ba felelwa ke mosebetsi ka nako e le ya boitseko ba gona tshepong moo ngaka tse dinne di felelwe ke mosebetsi moo e wetse e sa le tshepong gape ntate modimo tshepong e logwe keng ntate sotho nna ke re komiti ya paramente jalo ka moamedi a ileng a bua taba ena pele e yo batla gore na go fihliwe jwa moo moputsong oo na ke ntho ya gona jale kapa ke ya gale le gore na mabaka a e ntseng gore e nyakurelo gona jale ke afe a seng a bonagala mogaotse a neng a ntse a sa bonagale pele o mong ore ade sodi ga e sale mosotho wa nka passport-o go nle nna ka di 26 tsa January 2026 le ka jeno ga e se otswe nna ya ka e tswile ka di 18 February 2026 haha mmuso wa barui tsho ke bala ntho ngwe tswe ore ke ya ose masentle ore ke ya ose masentle monga molaetsa ono o mong ore tabeng ena ya dibukana tsa o eta ntate sotho hoja what isa motho ha ile mono passport ya hae a e fumane ka pele kwe na o neng go bapalla kgatiso mono ya letona mo a neng a bontshe o na le metšhini e batlweng le ha ile ya batlwa pele a fitlha ofising fela e fitlha a sa ntse a le teng mme metšhine e jalo e tlo akofisa tshebetso. Ke lebeletse gore ga kgwedi ena e fela go be gotho batho botlhe ba entseng kopo ya dibukana tsa oeta go tloa kgweding yona ena go ya mogao e mong le mong bukana gae ya go eta e tswile e be matsong go yena. Tello ena gore ntate Sori Basotho re a lla ga dibukana tsa oeta di sa fitlhe matsong a rona. Taba e nngwe o ke e tlhokometseng ke gore Basotho ga ba late dibukana tsa bona tsa oeta, mme taba eo e etsa gore batho ba nne ba re dibukana tsa bona tsa oeta ga diyo. Empa e le gore ga ba di late. Ke kopa ba o di sheba o tlo ba fe monyetla ba bua gore na motho e apply-etseneng o ile ka moo ga a so e fumane na. Ntate ba mametse ntate kapa mme jwale re tla utlwa gore na ba tla tle ba itse molaetsa o ka lona re tla o fana ke be ka nako nngwe ke re go bolelele o ne o apply-etse neng go thweng ka moo ga o fitlha mme ba itse o e lebelele neng mme ga o ka etsa jalo he re tlata ke o fa monyetla re bua mona go betsa nna ke apply-etse neng neng mohlomong ke tlabe ke re le baokamedi ba mamele ka mono ke re mamelang he ke be ke re motho bolela lebitso la gago ore o mang lebitso la gago rasiti ke eo e reng rasiti jwale ebe ke mofa monyetla wa itlhalosa wena mamedi motle wa PCFM. Jale re tsebe go fumana taba ena gantle wena mamedi e motle wa PCFM. Mme ke a o tshepisa mamedi ke tla etsa taba eno ga se ntho e thata go gang go nna gore ke etse o mo molaetsa ko ona gore taba ya ka nna ntate Sotho e mane o ngotseng jale mongaka mo o kongole o bo shebe pele o nthumelela gore na o molaetsa o ngotseng o reng ke se ka bala jalo kae ka re ga ke tsebe o bala jalo botho hela teacher ana e tsebe o bala ya athe ke go ngole ya gwa gago kapa go ngola gwa gago e re ke ba leona ore ntate Sodi ga re ipuele nnete fela letona lena le letšha ka mono ka Home Affairs itlhe o eme ka maoto go netefatsa gore mosebetsi wa etswa batho ba fumana dibukana tsa bona tsa go eta mabedi o ka o beye ganyeng ene fatshe ke potele ka mona fela o tla gutla ga ke qeta go etsa tšena tla gutla ke qeta go etsa tšena wena mamedi wa ka e motle ke re ke ise jale etsa jwang e re ke re fela mamedi e motle
1: ditaba ba Banna ba babedi ba matsong a sepolisa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: PCFM, lilingwetsi tsang khone godu maseru le rive le botlhabothe. Dia mema pitiking etla bakala 2 Phato 2026 Marathon High School. Dihlopha tsohle dia mengwa. Toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le bubu monokwane. Re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi. Di seba mothepu. Ha MC etla ba badela. Hala la ba sadie. Re apara live. Ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash ele 28146. Bonne pitiki. O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a satie.
0: Kwenza khatala pele mamile motho wa PCFM. Ha wa kena bile ha ke le ka kanthung, ha ke le ka papatso. Empa e o tla khutlamela itse yona ding o mongwe nna ya ngwana ke yenze ka di 23 kgweding ya bobedi. Ke ile ka makgetho a mane moo ba ntse ba re tlogobekeng e tlang ha ke fihla ga ke e fumane ke mastebo ka mona ka abia itsatsena he mastebo itsatsena tsa mo boza o ya ka moo o tobe o mokamete o ga ina e ke ntseng ke tla ka mona ga o tlo imahala ka mona go tlua ka tšhelete habia le passport office mona o kiki watla ka maoto ka mona mo ka me di bukana ya ngwana ka ya ho yeta e ho kae just ya mo o batle mo ka me ska ba nna go tswa ke batho hanwa nzimba fana ka dipukana tsa ho yeta mo o ba nja le kina ko ya ha ho ya mono ke chelete ya ha ho ya mono yena o mosebetsing ha o bapala ke a ipeta ha o bapala ka mo tsamaya ha ba re o tle o sasa lata moka medi moka medi o le fellwa go bona gore batho ba mathika mono ba thuswa lata moka medi ya o sane ka manta ha mema stable how to haio ha ona ya ka mogabeketse pedi e se le khale o yentse o bona le gore o so itsotle ka mogabeketse pedi ke se le ka magetlo ya le ha o tle mahala ka mo wa pala motla ka mo ya le ola demo ka medi a u jwetse na o tlo ema ona u betse na passport ya hao e tswaneng yele ina ya go tlo eme mo no khutiswa ke batho bana ba ntse ba re fedi ga city ha o kene ba se ke go dithiba motho eno a se ka ba ya ka mona ha ndo e batla ke passport ya ngwana hao ha wa swalleng ka mo ha so ba no sna mabaka tsabaya ha o tho ha iyo ulata mo ka metsi mme mo ka medi ya o feka gabo e tsakile ngwana passport ya ngwana hao ha iso etse go bane ke a tsapa ke hlakile mo medi motho wa PCF e ha iso etse go bane ha o ka etsa go lo fela ga nnete taba tsa ho di tla o tshwanela ina o no khutiswa ka mono yona ka nnete e se nna go e go lona tjena se nna go e telela ona tjena ke July e tlo fela e wena ke se o ba botse mongaka o batle mo ka medi ska ba nna ya ba ntse go khutla fela ka mo tso yetsa ha khutla o tlotlebe ke itla be ke itla nyewe o thungotle ka yona ka ba ka mo ka be ke tsepedi go thwe bothata bo hokae hona jwale bukana wa eta ke go apply etse ho bane o u tle o hloka go ebete mosotho mo le mong hloka go gabele bukana wa eta mo medi e go re eno yena e hlaki mosotho mo le mong o hloka hore a be le o lokela go ba le bukana go yeta a u isi tswalle mo no re e ke ratwa ke mang o batla bukana ha ya go yeta jwale ikatametse ka mo o fumane buka ya ha bukana ya ngwana ha ke pheto ke tu mwa medi motle wa PCFM ke qetile ke tshoga o mong ke ba le o mong kuna hore hore dumela suri ile ka mo ke bile ke ya ke le ke ile ho ba ne ke ne ke khutlise wa to ha iso be teng ka ya ha pe ka tla bobedi wa to bukana ya ka ha iso be teng ke ile ke fumane aga ha no ka mpona ene ka ke le hla ha ke ile ke ga ba tlo njwetsa gore na ba le ba bang ba ntse ba di fumana nna ha ke e fumane hobane empa ke motlotlo hore ke khutlile ke e fumane ga o lebohela ngwaneso o mo molaetsa wona hore sorry se lokelang ho lokiswa ka mono ka passport office ke bo sebetse le tuna ha le ka la ema ka matla la ema ka maoto ho tla sebetswa ke batla ho bona mohlang o tla bo so o tla botho mosotho e molemo o na le bukana ho yeta fela le bana ba di fumane ngwe le hle ba di tshware hantle ba ski ba di lahla ho ba ne ndate so to ha fela ba ntse ba di lahla ho qetelwa ba suka ba di fumana bale nna ke khotaletsa hore batho ba hlokomediswa bohlokwa ba ho tshwara dibukana tsa bona tsa ho yeta ka magete ba be ba di bone ba di behe mo ho bolokehileng ke a leboha ntate kapo mme leboha ndade soto ke kholotse ya ke taba ena ya tshepo nna ke itshebetse ditaba tsena ke eme mogao mane. Ke hlokomela hore ihle bothata bo boholo. Botsa ke hore na bothata bo botlwa setlhohlolong kapa botlwa mpeng fela. Mme ha o ka batlwa hore na nke tswane o fetse kae, ra tla pele re le setšhaba sa Basotho. O mong molaetsa wa gore kgotsa ntate Sotho, sealemoya ha se le ka qatša seneke ka mona, e be bothata bo go kae nako e telele hakale. Ao banna mongaka, ke a leboga. Taba eo e tla fela. Ha nke ke bue ntho tse sa etsagaleng, o mmamele kajeno mamedi. Ke re taba eo e tla fela. Eya, sealemoya se sa lleng, batho ba rata PCFM ebe jwale ha ba e fumane. A bo tla fela. Ke tshotse kajeno. Ke tshotse na kajeno. O mamele taba eno eo nna ke e buang. E tlo fela. Mamedi kgotso. O e beya fatshe jwale ke gore ke o kgaotse ka pele ya kale. Ya di a sebetsa mamedi. Ska mbasa kena o bue taba re utlwa gore na o reng. A sebetsa mehala ntse ke nkile ba bang gona mono. Kgotso ntate. Ntate Sotho, ke kopa o ko nthumelele nomoro moo. Nka okay. Re tlo etsa jwalo mongaka. Ke tlo. Ke tlo o fa. Mme e tla re hello. Ke yona mongaka. E tla re hello. Ke yona mongaka. Ha o ka ya mono fela, re tla bua le wena. Le ba bang. E fela re tla bua le wena mono. Jwale. Ke tlo fa yona mongaka. O seka ba sokola. Skebe wa sokola ho hang. Skebe wa sokola ho hang. Mme ke tlo fa yona hona jwale tjena. Hona jwale tjena o tlo e shebe mono fela o tla e fumana. Ke tsebe ho bala molaetsa ona o mong. O mo molaetsa ke ona hore dumela ntate Sotho, dumela mamedi e motle. Ka nnete ke mametse ditaba tseno ho tloha qalong ho fihlela hona jwale, empa ere pele ko etsa dumela mamedi. Ao banna, kgutla mongaka. Kgutla, re tle re o kgaotse le ka nkena ke enwa ebile a nyamela ka nkena o teng. Mamedi kgotso.
5: I'm not going to be able to get the money. O na le kgwedi jela wata passport ya ngwana, ga ke go tsule jalo.
0: Eyana.
5: Jele ke goma fese malekana la bothata ntate. Batho bana ba tshwara dikgomo tsa go somola, ba na o tshwara dikgomo tsena le mabei. Wa tseba ke mokgotsi wata motho bana ba di ikagabelela goma.
0: Aa ntate, ke tlo batlela ditaba tseno.
5: Ba tseba o tlo di fumana gobane go na le mme okamedi ene ke mmatla mona okametse moo ya ba o ga se ditho tse sentse ke fua gona o bua ka eng. Kgomo tse senyegileng matshwa ao ka tseba ya gago e tsalang ka tsone ga e tsa le kgomo tsa gago.
0: Kgomo
5: ba mafese ba ntate Sotho.
0: E ntse e le tsa gago, ke ka
5: kgomo tse ka taba tsa diphoofolo ka ona ke.
0: Kibona le malu su bua taba e tshwanang le na ke matsatsing ana a pijana o Christmas mo ha ke utlwa batho ba ba bua ka taba e yena jwale ndi malu ski yena le yena o boetse o bua ka yona e le go sena sebelela gore mo ifo a eso thabelang tau re tle ke re batlisise taba ena ya go tshwaua gwa diphoofolo go na ke mang ha di tshwa o hlokahala eng ha o hlokale eng ha e ba hona le bopaki bo entsweng ke marena le nga o fela ya le ba ntse di satle le ha o le jwalo ho baneng a di satle ke ke taba e re tla ke re tlo e sheba me ke tile ntate Malusi ke tae le le ke se taba ena le bo thabelang tau bo tibello jane bo motutsi mona bo ma bo makutle bo lekanyane re ntse re tla sa misfalla disanyane he ke tae ba tla taba eo ha o finyana o tla utlwa go na go itsala tswa ke be ke upile mehlenyane ya monghadi tumelo ga boletse e o na tla kena mona e tla ke se taba eno go na hana ke mang ya ikarabellang ditabentseng ka ofela la o le jalo he 6200956 ke nomore ya mo ya WhatsApp 2121956 ke nomore e letsetswang ebe plus 2665956 ke nomore e nngwe e etsetswa e letsetswang mme he ke le ka bontsha gore mokgatlhelong ona e ne lokela ebe re ntse re bua le morena Mmiki ya Molapo ka nnete ke mo letseditse fono ya lla fela ne re dumelano re tla bua mona ka 5 o'clock empa he re tla reng fetla re mongwe ha o na go ese ile a sa dikena lo dikena ka nnete metsotso ena e seng e setse e mene se re ke ke ga mong ka go ga mo me ye motla wa PCFM e ha ile mona se ka sa mofumana kana go ine re dumelane le yena o re re tlo bua le yena ka yona me ke re ke ba le molaetsa o mong ke ona re tle go utlwa gona ona o reng he mo medie motle wa PCFM ha ke sheba ka nqina ona o entswe ka nqina he o re sodi ke a o dumedisa mongaka me taba ena ya lekala lena le fanang ka dibukana tsa oeta lebile le ikarabella le tabentseno tsa o tshwaya diphoofolo le nna ke re o re bitsetse motho re tlo mo mamela a tlo hlalosa na ho itsala jwa le gona jwalo ka ha o qeta ho tsho bo paki e lokela e be ba mofuta ofe bana ha e ba khomo ka pa phoofolo itseng ke aka jwale ke re ke lo itso itsa mabaka ao ke go itse ngona bale ke fitla ke bolelwa go ho hang ka lebaka le itseng ha re tlo itshwa ya phoofolo eno ka ba ha go etsetse bopaki ba go etsa maise na ho thwe ho etsa le jwang le phoofolo ha e setla tshetse ding tsa dikagabo go bane motho go kwa di agaba o le sebohodi mona fela o tla batla batho dikagabela ba tlo di agaba e o gana ga le ha e sinye ile le tswao ka pa ho itsa etse jwang ka yona ke ya mane mo gana o ke tsitsi pa ga le ha ke thuso o thuke etse jwang ke sito ho le fella bana e chalete ya sekolo ke sito ho phepa o ba ne ga le ke ho itse ho di pidise ke etse jwang me ke mona etsa wa mo medina ke re tla ukwa he mongaka ke re taba batla jolo ka ke tsho ke tlo ukwa ho gana ka ga bo yo ba tla fana ka yona ke efe o na wa go sori e re ke kenele ho yona ena ya Home Affairs re ithutile re le batho re hle mosebetsi ona o se o batla ho tsamaya ka pele nyana ha e sa le lebelo la sekolo pata hona jwale pele hwane mosebetsi o tsamaya jwalo ka sekolo pata le ha o le jwalo ke ntse ke re mohla batho ba di fumanang matsatsing ao a o bueng ka ona a mane hore motho a fumane bukana ya ho eta ke mohla ke tla re jwalo ho a sebetswa empa nnete ya modimo yona e tle phetwa e teng ka moo ka lekaleng leo gona jwale mo molaetsa go mokamedi wa e Miss Maseru hona jwale ke mme okay a o lokile mongaka ke tlo mmatla ke sa e bua ho ya pele ke tlo mmatla o nthusitse ke se ke tlo itobela ho yena a tlo re thusa le bitso lona ke go tlile ba ha ke sa le bala moyimo e fela o nthusitse mongaka ke tlo mmatla a tle a re thuse mamedi e motle nna le wena re sebeditse ha ke sa honka le ho nka ke tswele mo kileng ka ke na le hona teng ke tlo o sia le Bishop Machatsi ka lenaneo la leeto la sefapano a tlo o tshwara o ya horeng ya borobong nna le wena go tlo kopana o sane horeng ya bosupa thapama lenaneong lane la la setlhotlholong ke na le thapelo le kanyane kona mo nna le wena ga tlo kopana teng he moamedi motle wa PCFM jale gona jena o ntumelele ke tle ke tswe le moo ke ileng ka ke na le gona teng taba tsena ga re di bua mamedi a beya fatshe ke sa onka tle mongaka ga re di bua re be re sa di bue gobane rere re batla go utlwisa mang kapa mang bohloko re be re di bua gore u tlo gona go ntseng ho etsala ke o fe mo amedi mo tlo wa PCFM me khane re tlo bua ka taba tsa bogena ka jeno e vele ha ke a fumana e mo gana mme ke a mlapo e lo re ga di tloela he taba tseno wena mo amedi mo tlo no tlo go gona ne re tlo di tshohla jwa empa ke re fela nna ke tle ke itswele le mo ke ileng ka kena le hona teng jale wena o tlo sale ha monate o mametse sealemoya sena sao se o se ratang sa PCFM nna ke se ke itswetse le mo ke ileng ka kena le hona teng jalo ka ke bontshi re tla kopana le wena o sane o reng ya bosupa thapama lebitso la ka nna ke Tebosotho ke Sodi re sebeditse le wena hlele lenanong la kafatisa kajeno mme mokudi Matšhatsi Bishop Matšhatsi leeto la sefapano goreng ya borobong taba e nngwe moameditlhe ga ke se ke itswela ke ne ke gopola mona mme Matshediso Mokuane ke re mme Matshediso Mokuane re kile ga bua le ena PCFM mona ke ne ke batla go shebela bjale ke bona ke sa bone dintho tsa ka gorena what happened ke ne ke batla go ke tlo utlwisa mo re neng re bua le ena utlwa gorena o na beye ditaba tsa gae jwang ke ntse ke tla mo fumana ke na le tshepo e jalo empa e re ke re go wena wena mo mabedi motle re re tlhophe mona le ena gore re tlo bua e re ga re se re tlhophile ha re tlo bua ka le leng gape e seng ka nako ne re bua moyeng mona le ka ntle ka mona ne re bua golo le ena le oja ka nete a tsamaile go na le ntho a sa itsa empa re tla reng jwale re tlhophe momamedi gore re tlo bua taba itseng le ena ka nnete pele nako eno e fitlha a ntshware hela tate Sodi ke re tshidi ne ke tshojalo ke a tseba ke re ne ke tshojalo a re hela ntate re tlo sitwa o qoqa le wena ka jeno a ke re tlhophile maoba le maobane ga buisana le o senyana tjena ha mama ga o tjena hana ne o se tlokala la setlhulong re tlameha o bua re hela ntate ga re sa tlo bua le wena ka jeno ke re ke eng jwale tshidi o bompakela ntho tse ke sa tsebeng jwale re tlhophile le wena kwa ga qeta re hela ho thwe ke se ke be ka bua moyeng ke mang jwale tshidi ke die wa bothabothe o re ke se ke be ka bua moyeng o sa kopane le gona ke wana ba sa patalo mamedi jalo o baneng ga o se ka bua ga o re se ke be ka bua ke a tsho di ye o na njwetse a go itse a se ka ba bua moyeng ga bua le DJ wa bothabothe ka mmotsa ne ke tlo DJ wa bothabothe kana kono o na e kwana le kwana a sa tsebe hore Matshediso sa mpoleletse go itse a se ka ba tla bua moyeng jwale ke ditaba tse re kopana le tsona tshebetsong mona DJ wa bothabothe mofuma Matshediso Mokuane o na mpolelle hantle go itse a se ka ba bua moyeng mona ka ditaba tse ntse ha ne le sa ba patale fela ba entse mosebetsi o na tjwa a ke ga ha sa le yo ha ona molelekisa jwale ke a di tjona njwetsa ntetse tsa mona pele ke kena nna ne o mona sentse re tlo kena ge ke o planta ne tsidi jwale ke a ho tlo skire a ba ganda di ye ka o ska ba hlalo ntse go ntate di ye ho nna mo o re di ye ya ntate di ye o re ke skipe ka hlola ge to bua moyeng tsidi moya ha o phumula ka khotso wa wisi o sebeditse lefatshe mmona empa mahodimo mmane ho binwa di hosana Bishop Matšhatsi o tlo tshwara ka nanano la letho la sefapano ke a di ntsha Bishop Matšhatsi o na jwetse se Matshediso Mokua monga mahla ka pisi ke ge re tlopile re to bua lena ne nna ga bua ka mantsatsi a mang fela le eno lona ke ha rona hela ho thwe ke skebe ka ka tla bua moyeng ya ba ke re o diye ne ke tlhophile le batho mona ba itseng gobaneng ga ba se ba sa buare a ebe ko baneng ha ke tsebe ibe go ba jala ke sa ba fumana matsiki swa mbitse o witse a ska batla go bua boe di ya botabote ba sa patala
6: oh yeah
0: e mamedi go bina di ho sala mahodi mo mmane no di bina tsidi mo hle phomola ka khotso ngwaniso
7: general letswela na ke ena e bitswang lesotho akwe bolokele basotho sechaba ke sena se bitswang basotho akwe tshireletse sechaba sena ba phela ka khotso na nya bona moho le thepa ya bona

ke kena thapelo mo mamedi. Ntate wa rona ya halalelang, ya na le matla ya lukileng. Senata sa holoka morena wa khotso. Re atamela ho wena modimo wa rona. Kana ko yena modimo. Re tadimile ho wena. Re o batla sefahlego. Ya tsebang boteng ba hao. O re ha o le teng. Ke tlalwa ke matla. Le mahlomola ga sa baba. Re bitsa wena ya tshepegang. Ya na le matla ohle. Le fika la mengwaga. Tlotlo la Iseraele. Tate o lokile maemong ohle. Ya ka wena ke mang. Seabe sa mahlonolo. Re tadime ka mosa. Le rekola gao. Le seke la re feta Modimo. La re furalla ditsietsing le bothateng ba tsela re lo fihla re mema wena selahla sa legodimo re mema wena ya apereng poloko le kganya ya legodimo kotswane mmaballe kotswane le fika la mengwaga. Re tla tseka matla modimo wa rona. Ntate, o lokile, o na le matla ka Jesu Kriste, morena le mopholosi, ya re atetse lefu, a re siela bophelo bo sa feleng. Amen.

ke tswela pele mo mamedi e motle. Re ile ra bua le ntate Moruti Tsiu Mogwema. Ra bua hore re tla tla re etsa mosebetsi mmoho le yena letsatsing la kajeno. Mosebetsi wa rona bomme le bontate e ne le fela wa hore letsatsing la maobane, letsatsing la maobane, morati e motle, kamane ka ga bua sono, letsatsing la maobane, lelapeng la ha Mogwema, ke ne re leboga le monga lelapa leo, Metebello Mogwema. Re leboga le batswadi ba gae, gobane ke ka tshietso ya bona taba tsena tsohle di ileng tsa phetheha. Ntate Tsiu Mogwema le mme Anna Mogwema. Letsatsing la maobane, morati e motle, mosebetsi o ile wa qala jwalo ka ha e ne le mosebetsi wa teboho. Monga lelapa a re o leboga Modimo ka paballo ya gae yeo Modimo a mo seleleditseng ka yona. Lengolo le ne le re lebogang Modimo dinthong tsohle. Baholo ba dikereke ba ne ba le teng bohle. Ka kerekeng ya Pholoswa le kerekeng ya St. John's Apostolic Faith Mission. Ba ne ba le teng bohle go tla ema sekgaong mosebetsing ona wa tebogo. Mme mosebetsi o ile wa bulwa ka tshwanelo, wa ba qetellwa ka tshwanelo. Jehova a ikotlisa gobane Modimo o ne a emetse tsatsi leo. Jwale ha se le fihlile, a tseba o ba teng Modimo. Ke hlokometse diphala Mogwema Brass Band. Ke ile ka kopana le kapteni ya diphala, ga ba ga dumellana gore

Radio Motlheng re fetela ka ditabeng jwa le Studio 2 mo Radio Motlheng re ba fa dithapo tsena ka kotlologo go tla re balla ditaba tsa sonta sa letsatsi lena ka makgethe eo re a tsebang a magolo re nka dithapo ke penya dikonopo re di beya ka kotlolo ka Studio 2 mo Radio Motlheng.

kolo bo Bishop Matshatsi medita ba di balwa ke thabelang tawo mo medi tumela le sotho le lokela ho tsetela tshireletsong ya ditokelo tsa bana ha holo holo tshebedisong ya bona ya marangrang bona e bile boipiletso ba khosana le rothodi mohato seiso ha boela tshireletso ya bana o re le ha mahlale le marangrang a bona hala a ntlafatsa boleng ba thuto le bophelo ka kakaretso o bohlokwa ho tshireletsa bana kgahlanong le ditlolo tsa molao tse ka etswang ka marangrang tse boetseng tsa ba amoha tokelo ya bona ya go ba bana khosana ire go tsetela tshireletsong ya ditokelo tsa bana ke go tsetela bokamosong bana ha ena go salojalo ditabentsa bana moemedi wa mogatlo wa dithuso bana ya UNICEF Lesotho monghadi Bob Mochabaiwa uri meralo ya thuto ya naha e lokela go matahana le ditsebo tse hlokwang lefatsheng ha jwale sena o se buile le karolo ya boeletsi ba mogatlo ho mmuso ka mo ka matlafatsang tshebediso le meralo ya ditšhelete tsa ona Mochabaiwa o itse ha ho sena kgokahano e hlakileng dipakeng tsa mafapha a mehang lefapheng la thuto boleng ba thuto bo tla tswela pele ho se arabele dikgeo tse teng ditsebong tsa lefatshe dilemong tsena ho feta mona o itse ha ho ho balekane ba mmuso fela ho thusa ho fihlela dipehelo tsa thuto ya boleng empa mmuso le ona o lokela ho netefatsa hore meralo ya ona ya ditšhelete e arabela ditlhoko tsa setšhaba ho sa siwe morao bana Mokamedi wa meralo le diphuputso koporasing ya kgodiso ya moruo LNDC Mofumahadi Mamuilwa Raphuthing o re Lesotho le na le go lekana go tsetela lefapheng la tlhagiso go ena le o itshetleya ka o reka ditlhoko tsotlhe tsa mantlha ka ntle sena o se buile le karabelo ya gore na naga e ka etsang go nyolola moruo wa yona ebile e tshegetsa batlhagisi ba kwano gae Raphuthing o itse selemo le selemo Lesotho gara ditlhoko tsa mantlha le reka dijo tholo le nama ka di milioni tsa maluti e leng eo a reng ha e ka tsetelwa tlhagisong ya kwano gae e ka tlisa phapang o boetse a re go tswela pele moruong mmuso o lokela o netefatsa gore meralo ya ditšhelete tsa ona e a tlhaka le o sebedisetswa merero eo di e reretsweng le gore go be le kgokaganyo e tlhakileng dipakeng tsa ona mmuso le balekane ba ona o phethetse ka gore ga naga e rala ditšhelete ka nepo lefapha le ikemetseng le ntlafatswa Lesotho le ka ikemela tlhagisong ya dijo nama le ditlhokong tse ding tsa mantlha sena e bile karolo ya dipuisano tsa ba nang le seabo mafapheng a fapaneng mabapi le go kengwa tshebetsong ga dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemo sena Go tsamaya mo president wa Senegal Bassirou Diomaye Faye o phatlaladitse mogha wa hae wa dipolitiki o motšha maobane nakong ena yeo ho ntseng ho ena le dikgotlano dipakeng tsa hae le Ousmane Sonko yeo e neng e le tonakgolo ya mehleng ya naga eo bobedi bona e ne e le ditho tsa mogha o busang wa PASTEF mme ba ile ba tlhahela boetapeleng ba ona ka 2024 le ha o le jalo go thewa ha mogha wa Faye go bolela gore ba tla qothisana dikgethong tsa puso ya dibaka isao le tsa bopresidente ka 2029 tlalao ke gore bogolo ba ditho tsa mogha wa PASTEF di tsheletse ka go Faye e ka sitana le ba bang ba boganyetse dibakeng tsa o feta Sonko yo e seng le motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa o tlhagisitse pheto ya molao wa Theo e o haratseding e tla tlama gore mo presidente wa naha e seke ya ba moetapele wa mogha wa dipolitiki. Go tsweding se swale se busang Guinea-Bissau se lokollotse moetapele wa bohanyetsi Domingos Pereira ka morago gore lekgotla le fane ka taelo ya gore a dumelelwe go ya Portugal bakeng sa kalafo. Pereira yeo e leng tonakgolo ya mehleng ya naga eo o ile a tshwarwa lekgetlo la bobedi kgweding e fetileng mo teng a neng a qoswa ka o tshetsa ka ditšhelete le thepa. Tiko ya ketulo ya mmuso ka mphalane e boetse ne e le mongwe ba politiki ba ileng ba tshwarwa ke sesole nakong eo se neng se nka puso ka pudungwana mangwahola ga go ne go ntshwa moporesidente Omaro Sissoco Embalo. Go lokololwa ga Pereira go tla matsatsi a semakae ka morago gore ECOWAS e ipiletse go mmuso wa Guinea-Bissau go lokolola batshwariwa botlhe ba tlositsweng ka diqoso tse amanang le dipolotiki.
Ha re phetela ditaba tsa rona matswalo a Ghana a mabedi a kentse kopo ka lekgotleng la matšhaba la ditlolo tsa molao gore go etswe dipatlisiso ka ditlhaselo tsa melata Aforika Borwa. Ba re e sale ka dilemo maAforika a tlhokofatswa Aforika Borwa le gore ditlhaselo tsa ona ke ditlolo tsa molao tse kgatlhanong le botho. Lengolong lena la bona la la 15 kgweding ena le ne le lebisitswe go motšhotšhisi wa ICC, mmoeli wa mmuso wa Ghana Paul Crave Dankwa le setsibi sa ditaba tsa tshireletso Emmanuel Contin ba re ba kopa gore Aforika Borwa e nkelwe dikgato tsa molao ka go tlhokofatsa melata ka dilemo. Kopo ena ya bona e ipapisitse le diketsagalo tsa ditlhaselo tsa melata tsa 2015 go fihla selemong sena tsa diqoso tsa dipolao, ditlhaselo le go nkelwa thepa e ka sitana le go faliswa ka thoko go molao. Sena se tla go soka e ka morago gore go be le matsholo a o leleka melata Aforika Borwa, mme bogolo ba a ileng a lelekwa kapa go tlisetswa gae ile a ba a ona Ghana, Nigeria le Malawi e ka sitana le Basotho. Ha re diphetela ka tlhaloso ya maemo a legodimo re qala ka tlhokomediso. Go kgethe ya gwa lehlwa go ka lebelelwa go tloa ka labobedi go isa laboraro la beke ena e tla qala, mme maemo a batang gagolo a ka lebelelwa naga ka bophara ka laboraro. Ka jeno moya o foka o le bobebe, mme o ka lebelelwa gore lehlake bosio go bate le serame selale dibakeng tse ding, ka moya o ka lebelelwang go boela o foka o le bobebe. Go sane go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding tse ka maloteng. Ditaba tsena di felela mo namantsiboeng ana. Leeto la sefapano le tswela pele. Mamela ditaba gape go sane goseng metsotsong e 30 ka morago gore ya botshelela.

molomo wa ka o be a se fela se setšha dithoko tsa modimo wa rona ba bangata ba tla bona go ba tshabe mme ba tshepe Jehova thoriso tla ba le lebela Yesipa Manuel, Yesipa Manuel.

光给光给。

0: lengolong la rona le leholo le ba
1: batho ba morena ako keetsetsena o kile ntshwarele momamedi ea ne ke tlameebe ke mo
0: ke meqhoeng ge ntse re feleletse godimo go thaba go re kopanang le sealemoya sa PCFM re ntse re eme gona teng tate matšhatsi ka godimo go thaba jale ga o ndumelela mogolo wa ka ga o ndumelela tate matšhatsi ga o ndumelela tle mogolo wa ka ndumelele re mathele testamenteng ya gale ge kopane le buka ya Deuteronomy kgaolo ke ya lesome le metso e tsheletseng ke lengwalo la rona le legolo Deuteronomy chapter 16 ge tle re bale tate matšhatsi temana yeo ya pele fela
1: o ntshwarele momamedi o ntshwarele o ntshwarele momamedi go bonala ditaba tsebekwe mona
0: momamedi ya rategang
1: yes
0: ngwaneso moreneng ndumelele ko dumedise
1: ya
0: ga re atamela lengolo la rona la phudio ya letsha lenaneo ke le legolo la leeto la sefapano ya o dumedisang mantsibuengana ya reng wena le ke le newe mogaolo kgotso ke modimo ntate modimo mora modimo moya o galalelang ke Bishop Lekoro ya o gwehlang ka letsoo la moya momamedi mo mametseng o le gona teng ga nako ena tate matšhatsi ya tamela ka re re na le mantswe fela a tswang melomong ya rona re ka busetsang o Jehova gobane melemo yotlhe ya gae e go rona re kena jwale lenaneo la leeto la sefapano tate matšhatsi ga o se o butse mosebetsi ga o ndumelela tlhe mogolo wa ka gobane ke ne ke o mametse ga o beya mantswe a thapelo o re bulela mosebetsi lengwalo le o re kenang go lona ke la phudio ya letsha lona re tlo le fumana go tswa testamenteng e ntšha buka ya epistoli ya pele ya Paulosi ya moapostola Petros ntshwarele momamedi epistoli ya pele ya moapostola Petros kgaolo ke ya bohlano temana re tlabala ya bosupa fela mo sehlogo sa lengolo la rona leo re tlong o itshetleya ka lona se baleyang ka mantswe a latelang go kgothatswa bagolo le botlhe boikokobetso le phadimego mo re tlong o bala teng temana ya bosupa momamedi wa ka ya rategang ga re balega mmogo lahlelang dipelaelo tsotlhe tsa lona godima ona gobane wa le tlhokomela momamedi ke pheta mantswe yana lahlelang dipelaelo tsotlhe tsa lona godima ona gobane wa le tlhokomela sontaeng sa letsatsi lena tate matšhatsi ga re atamela tshebeletso ya phudio ya letsha kgetla ka ditsela tse sa tshwaneng re tla maoto a rona a gabileng kae le nngwe empa megopolo ya rona e sa tshwane ge kopana le mantswe a lengolo le kang le bua le nna le wena momamedi ka re go leeto la bophelo ga ntse re tla re tsamaya go ka etsagala gore tseleng ya rona ge kopane le matshwao a tsela a sa tshwaneng ka etsagala gore ga re ntse re tsamaya go be di di-porthole tate matšhatsi tseo re ka kopanang le tsona ka gare go leeto la rona la bophelo ge kopana le mantswe fela momamedi wa ka ya rategang lenaneong lena le legolo la leeto la sefapano phudiong ya letsha tate Bishop Matšhatsi mantswe ao re kopanang le ona go tlhaga bukeng go Petrose re kopana le temana ya bo supa e bua mantsi a reng lahlelang dipelaelo tsohle tsa lona godima ona gobane wa le hlokomela kore sonta yensena kore pulong ena ya letsa tate matšhatsi ga re tla ka dipelaelo ga re tla ge sena kgotso ke bodutu ba lefatshe ga re tla thabo ya rona e fokola meheng ya rona ga o letho le ka re fodisang ka ntle le gore ge nke mathata gohle ya rona ge rahlele godima ona gobane ke ona fela o ka re hlokomelang lahlelang dipelaelo tsa lona tsohle godima ona gobane wa le hlokomela momamedi wa ka ya rategang ga ke tsebe pelaelo e ka re go wena ga ke tsebe go hloka kgotso go dutseng sefueng sa gago ga ke tsebe se etsang gore e be o hloka kgotso a na ke sefe empa seo ke se tsebang ke gore go na le mo ge ka nkang dintho tsotlhe tsa rona ga di latlhela teng go ke o tsebang ke gore bukeng eo re e badileng ge kopana le sebaka se kgethehileng tate matšhatsi ka ga toropo ya maseru go na le moo banna le basadi ba sebetsang teng mosebetsi wa bona ke o nka dintho seterateng se tse latlhilweng ba di tlosa moo di beilweng teng ba di isa sebakeng se le seo seo di bewang go sona dintho tse senang thuso dintho tse latlhilweng tse beilweng fela ba di tlosa le ka gare metse ya rona go na le bontate le bomme ba phuthang toti ena mosebetsi wa bona o mogolo ke o isa sebakeng se tshwanetseng gore e dule go sona gore ke leka gore momamedi mantsiboeng a letsatsi lena tshebeletsong ena ya phurio ya letsa go na le dintho tseo re tlameileng gore ge di tlose go rona go na le dintho tse etsang gore ge hlweke kgotso go na le dintho tse etsang gore thao ya rona e be e fokola meyeng ya rona sonta e sena re kopana le mantsi ngwaneso a re nna le wena tsatsi lena mme wa ka a re nna le wena ntate wa ka kgaitsedi ya ka a re rahlele dipelaelo tsohle tsa rona godima ona gobane wa re hlokomela ke modimo o saeng ka tshobotsi ke modimo o utlwang dithapelo tsa rona ke modimo e reng ga re ya gona dintho di sa loka e be re kgutla boemo bo risitseng bo sa tshwane mohla monna e mong a leng a nkua kokomala monyako wa teng pele ka letsatsi le leng ga ntse a kokometse o ne a sa dula fela o ne a ntse a latlhelwa dipelaelo tsa gae go ona ka letsatsi le leng le ena a kena ka garo teng pele a kgomakgoma a leboa modimo ona ke leka gore momamedi wa ka ya lala latelang sontaeng sa letsatsi lena re tletse ka dipelaelo sontaeng sa letsatsi lena re tletse ka go komakoma sontaeng sa letsatsi lena dintho ga di tsamaye gantle ka gare go malapa a rona dintho ga di tsamaye gantle diphuthegong tsa rona dintho ga di tsamaye gantle mesebetsing ya rona dintho ga di tsamaye gantle metseng ya rona sontaeng sena ga re kerenke dintho tsena kao fela re tshwane le batho ba nkang toti o isa tshosane ba o latlhela dintho tsotlhe se

0: Santa Timacetta.
1: Ah.
0: Ale rona re tla re tshepe. Re tlotla re lahlela dipelaelo tsa rona. Hoduma ona se fela. Se fela se re ntate Matshati. Se re se le thata. Ke sona sela.
1: Se
0: tla nkatametsa. E le hore re atamela Sontaha e sena. Ka se re se le thata. E le hore re atamela Sontaha e sena. Ka bo fihla ho ka hare. Ho dipelo tsa rona. Ho na le leqeba. Le tibileng ka hare. Le ho se manka toa man. Ya ka le fihlela. Monga leqeba lena. Tate Matshati taba ya. Ha se taba tse ngata ke hore fela ha ho eletsa ho Modimo e be dikgapha di a keleketla marameng a hae e le hore lahlela dipelaelo tsa rona hodima ona ho na le Modimo o tshepahalang ho na le Modimo o re utlwang ke hore Modimo ona o re bonala ha re le ka hare ho kgohlong Tate Matshati e le fifi ke hore Modimo ona o re utlwa le ha re thotse e le hore Sontaheng sena ke nakong ya re nna le wena momamedi wa ka ya ratehang re lahlele dipelaelo dipelaelo tsa rona hodima ona gobane ke ona Modimo ona o re hlokomelang gobane ke ona Modimo ona o fetolang dintho gore di be ka tsela e sa tshwaneng e sa tshwaneng le ya pele ntate Matshati o ka etsagala gore ga re keta o lahlela e be re bona Modimo a dia go araba wa rona ke o lahlela lengoro moo re badileng telele a re lahleleng bothata bo a re lahleleng tsietsie godima ona momamedi wa ka ke bua le wena mme wa ka ya re bana bana ba ntlontlolotse ke bua le wena motswadi wa ka ya re ye ka re nna ke tshwane le batswadi ba bana bana ba ke lekile go ba godisa ka ditsela tsotlhe re ke o bolelele ga se molato wa gago gore e be bana ba setile go utlwa se molato wa gago gore lelapa le ka tsela eo le leng ka yona empa wa gago ko gompela ke o re lahlelang dipelaelo sena godima ona gobane ke Modimo o seng ka tshobotsi bane ke Modimo Tate Matshati ba buang ka Modimo ona ba re ke Alpha le Omega ba re ke qalo le qetello ya dintho tsotlhe phuduong ya letsha ngwaneso nna le wena re tla ka boima nna le wena re tla re ngwetswe nna le wena re tla re se re sena le tshepo ya bophelo e re ke o bolele lahlelang dipelaelo tsotlhe godima ona gobane wa re hlokomela ke o tadimile ntate wa ka ka gare go lelapa le o dutseng ka gare go lona ke o tadimile mme wa ka ka gare go lelapa le o agileng go lona ya pulang ke o tadimile gore o na le dinako o na le dilemo o ntse o kokometse mmele wa gago o sena kgotso ba bandika ka diseditse gore o na bophelo ga re sa tla bo fumana e re ke o bolelele o na le a leng teng ya tshwereng senotlolo sa gauta Tate Matshati mo wa kwetseng teng ga o ya ka bulang Sontaha sena mosebetsi wa ka le wena mme wa ka ntate wa ka ke ore re lahlele dipelaelo tsotlhe dipelaelo tsotlhe godima ona gobane wa hlokomela ga o Modimo o mongwe o ka re hlokomelang ga e se Jehova ga o Modimo o mongwe o ka re kgantshetsang sefatlhego sa ona ga e se Jehova e le gore Sontaha sena ntate wa ka mme wa ka ga re gokolotse tsotlhe re tshwana le batho ba nka dintho tsotlhe ba di isa sebakeng seo di tlamehang go ya go sona bothata ba rona Tate Matshati ga ke gutla ge na le go nka dintho tsotlhe ge di lahlele sebakeng seo di sa tlhokagaleng go tsona ga re ke re shela ngwanetso gore na tse gutlelang go rona a na re di lahletse godima bophelo ba rma yanang ya nang le matlana bona bothata bona bo sitisang gore o tshwane le batho ba bangwe a na bothata bona bo etsang gore o robale ka leqeba o botswe ka lona a na bothata bona a na re bofile Modimo Modimo wa lona na ya re hlokomelang ga e mong ya ka re hlokomelang ga e se Jehova wa magotla ga e mong ya ka re utlwang ga e se Jehova wa magotla ha o le mong Tate Matshati ya o re ka la rampela sefahlo sa hae ha e se Jehova wa magotla le Sontaha sena ha re lahleleng dipelaelo tsa rona godima ona le Sontaha sena le ha re tla ditsela tsa rona e di sa tshwane.

0: akaretla maoto a rona a sitao re jara go na le sebaka se sa tshwaneng le dibaka tse di kore go na le sebaka tate matšhatsi se reng ga re fitlha o sona e be re reng tata rona ya magodimong lebitso la gago le kgetlege sebaka sela ke sebaka seo montho ya mong le emong a se atamelang ka boikokoletso sebaka sela ke sebaka se reng ga o tloa teng e bo ba le mantso a se fela e sale ke itlhatswa teng ke ntse ke bina topololo ke Bishop Lekoro ntate matšhatsi ya reng ga re latlheleng dipelaelo tsotlhe tsa rona godima ona ga o ye mong yaka re tlhokomelang ga e se modimo ona dumelele Bishop matšhatsi ndumelele mogolo wa ka dumelele ntate tle ke gutlhe o tswele pele ka mosebetsi wa modimo ka Kristo be jalo amen
1: momamedi ya rategang Waneso Morene Temana e badilweng e re lahlela dipelaelo tsa lona ona gobane wa le hlokome ke tsatsing la maobane ke ile ka kopana le mme gana re fa ditaba a re tla ke gopole mokudu wa gae ka ra sepetlele sa tshepo jale lengolo le se le bua ditaba tseo ga re ka ra mo siela sebaka o tla tseba o fetola tsotlhe molemo wa rona latlhelang dipelaelo tsa lona wona gobane wa le hlokome waneso ya rategang ka nna ba dipelaelo di o tshwere go na le dintho tse sa etsaleng magareng ka bophelo tseo batlang di etsagale fela ga o na le tholeloka e re o sa bone le tlaloka e be ga o bone o ya tsagala e koloi ya nkanitsietsi tsa batho e feta strateng se o leng o sona e re lahlela dipelaelo tsa lona gona gobane wa le tlhokomela e re ke o dumelela o kene gobane re setse ka metsotso e lesome fela re ko dumelela o kene momamedi a ratega re ko dumelela o kene ngwaneso morene setse fela ka metsotso e lesome fela ga e le jalo metsotso eo e tlalosa gore nako ga e nako ga iyo nako e fedile nako e fedile mo mamedi a motle nako e fedile morati e motle lahlelang dipelaelo tsa lona gona

0: Kena mo mamedi na kwa isa leyo. E mona kila kabanka pratisi mona. Ako rinke kebabone na motli ngile mwana tenke ukai. E kebone babang, motli ngile mwana tenke mwana nzokwa la unkile watu pratisi ima. Sababina, yawa usoba nka. Yawa usoba nka. Hila matubambure. Baile kajwa. Hase kileka kwa modimu mosa. Hase kileka nkongwe. Kena momamedi, ken. Khotso, aibelewe.
1: Khotso, aibelewe, nazimachaki.
0: Khotso, ndrate.
1: Lashela, njipela, letayona.
0: Ya.
1: Omodimu.
0: Amen.
1: Nifati nilire pila ngulona.
0: Bale ya kapili, bale ya kapili, mitutuwe fokola.
1: Ye, kile fati le, le di pila elo.
0: All right.
1: Di kolo zotego di fumanang.
0: Yes.
1: Ye, bakutuwa wae, bakile bata malie. Ya baka rabona. Mabale ba nali di pila elo. Ne ka tseu ka ga di kireke ka go malapa ka go maloko di pelelo ringata.
0: All right.
1: Tsala bimo ke na se ba se o se tloka.
0: Okay.
1: Nanda
0: ke le bilenda.
1: Yeah.
0: Nanda tare

0: rahlela dipelaelo tsohle tsa lona bona ka metsotso e mmedi kgotso.
1: Kgotso ntate moruti wa ka.
0: Kgotso mme.
1: Ke ona ke kenang ha ke a utlwa
0: hore na. Rahlelang dipelaelo tsohle tsa lona bona hobane wa le hlokomela.
1: Hobane wa le hlokomela.
0: Amen.
1: Ke a leboha
0: maka. Thank you, man.

0: dumeletse gore le sontae sena re felle thabeng ena mo re kopana le lentse fela le reng bakang gobane mmuso wa magodimo o atametse ya hwang ka lentse le legolo o re bakang gobane mmuso wa magodimo ga e le ona o atametse momamedi re kena lengolong la rona le legolo lenaneo ke leeto la sefapano tate matšhatsi re ntse re eme qhoeng re ntse re feleletse godimo go thaba mo re kopanang le sealemoya sa PCFM re ntse re eme gona teng tate matšhatsi ka godimo go thaba jale ga o ndumelela mogolo wa ka ga o ndumelela tate matšhatsi ga o ndumelela tle mogolo wa ka ndumelele re matšhele testamenteng ya gale ge kopane le buka ya Deuteronomy kgaolo ke ya lesome le metso e tsheletseng ke lengwalo la rona le legolo Deuteronomy chapter 16 ke re bale tate matšhatsi temana yeo ya pele fela yona sehlogo sa yona ntate matšhatsi se re mekete kore tsatsing la kajeno re kopana le sehlogo ntate matšhatsi ka mora nako re kopana fela le sehlogo se reng mekete kore re ne re dibale dihlogo ntate matšhatsi sonta yeng sena re kopana le sehlogo se buang ka metete temana ya pele yeo re tlong go e bala ngwaneso ka thuso ya morena ndumelele re e bale ga mmogo elelelwa kgwedi ya bibi mme o etsetse jehofa modimo wa gago paseka ka yona gobane ke ka kgwedi ya bibi jehofa modimo wa gago a o ntshitseng nageng ya egepeta bosenyi ngwaneso dumelele ke phete mantswe yana elelelwa kgwedi ya bibi mme o etsetse jehofa modimo wa gago paseka ka yona gobane ke ka kgwedi ya bibi jehofa modimo wa gago a o ntshitseng nageng ya egepeta bosenyi morena re ka ya go mang gobane ke wena yana le mantswe a bophelo bo o sa feleng tate matšhatsi re kopana sonta yeng sena le segopotso re kopana momamedi wa ka ya rategang sonta yeng sena e ka re le boitlamo ba ngwana motho re kopana e ka re le motho ya ileng a utlwa mantswe a temana ga o ka ndumelela kaya ka ba ka gutla ke tlatla ke o leboela sebakeng sena e ka re re kopana le mantswe yeo motho e mongwe a bua ka ona o re go ya ke aya empa ke a tseba gobane ditlhoriso tsotlhe di nkemetse taba eo re kopanang go yona kare go setlhogo sa mekete ke e reng elelelwa kgwedi ya bibi mme o etsetse jehofa modimo wa gago paseka ka yona gobane ke ka kgwedi ya bibi jehofa modimo wa gago a o ntshitseng lefatsheng la egepeta bosibu kore taba yaka ntate matšhatsi e theuwe mona gobane ke ka kgwedi ya bibi yeo jehofa modimo wa gago a o ntshitseng lefatsheng la egepeta ko go na le lefatshe la egepeta tate matšhatsi ga ke iketsetsa motloditheo o wa letsatsi la kajeno go na le lefatshe la egepeta mo re ntshitsweng teng a na wena lefatshe la gago la egepeta mo o ntshitsweng teng o sa le gopola na a na lefatshe lena la egepeta mo modimo a o ntshitseng teng bosimo a na ke lefatshe le o santsane o le tseba elelelwa gopola kgwedi ya bibi o e kgetha gobane kgwedi ena ke kgwedi e sa tshwaneng le dikgwedi tse dingwe ka ga dikgwedi tsaletse lesome le metse mmedi tate matšhatsi gona le kgwedi ya motho e mong le e mong yeo a tlameileng gore a e elelelwe go na le kgwedi ya monna e molemo hona le kgwedi ya mosadi e molemo yeo a tlameileng gore a tseba bane ke kgwedi ya ntshitsweng lefatshe le bitswang la nkgepeta ga ntshwa motsheare empa o ntshitswe bosibu ka letsola ya maatla gotlhe elelelwa kgwedi ena ya bibi gobane ke kgwedi eo ka yona batho ba banga e ba tlela ke kgwedi e ba etsang gore dikgo tsa maqeba a bona di boele dipe batho ba banga ba e gopola ke kgwedi eo bare o modimo ona ke bone letsoo la ona le maatla ka lebaka la kgwedi eo koo motho e mong le emo o na le nako eo a ka reng go na le tsietsi eo nkileng ka baka go yona ya ba modimo o phagamisa letsoo la gae go nlwanela ya ba modimo o phagamisa maatla a gae ka bona lereko la gae ga le bapa le nna ka utlwa mofutu wa lerato la gae ga le tsamaya le nna soo sonta eng sena ngwaneso ya ratang ge kopana le mantsho a re jehofa modimo modimo wa gago o ntshitse nageng ya egepeta go na le egepeta momamedi wa ka ya rata moo re neng re phela teng go na le egepeta moo re o sena kgotso ke late matšhatsi ga ke bua ka lefatshe le bitswang la egepeta ke re motlhabana ba iseraele ba ntshwang teng late matšhatsi ka lebaka la o phela egepeta nako nako e telele ya modimo wa sata a iponagaditse go bona ba setile go utlwa gobane ke modimo ya re ntshang lefatsheng le le ne re sa phele ge sa phele ka ntlhe ka gare go lona ko gore batho bophelong re dutse lefatsheng la gepeta go fitlhelela tate matšhatse ge se re sa utlwe ditlhoriso tseo e gepeta ge di etse tswang teng momamedi wa ka ya ratang ke leka gore moo ge dutseng teng go na le ditlhoriso tsa teng tseo ge se re sa dutlwe ka lebaka fela la go dula e gepeta nako e telele belengolo lere go na le nako yeo re tlameileng gore re gopole kgwedi ya bibi go e gea ore kgwedie ke kgopotso dinthong tse dingwe kgwedie ke kgopotso gobane kile ka ba ya ngwatlegileng empa modimo wa nthola le nna tate matšhatsi modimo wa mphitlhela ka ba ka ba le sefela e salo mphitlhela ke maketse fela ke botho ya gopotswang kgwedi ena ya bibi kore ntate matšhatsi setlhogo sa rona sa mekete re kopana le lengwalo le re gopotsang monna e molemo le keba la gae re kopana le lengwalo le re gopotsang mosadi e molemo le keba la gae motšha e molemo moo wa tswang teng go na le motho ya reng o tila ka ba bophelong bo e seng bona empa ka letsatsi le leng modimo wa kutlwa a nfilila ntate matšhatsi jwale re motho ya jalo o gopotswa letsatsi leo ka lona a ntshitsweng e gepeta bosibu ka teng o gopotswa letsatsi leo bitswang la bibi letsatsi la bibi ke letsatsi leo motho a ntshitsweng mahlomoleng a thata ntate matšhatsi ka lona ke gore letsatsi lena ke letsatsi leo re tlameileng gore re le tshwae dicalendareng tsa rona letsatsi lena ke letsatsi leo motho a tlameileng gore le yena ma ditseng teng a kare le nako eo ra reng ke a o leboga modimo ko re ka gara dikgwedi tse lesome le metse mmedi tsa selemo ntate matšhatsi e ka re go ya ka lengolo go na le nako eo motho a tlameileng gore a itlhaise pele a jehova ko gore samuele ntate matšhatsi o ne a itlhaisa selemo le selemo empa ka letsatsi ha tlhaha a tlhaisa a tlhaha ka diaparo tse sa tshwaneng le sa selemo se fetileng motho ya kenang kgweding ya bibi o tlo ntšhafatsa kontraka ya gae le modimo wa gae tate matšhatsi motho ya gopolang kgwedi ya bibi ke motho ya reng ke le nna ke atambela gobane go na le modimo o nketseditseng ka mosa go na le nako yeo batho re gopolang dintho tse botlhoko tseo re ileng ga di etsa kapa tse etsagala maphelong a rona e kgepeta yo o ntshitsweng go yone a na momamedi wa ka ya rategang o sa gopola gobane o ntshitswe teng e le bosigo o sa gopola gobane ga o tla satemana e rengelelwa kgwedi abi dumela mogolo waka go na le kgwedi ya mosadi ya molemo yeo a tlameileng gore a tseba gobane ke kgwedi ya ntshitsweng lefatshe le bitswang la kgepeta ga ntshwa motsheyang empa o ntshitswe bosigo ka letsona ya maatla gotlhe elelwa kgwedi ena ekeledi go ka etsagela go na le wena e kgepeta ya rona ebile ke hitsa jalo tete matšhatsi e kgepeta ya rona ke obane motho ya tsamayang ka bothata le ya kulang tate matšhatsi ga a bua ka bothata ba gae a ka o jetsa gore tswekere yaka high blood yaka stress saka jale ke e kgepeta ya rona yeo re ditseng go yona ge se re sa utlwe le botlhoko ba o phela e kgepeta empa go na le nako yeo modimo a rentshitseng la modimo a sa rentsha ka re o ekgepeta re tlala ka go koma-koma mabitlana ntse a le teng e kgepeta re ne ntse re ja bosibo le motsheyare anthe re etswa ke tsietsi yeo re ditseng go yona nako e telele ke gore motho tate matšhatsi ya dutseng ka ro lelapa le senang kgotso taba eo e fetoga pina go yena ga a sa e tshoa le ga a tla ka dikgogo o santse a tseba gore thupa e ikemetse empa taba e o sa phela le ena ka matsatsi otlhe sontee sela ke re ga re gopoleng mamamedi ba ka ba rategang kgwedi ya bibi go ekgetha gobane ke kgwedi eo re ntshitsweng nageng ya e kgepeta go na le naga ya e kgepeta yeo re jakileng go yona go na le naga ya e kgepeta yeo re tlamehang go tswa go yona go na le naga ya e kgepeta yeo re dutseng go yona yeo go nang le ya basereng danka iphumana le nna ke suthile letsatsi leo re laka ga e tswa gantle ka lona ke modimo wa rona ke lona letsatsi leo re tlameileng gore ge le gopole bishop matšhatsi ga o dumela ke gotlha kgathatsa fela ke lentswe le renyelelwa kapa gopola kgwedi abe boikgetha yo ntshitsweng lefatshe la kgepeta ntate matšhatsi lengolo le ene le bosimo ga re ntshwa gona teng e mo lelemong o ya tsena matswang teng e mo lelemong o ya tsena bophelo ba gae gobane bone bose ka tsela ena empa modimo tsa phamisa letso la gae go golopolola teng ka letso la gae le maatla a re ntsha teng bosibo tate matšhatsi ga re elelwang dikgwedi tsa rona tsa bibi ga re yo elelwang leeto la rona ba bangwe ba rona re kile ga etsa boitlamo ga re modimo ga e seka ya le rona wa gotla le rona re tla o leboela sebakeng se ga re tlameya gore re etse tente kapa go goeletse re modimo e sa lole modimo o sa balen di dilemo empa re etsa tente matletsetletse yeo re bitsang metswalle ya rona yeo re tlo thabang le yona sita o etsetsa jehofa modimo wa rona ka moa reetseditseng ka teng ke bishop lekoro bishop matšhatsi ndumelele ke kgutse dumelele ke kgutse ntate dumelele ke kgutse amen.
1: Momamedi ya rategang temana e re badileng letsatsing la kajeno bosigong bona elelelwa kgwedi ya bibi ga ke tsebe morati ya motle na wena o latuwe kae o latuwe kae ke modimo ga keta go lata ya ba o reng kae tsatsing lena lengolo leo re le fumantshwang le re dip tsohle tsa wileng wa feta tsona ke mo futa wa e repita ke o tsamaileng ka ga yona ditshaba tsohle tsa o kileng wa dihlo mahareng a bophelo ke mo futa wa e repita ke o ileng wa tswa go yona empa kajeno o bina sefela sa setšha ngwaneso ya rategang go fihlelwang ke maatla ke maatla a modimo ka mo o sebetsang ka teng e lelo kgwedi ya bibi ya o ntshitsweng ya gapeta ngwaneso ya rategang e gapeta o tsileng o yona go na le letsogo la kile la o yatelela pele go na le letsogo la kile la o lwanela go na le letsogo la kile la ema pela ga e lelwa kgwedi a bibi ga o keta o elelwa mona o bua le motho ya ileng a kopana le modimo maemong a thata ga a keta o tswa maemong a thata modimo wa mohlwesa thaba a ba okamela dira tsa gae ngwaneso ya rategang lengolo la rona le re elelwa kgwedi ya bibi yo ntshitsweng ya gapeta bosiu ka potlako yo ntshitsweng ya gapeta yo no yeme o yo yo ntshitsweng ya gapeta yo no dutse o yo yo ntshitsweng ya gapeta yo tsamaile o yo mwana so ya rategang o tsema mo fitisitsweng ke Jehova Modimo wa ba mo etsetsa ka mo o ratang ka teng pelo ya gao e ikutlwang ka teng ngwaneso ya rategang ga o sa wa etsetswa o sa etsetswa ke Jehova o ka se be le mantswe a kelello kapa o elellwa elellwa mona re bua le motlamo wa ya tlametsweng lentswe re bua le motlamo wa ya tsamayang lefeleng bana ke tau feta bina se fela ha ke hopola wena nang ka kenehela tsentla ha ke na tsona tse ka o kgahlisang se sabelo saka ke nna ka sebini Jesu morena waka o sea moele ke motho ya fetileng mo mamete ya rategang ke motho ya tsamaileng ngwaneso moreneng ke motho ya itseng ha kata o yetsetswa ka moo lentswe la modimo le mmaletseng ka teng kutlo ya baketso ko yena mo mabedi ya rategang seo a se utlwileng a re thato ya gago e phethehe bana ba gago ba kgethehe e mo mabedi taba yena ya go elelelwa ke lentswe la motho ya fetisitsweng ke Jehova gobane a keta go mo fetisa ka moo yena e leng Jehova ka teng a mo tshwara a phela ka lebaka le wa ba le maatla a matšha o re ke tla busetsang go Jehova bane melemo ya yotlhe e go nna ke motho ya utlwile modimo ka botebo mo mamedi itse ba kete utlwa itso ba ke tautwa are ntaile morena ke mo fowa hao tato ke tlaetsa ya hao yohle ga ikankimela dumela go ntlatsa ke o sitsweng waka o ntshwarele ke a utlwileng a baetsa ka mo o lentse la modimo ke mmaletseng ka teng ka katile o feta dikgotlho le diphula ga katile o feta ngwaneso ya rategang maralla le matsaranka ga katile o feta o re le nna ke mmone moloki

0: Ya, mopolo se uteng le godimo. Mwaneso ya rategang. Elelwa godi ya bibi. Yo ntshitsweng e gepeta ka potlako. Ibile le bosibo. Ha o no utswa. Ha ke tsebe mofuta wa hawa e gepeta. Yo ntshitsweng e. Ye mungye khepita ya hai, kiri tieti le mashomula. Kajeno nena utwile, fute mwa wai khepita, uru hopule le tsoho, le kile na ubona kara mashomula. Laba la utwara wapila, la untsa kara khepita, batu batwile momamedi, batwile khepita ntsabona, babanka untsua. Mofute mwa e khepeta o sabile a lebetse mo watsulente sabile a lebetse gona o tsile jwang o latlile le kano ya mo watsulente o furaletse sele kane sa mo watsulente khantse mwa re swara ta ha o ka bale moha wa ba ba yelelwa pelo nya ha o wa ho pula sele kane sa mdimo ske be sa fela ho e Kena mo mamedi 2121 99 56 plus 2 66 59 9 56
1: Polelo e matla ere elelwa godi ya bibi. Tate bishopo bosibu ba letsatsi.
0: Ha!
1: Ke ke bua fela ka ka se ke sama koloi.
0: Yes.
1: Ha ha se ke sama koloi. Se ne se kala mo se ntse wa sona.
0: Yes, Reverend.
1: Se ka se ka
0: Yes, Murut.
1: The Munayadi Chalioni.
0: Yaman.
1: Hancha Karu Shapi.
0: Yes, sir.
1: Mushapi Waikolobe.
0: Aha.
1: Kayo Sola Yopa Fela.
0: Eh.
1: Yawa Waye Sahaba. Yawa. Munayadi Chalioni.
0: Yes,
1: sir. Oh, so I am a little tall.
0: Yeah.
1: Alain na siki.
0: Yeah.
1: Apane la moja ofa. Ini na la aluwa. Na otuse mu morisei.
0: Hey.
1: Mona tebu sebeleti.
0: Yeah.
1: Kakreste mu rena.
0: Kalebo.
1: ke tatel fala
0: ke le bon.

0: Ya. Τι σας. Και να μου μαμέτει. Ρε οχοπότσα. Χωροτάμε ο γελελουέ. Ο γελελό να ουλα του εκάει. Και λετσόλα μου τίμω. Ο γελελό να μου τίμω να λεκάει. Ο πιλόμπα χάου. Haono tsamaya hara metsi bila tseba bateng ka letsola ha ile matla a o tshwara wa phela ka letsola ile matla ka jeno re batho re tseba o rapela ka letsola ile matla ke modimo re latile ba banga la tue hole Maharinga bophelo ka leng sa dumele e tla ba kaleleng o tla bo le tsena go latela modimo re latile kae na re kopane le ona o le jwang dintho di senyeile ena le lwa moo gopole gore no sa tsamaya o inotshi kgotso e beteng kgotso ntate
1: Ata wena buangani hulu a hulu.
0: Eh.
1: Ubani itswana le. Hao ki mohalu tsola magwele.
0: Amen.
1: E mishenya pili. Hande re sukula.
0: Tsisa.
1: Maishanu je monana. Ide sa lenjone njibizwa Caltex.
0: Kebo.
1: Eh. Wa patal la kota.
0: Aha.
1: Tsari mo asna leto.
0: Asna leto.
1: Tsela jena mudi na ndo mponi wa.
0: Ha.
1: Wa hale o tsola magwele.
0: Eh ya ta.
1: Tsani ti u ri tante ke le ba mo ha wa ta te mudi mo.
0: Ya.
1: Haiba lo raro bora botu godi wo budi ba le nam pa bona how na cha se ni lu besi
0: jesus
1: ruri ni solo le mo how cha ne di la te ga di tshutso
0: that is why
1: ha ki thogisi
0: ya o tseba mo hawa mudi
1: ke le ba mo hawa mudi
0: ya
1: amen it does
0: ke le bonta ke le wanta ha elel nale mo mutima o latile nale mo mutima o latile nale mo mutima o latile ndi e o rebe o seuleng sona hona le mo mutima o latile ndi ga wa fihla fela mo fihlileng teng kgotso a khutla hape ngwanetso khutla hape ngwana mme e gona le mo modimo a o latileng teng kgotso e be teng
2: ke mašatsi ke a ikokobetsa
0: kgotso
2: ke maneng a letsatsi la kajeno a ga lengolo le re elelelwa elelelwa kgwedi ya dibe mme o etsetse Jehofa modimo wa gago paseka ka yona gobane ke letsatsi leo o ile wa ntsha egepeta ebileng le bosimo dingata diegepeta tseo re ntshitseng ke modimo go tsona tseo re sa tsebeng gore na go ja e ne e se modimo na re tlabe re ne re etse jang e ka re phirimana ya letsatsi nka tsamaya ka setsela se re nna o ipone o le ditshila o le ntho e tlhesegang ya lefatshe ga ke gopola fela mogau ong tate modimo a ileng a nketsetsa ona dinthong tse kabeng tse neng di nkantile ke ne ke fitse go gana le ga di ne dimpolawa wa banang tate matšhadi lengolo le leng ke tlo le gopola le re motlha bana ba Iseraele ba tshelang lewatle le lefubedu ya ba Joshua wa ba laela gore bantse majwe a lekana meloko ya palo ya meloko ya bona ba fitlha ba gagesesika ga ba tata go gagasesika seno sa gopotso ya ba batla ba paseka godima sona gore batle ba dule ba gopola gore ke mohla abibe ya bona e neng e matlha mesegethong ya bona ke matšhatsi e re ke gute ke tle ke siele bana beso ke nkgono ka gantate mojalamakaoteng sa golo
0: ra leboa nkgono ka

0: e kgepeta ka dintho tse ngata ntate. Bana ba rona ha ba na mesebetsi. Ntate re sotlehile ka lebaka fela la hobane mesebetsi ha yo ka hare ho naha ya rona. Ntate e kgepeta re phelang ka hare ho yona e thata. Ka ho tho re lemohe re le elellwe hobane ha phefumolo e ntse e le teng ha ho na letho leo motho o ka le hlokang ha Modimo o ntse o hlonolofaditse ka bophelo. Ntate ke kopa o tlo ntshwarele ke a kgona nako e felenyanyana hoba kekeile ho kena ke kopa ke tle ke bina sesela sena o tlo ntshwarele ke tla bina kgorase e le nngwe fela.
1: Amen.
0: Ooh, let's see.

0: motso
1: e pita
0: ya
1: ya ba ba tshuha le go lela fa go le dipegetsa ga e tsetlang ka morao
0: e
1: ha ba se ba koma koma ba tiele ile le ntse la tsela moshe moshe ba bolela ikemeleng fela modimo a re ikemeleng fela le tle le bone ha ba tata o tshela mabota a metsi a ya wa mabotho a fa o wa ka gare ba fihla a ka nkane ba eleletse gobane e fela go le jalo ba e gape ka bao a kileng ba ba bona ga ba fatla ba ela ba ba bona gape ba ba bone ga ba tswelela lewatelele lephubedi jale ba sala o komakoma ba reka morago ka lebaka la dipelaelo ba belaela gona le gane ba belaela go moshe ya buang le modimo modimo o molaele gore go tla ba tsena o fele go bijalo tabakwa yona eo ke mane mo ba talang gore ba lebale mo ba ntshitseng teng e ba ba komakomela le yona kgala dipisa tsa e kgepeta tseleng ditshwetlha ke tsona tse ba belaetsang gore ba tlabe ba falata ba be ba botlo bolawa ke tlala lefeleleng
0: kake
1: ditshopo ge ba tlhoge ya lebala
0: enataba
1: ke goge re gopole kgwedi ya bidi ge gopole moo re ntshitsweng teng matlhomoleng a mangatangata moo teng re neng re sa tsebe gore na o ka lokololwa ke mang modimo ore ba thule gole morena jesu kreste o re latile dinthong tsa o neng re sa tlo tseba o intsha o tsona lebitso la morena jesu kreste epa le kajeno le kajeno lena re santsane ke ya ka morao modimo o tlo re thusa tle mote modimo a ka re thuse a re boloke gobane dintho le ga di furaletswe di a latelela
0: le
1: ga di o latelela di ka tsela o fetisa morao wa modimo o keke wa elelelwa ka gona elelelwa nna le ntate elelelwa ngwana motšha le go phema le ka tsela ka jano ga o tswa molaetsa ona
0: Ah.
1: Je vais prendre un mot, mon ami, je suis au Christ.

0: tswebe le ba
1: khotsong tadi
0: khotsong
1: ba de bishop o le ngolo la letsatsi la ka jemu
0: e am
1: ku tswa le bua le nna hantle
0: ya
1: go ba le mogolo wa ka e gapete ke nyengile ka go yona le fatseng uno ho tswa modimo ntla
0: yes yes
1: ke tswa go ke gena ka ho le tola se fapa le ke le ka ha ga gapeta ya nna ke ha ba bui mantle tse di tsopo fela mo tlo ba ka bonetse bo le e mo bo wa ka ke tadi mo hantle le ngolo la letsatsi la ka jeno ntate di tsopo le nthong ga ka ha
0: e am
1: ho ba ne ke se se ntate ka ha go ye gapeta le fasting
0: ye
1: empathy ke ya ka ke ha go ka ke mo study a science se le ka ne le go hofa mo di mo tse ke le lengwe le ka le mala tsa
0: jisa jisa
1: ntate di tsopo hantso ho rapela moholo wa ka o se ba tsisa ho mpe hantse
0: yes
1: o se wa tsetsa ntate ho hopola ka mehlala matsatsi
0: ke tlo hopola mme
1: ke ne se ntate le fatseng empa ke re ka ho hopa mo di mo tsisa ene se le ka nle o no dule o ntadima ka mehlala matsatsi ka le leng la matsatsi ke tle ke re modimo le nna ke a leboga
0: ee ya hlemme
1: go bane le ka ona motsofe ke ntse ke leboga fela ke hofa modimo ba nontsa mphile bophelo se ka go ye fetisa tate ke go ke a leboga tate modimo o mpolokela wena
0: ke lebile mme wa
1: e ye ile a holo ke re ngolo la letsatsi ka se me o kwa ka yana o futa
0: ah
1: ka le go tsela la le go le ke le ka go bona botlo le go mo kholwa
0: ke a leboga
1: ke mo rena ka
0: amen amen amen. Amen. Ah. Yeah.

0: lwana nka e thata e sa botlhoko o tlang stilang tse ya ka thoko ka thoko ka matsatsi a mangata o ra ketekang go na le dinako tseo re di ketekang tsa menate e sa re lebala go keteka le o tshwaya ona matsatsi le o jao fa modimo a kileng a reme ya bophelo ka bao go bontsha tsela gore ke ena tsela le nnete le bophelo a jao fa modimo a ka re thuse re tsamaye tseleng ya nnete re tlwele ka bosawana ba lefatshe lena gobane yona ke ena tsela le nnete o ye mongwe ke matlhatsi ga o tse o rapela o tlo gonneng gopole le bantlo yaka gobane ke tsamaya ka re fepeta empa ka lebaka la mogao wa modimo ke a tseba ke ka feta
1: mme
0: mafumane dikgotho ka
1: gamatsaa. Letsatsi la maobane re ile ra kopana le mme Mamitin. Letsatsi la maobane re utlwile mme o na le mokudi ka moo ka tshepong le wena re tlo gopola. Re tlo gopola mme ke motshetsi e mogolo wa lenaneo lena moratimo.

0: Kgotso, kgotso ha ibe le wena. Kgotso.
1: Ntate Bishopo.
0: Yes, ma.
1: Bosimo ba letsatsi.
0: Ha.
1: Hopola kgwedi ya Abiya.
0: Ya bi.
1: Hopola kgwedi ya Abiya.
0: Ya.
1: He, ntate Bishopo lengolo lena.
0: E botlile ka sereke. Yes,
1: ke yona. Se ka ntse pele le maikutlo a ka.
0: Yes.
1: Ha ke hopola mo ke tsang teng.
0: Yes.
1: Ka letsatsi le leng.
0: Ha.
1: Ka nako ena hore ntsona tsena. Ha ene le kgwedi ya Abiya.
0: Ee. Yes, ma.
1: Ke ba ke hlasetswe ke motho. Mosebetsing wa ka wa matsoho.
0: Ya.
1: Ke ba mmele wa ka wa opa ntate Bishopo.
0: Yebane.
1: Ke ba ke kwaleile mahlo. Ke ba ke botsa Modimo hore na e ka ba ke entseng.
0: Ee.
1: Ke lekile tseo ke di tsebang.
0: Yes.
1: Ka bitsa maponesa ka bula case. Empa ka lebaka la hobane fela Modimo na tseba hore ke dutse Jerusalema.
0: Ha!
1: Ditaba tsa ka di ka tsa sebetswa.
0: Ee.
1: Ya ba ke lekile ho lelekisana le yona. Ya re ha ba check-a metšhini ya bona ba thola hore case number ka eo. Ka nako eo ke ne ke tletse ntwa ntate Bishopo.
0: Yes.
1: Moyeng wa ka o no tletse ntwa, ke tletse boiphetetso.
0: Ke tseba taba tseo.
1: Ha ke hopola kgwedi ya
0: Abiya. Yes. Yes. Yes. Ha.
1: Kgwedi.
0: Hey. Hey.
1: Ke kopa kgutla.
0: Ke a leba mme. Hey. Ke tseba taba tseo. Oh, salut, tu kete mi kete tu tu emilano murati emotle. Obani esetting etabile adi tibiso tibiso taruna diya.

Momamedi e motle re ya kwala. Ha re etsa tjena ngwaneso moreneng. Ke tlo bala ditsebiso tsa rona. Ke qale ka ditsebiso tsa ditsoseletso le di-conference. Conference ya batjha e me ha mahaswa ka la 26 kgweding ya borobong selemong sona sena. Ee, bakeng sa ditlakisetso le ho ngodisa ho tla ba teng karolong ya conference ya batjha o le motjha. Mme Mathakane Mokotso ho 69 27 74 62 69 27 74 62. Ke yona nomoro eo o tla ngodisa ho yona. Mme mare tshedisitswe kwading ke tsoseletso ka la tharo kgweding ya lesome 2026 e tlabe le tsoseletso ka mo ka kwading. Mme mabohlale tshehlo Peka Masaleng ka la supa kgweding ya lesome le motsomong 2026 e tlabe le tsoseletso. Conference Mme Mathabang Letsie Thababosibu ha Mosalla ka la 19 ho isa ho la 20 kgweding ya 12 selemong sona sena sa 2026. Ee, morati e motle, molemong wa kgwedi ena ya mosadi wa maAfrika ha metsotso e le 30 ka morao hora ya bosupa ba tla arolelana nako ya 15 minutes e tla ba Mme Mathabang Letsie ke yena ya tla fana le ka lengolo ho Mme Manthati Mohanwe. Mme Manthati itukise le Mme Mathabang Letsie ke lona ba tla qalla kgwedi eo Sonta sa bobedi. Mme Madinke Machema o tla be a tsamaya le Mme Dineo Sebotsa. Ke bona letsatsi le latelang Sonta heng se latelang. Sonta sa boraro Mme Matshepa Matsoso o tla ba le Mme Mathako Phalatse. E tla be le Sonta sa boraro. Sonta sa bone ya tla be re kwalla ke Mme Maphoka Mmile o tla be a na le Mme Dipontsha Galane ke bona ba tla re kwalla. Bakeng sa lengolo Mme Manthati ba tla dinomoro tsa Mme Mathabang Letsie e bang o sa mo fumane o tla nletsetsa. O tla fana ka lengolo leo le tla tsamaya ka lona. Le ka tsela e tshwanang Mme Madinkeng a o itukisa o tlo re fe Sonta seo se latelang re tseba o neya Mme Dineo Sebotsa le ena itlhophe le Mme Matshepa Matsoso le Mme Manthako Phalatse le Mme Maphoka Mmile a ne Mme Dipontsha Galane. Ke Sonta sa kgwedi ye re tshwaya mosadi wa maAfrika. Hantlentle rona re tlotla dinatla tsa tumelo bomme le bontate. Hei, re tlabe re tlotla dinatla. Ke itse ba re kallang ke Mme Mathabang Letsie ya tlotla thakgola kgwedi ena ya mosadi wa maAfrika. Ga tseba re na le dinatla goreng ya bosupa ano goreng ya botshelela re tlabe re lebeletse Mme Mme Moruti Madijobaji
le thimi yao modimo a tla ba moneile yona go tlotlisa boholo le bophara ba modimo. Ee, o tlotlisa boholo le bophara ba modimo. Bo mme Mathabang ena ba kena mane lengolong le legolo, ba hlalosa ba re lengolong le legolo. Ke a leboga ba gaetsho moreneng. Ha re so fumane dimemo tse ding bo mme le bontate. Ha re so fumane dimemo tse ding, a ke re leeto la sefapano le amengwa. Ee, ha le sa amengwa, ngwaneso, ha le na kabelo tabeng ya mosebetsi o jwalo, le ya fela mo le mengweng. Re bala tsebiso ya fela mo re mengweng, e se mo re sa amengwang. O tlo e utlwisise mo mamedi. Le ha o ka njwetsa yona ha e se tsebiso e ngotsweng, e fetela, e re kofe, tsebiso e ngotsweng e fetela go mongodi kakaretso. E re ka pele ke o shebele dinomoro, ha e tle go nna bo mme le bontate. Ha e tle go nna go na le methati e nepaetseng yeo ditaba di tsamayang ka yona. E tla go nna komiti e hlahlobile, e shebile gore na tsebiso e jwalo e na le maatla gore e ka feta. Ha komiti e qetile go e hlahloba, ke gona komiti ka kotloloho e tla e fetisetsa go nna. Jwale ha o e tlisa go nna, ke o bolela gore e tla nka nako ke e fetisetse komiting, komiti e hlahlobe. Ha e qeta go e hlahloba, ke hona ha e re eya, tsebiso e jwalo e tla balwa. Tsebiso e jwalo e tla balwa. Komiti ka modula setulo, mongodi kakaretso, jwalo jwalo ka o fapana. E batho, dinomoro tse di kae. E re, ke tle ko fetsa ka, tle ko fe dinomoro tsa, mongodi kakaretso, nna ke tlo fa dinomoro fela. Tsa ka ke 580-26890, 580-26890, le 6355-8003, 6355-8003. Ke bala tsebiso e re fueng ka memo ke ba nang le kabelo ya gore mema ka nako eo. E seng yeo re sa mengwang. Re fetela pele morati e motle. Nna ke rapetse. Ha ke hopole ka ke rapetse. La eba ke rapetse ke kopa o pheta thapelo. No, ha ke rapela. Ke rapela. He batho, sa le ntse ke bua ka ditsebiso. Ke kopa ke tla nka metsotso gape e meng ka nkana. E tlile ke batla go etsa thapelo go latela melaetsa ke e fumaneng ya batho ba kopang go rapediswa. Modimo ntate, ya na le maatla, senatla sa legodimo. Ke bosibu ntate, ya na le maatla gore. Re atamela ba ommele e sitwang go ba jara ka ga dipetlele. Tate letsoho la gago ga le ke le lo phahama, Modimo wa kganya yotlhe. Le ba kulela magae, letsoho la gago le lo phahama. Tate ya mosaya mo gago, tadima ba mahlomoleng. Tate ya mosama gago, bulela bana ba gago dintho tse molemo. Tate ya na le maatla otlhe, ga ba gopola taba ya mo ba tswang teng, mo ba kileng ba kopana le wena ka letsoho la gago di na le maatla otlhe. Tlo senatla sa olokang mabane, tlo tamela. Come
gagwe phahamisa ka letsoho la gago ba ne ba tetebetse mo ba tetebetseng gona teng mabane letsoho la gago le na le maatla tsoho la gago le bonagale letsoho la gago le fetoe bophelo magareng a bophelo ba bona modimo kganya ya gago fetoe kganya magareng a kganya ya gago modimo tate ya mosa bula mesebetsi ya matsogo bula dikgwebo bula dikatlego bula bophelo bula tshepo e latlhehileng o e gotlise tlong tate ya mosa o rekolele ka lebaka la megaolelo tlhonolofatsa modimo matlha o a bonagale mo o senang kopano le bonngwe fitlha o kenye kopano le bonngwe mo o senang kgotso o jala kgotso ka jeno mo o senang letho tate ya mosa magau mo e kankelo ga tata fela sena ponaletso ponaletso e kelo tlhaga kelo tlhaga ka jeno tate ya mosa magau tadimang tate ya lokileng ba tshepileng ke leitso la gago ba seke ba swaba le ka motlhao le bong kganya ena e aparele botlhe sebetsi yotlhe ga e tlhogonolofatswe ke wena modimo ka lebaka la megaolelo ka jesu kreste morena wa rona amen ga lekelenewe kgotso le mogao ke modimong tate ke morena wa rona jesu kreste amen hei e bang le boroko bo monate bo tla tlhoka matshwenyego modimo a be le lona modimo a be le lona ka go sa fele ka go sa fele modimo a be le lona ka go sa fele a bape le lona ka go sa fele a itlotlise ka go sa fele e be le bone ka go sa fele e be maatla ka go sa fele e re ke suthele apostolic Joshua Apostolic Joshua, ere ko fena ko ena, ruto na busi mbona ori. Dimale boloke, salan le mure na se. Dima kia unisete pula, ya kona lo fat. Dima unisete kona lo fat. Ke a tseba o ne o se o tlweleletse dintho tsotlhe o sa bone ka di ka ema modimo a boele a di emise gape le bophelo bao bo eme gape matla gao wa eme gape tshepo e eme gape tsene di robeile di eme gape o lo mmatlafatsa o lo mmatlafatsa mo ne o senyeile teng ba bane